0: kalihukan, no? Kay makaingon kita kay Tupang Yunji, luoy ang atong mga local farmers. Now, kung luoy ang atong mga local farmers, unsa may ilang aksyon sa pagkakaroon. Oh, no? Kaya nahimo naman ang kompetensya ang imported rice kay Tupang Yunji. Masakto itong giingon sa kining retailer nga dapat, sir, balanse
1: Dili import dili po ingon magpalabi na lang po og pa import og bugas.
0: Correct
1: kontrolon po dito nya og dapat gani og mahimo ang lokal mo ilabaw kaysa imported.
0: Kay kung ibarato nimo ang imported, pasudlon nimo og barato ang imported kay Tupang Yunji, dili mahalin ang lokal.
1: Dili gyud mahitabo. Ang mayo ana kontrolon ang pag-import.
0: So, dili man pod para pod sa mga konsumador, mga katawhan, normal lang ita po tagbarato.
1: Oo.
0: Moingon po na itong mga tao, ngano man ang, alang nga magmutang kilig, may lokal nga mahal man.
1: Mahal man, oo.
0: So, mauni ka ron nga, daghan sa itong mga mag-uma, nga, di na gud mag-uma. Ang ilang mga basakan, pamuligya, na gud. Pero oras ang putka trupang Jinjin niyo, itong yaw-yaw. Alas 8:02, mga katrupa, sama sa Gapon, balik kami, humani niya itong panahumdom sa Sibian. Standby.
2: XFM.
3: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
4: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
3: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Pyramid 500.
4: Ano siya Pyramid 500?
3: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
5: Exciting! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, doon kita ay 10 minutos ang nakalabay sa alas 8. Welcome sa itong final round. Right, dirigyapon sa itong panaguban. Of course, kining bahin usab atut Chris Mayo nga kabuton mga katropa sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka kapsula mga katropa, food supplement nga diin nagahatag og proteksyon sa lawas mga katropa kung duna kitay mga balatian. Mas mapahimsog og antioxidants, kini bagong antioxidants mga katropa nga kining pagkaon kasagari nga makahatag og dili maayo nga kining kalawasan gumikan sa mga hilo mga katrupa kanang mga toxins. So mao nang dakog tabang kining Santon Plus Gold kay sigurado nga ipagawas ka ng mga toxins o nga ibalik ang mga naguba nga mga cells sa kining hilo, no? Kaya atong magikaon mangod karon kay halos tanan nga mga pagkaon na nagyoy presensya sa chemicals mga katrupa. So maayo ang Santon Plus Gold nga gamito na to mga katrupa kung naan natin malatian. Maunay trabahoon sa Santon Plus Gold mga katrupa. No? So, pangitaa kinis mga butika. Halos man yung mga butika na amaning Santon Plus Gold, pangitaa lang na. No? Para mataga ang kahigayunan, maalibyuhan na itong balati. Andin ha, para mabalik himsog ang itong lawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule na anis mga butika sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide o ang ato mga butika sa mga lungsod mga gadrupa. Pangutan na diha kay halos mga butika na anak mga gadrupa. Iyakini sa Yes to Health Incorporated. Bullseye! Ato mga kaigsunan usab nga nanginahalag kwarta. Oy, normal kasagarin ng panan na to, maugyod ang pagpangutang. Siguro alam po mga gadrupang mangutang ta ka ng
1: makabayad po.
0: Kabayad po ta. Okay. Dili man po hindi gadrupang Junji nga nangutang tao niya. Thank you na.
1: Thank you.
0: Oh, may politiko atong iyo.
1: Hindi magsilbi.
0: Pero alang sa mas dali kining ubos ang interest mga gadrupa, Agusan Lending Corporation. No? Bukas, abli sila. Istoryahan lang ninyo mga gadrupang Agusan Lending Corporation kay sila nagpahibalo nga abli ang ilang opisina alang sa mga kliyente nga gustong mangutang. No? Naa sa Tubangan sa Diri San Francisco, naa sa Tubangan sa San Francisco Gymnasium. Maklaro man ang pangalan nga Agusan Lending. Hindi po sa Bayugan City, naapo din na mga gadrupa sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City, doon lang sa may terminal mga katrupa. Bullseye! Oh yeah! Hala. So, mauna. Bugas.
1: Pastila, no?
0: Ang pinaka nakita gud na ko ani katrupang Junji.
1: Kaloy, ito mag-uuma gud ani.
0: Kining ato mga local farmers yun.
1: Kana gud mo ay patingluoyag yun kayo gihimtang nila.
0: Nga kung kining atong sani, kining atong gobyerno mga katrupa nag-focus sa paghatag og price cap nga 50 piso sa atong mga imported price imported rice. Dapat gina-appel nila pagtutok kung sa programa nila sa
1: local
0: mga local farmers.
1: May siguro ana lagi kontrol dili palabi og order og mga imported nga bugas. Priority gyud diri ang sa ato, ang local gyud. Dili kay mas mulabaw ang imported nga buong nga kwa import kaysa local.
0: Ang nindot ani akong nakita katrupa nga dyan siya. Kay mo compete man gyud si imported og si local. No? Actually sa atong mga kagisunan din ha naman po yung mga ganahan gyud og imported na po yung ganahag local.
1: Oo.
0: Pero kana sa pagkakaroon man gud kasagari man gud atong ma basta dili lang manimahong inip ay mga gadrupa. Para na ko, payat siya na, bugas na na. Kaya itong mureklamo na magwang tawag, manimaho na siya. May iba siya lang, manimaho, maninip eh.
1: Maa.
0: Oo. Pero, kanang lokal gani siya nga humot, gani na ah. Okay kayo na. Pero maawal lagi na mga katrupa, mas maayo siguro nga kung panahon sa crappings ba, ginatanaw nila nagatrupang yun, Jing, kanusa ang crapping sa Pilipinas. So ang buhaton siguro, kung panahon sa crappings diri sa nasod Pilipinas, na siguro balaon nga leaser ang importasyon.
1: Kaya
0: na. Okay. Para walay kompetensya. Okay. Kung di ito tagaan ng atong mga farmers o pagtagan, may tabo na itong nasod Pilipinas sa mga grupa nga wala na yung mag-uma. Wala na yung magbasak. Ano man? Ano, basak man ko nga na may musulod nga mga imported rice. Hindi ya. O naman na akong negosyo nga panguma nga barato na may palit. Oh, matod palagi, break even naman. Nakisya may hago-hago, rari ka. Di ba? Baligya na lang ako nakadropang Junji. Oh,
1: kana, mo ipinakadabis.
0: Ang basakan. Oh, tukuran
1: na lang. Tukuran na lang ng mga subdivision. Kailangan, kaya mga oh. Mga nagkuan karon. Mga nagpatao na ng subdivision. O, paabangan ba ka? Kana, okay na, mas mayo pa na. Kaya dawat limpyo na lang ka.
0: Ay,
1: nga na malanggaling magsigi na lang kang ugmad niya, lunod, priminti nga lunod, aw.
0: Laliman ka nga.
1: Magyud na ikuan. Ambot nga nung wakamag di magyud matagaag solusyon ni nga ano eh. Ang duda yun ani, nga nung dili matagaag solusyon, gumikan niya hapon aning duna gihapon yung mga, sa ako-ako lang, murag, ligyud layo na yung mga under the table ba? Nga nung ligyud makaya? Kay basig na i-offer nga nagkupod ba?
0: Mauni, sa ka.
1: Wata ka ba no ba? Basta na karon.
0: Dapat ang mga ginatarget nila. Oh. Kini mga importer.
1: Oh. Basta na karon mo kuha dito sa laing nasod. Oh, sabot na daan dito nga. Oh, sige. Dili dili kumpras ako, mauni imo ha. Oh, kanang mga anak ba? Oh, mauni inyo. Oh, bahin-bahinon ninyo na diha. Di wa gi mahimo. Luig yun ang lokal. Pero hugtan gyud pag-ayo. Pastilan. Tapos apat na makapresidente ka, nga na, no? Kaya bang malahi ang direction yun ba?
0: Ambot lamang, no? Anyway, katong ni Agi, nahimong isgutanan ang bugas, gumikan kay ginatarget ang 20 pesos, pero...
1: Kana, wala yun.
0: Wala yun to.
1: Wala nahimo. Compliance ang gihapon.
0: Wala yun to matuman, gumikan kay ang kamatuuran mag-usadaga na to sa... Kini atong panahon karon mahal na magpapalaliton. Bisag maingon pang presidente nga kanang magpalita og bugas ito sa gawas sa nasod. Pare baligya na ko og tag 20 pesos ang kilo. Hindi ko na mahimo gumikan kay
1: logi.
0: Wala ni tag 20 hon dito sa gawas sa nasod.
1: Logi gyapon.
0: Oh, mo pagawas nag kuan ka tropa nga jun, mo pagawas nag yun og kining kwartang Pilipinas eh, para lamang yun nga tag 20 pesos matuman.
1: Matuman, no? Ano so, na lang yun?
0: Marag mahulog na nag-ayuda.
1: Ayuda? Maog, yun na ending yan,
0: oh.
1: Pero mo, lagi ka isa, ha?
0: So wala na itong isigutanan nga 20 pesos ng kilo kay wala na yun na.
1: Wala na na, di na gida ang tamagdaho, mana.
0: Ang ilan na lang tanang pamawi, anik, katurupang Junji, ang paghatag o programa ngadto sa itong mga rice farmers, no, kay... Porag wak may lihok karon. Wag lihok nga sakto. No?
1: Kung
0: say maayo aning atong bugas sa pagkakaron. Gani ang isgutanan katrupang Junji sa kining lana. At is import lang pero sige na lang murag ang mga issue bitos kalisod karon murag sige na lang.
1: Ringa na lang yun. No? Saon man lang, sige na lang.
0: Ang di mawala ani mga kadrupa, ang sayon gud nga trabaho sa tung gobyerno karon unsa? Ang pinakasayon gud dopang Junji unsa? Mao ra gud ning pagpanghatag aning kwarta.
1: Ayya. Mao ra
0: pagpanghatag sa kwarta perhiada.
1: Mao na lang gyud ay pag-asa na.
0: Ayuda. Mga tupad. No?
1: Inga nao na lang paghurot ang kwarta.
0: Wala bang nahog na may nag... Sige, tagpangutang ni Pilipinas kaya para ipanghatag na lang kanunay.
1: Wala. Ang dapat solusyon na unsaon nga makasurvive ta. Kaya kinirabang pagpanghatag ka, isa ra yun na.
0: Wala, mang yun na.
1: Niya maka...
0: Relief ra mang yun na siya. Pagpahapsay ra mang yun na sa kalisod. No? Pero in terms of long-term plan.
1: Wala na.
0: Sa ba mga programa agad ko?
1: Wala eh.
0: Pareha na. O sa ba advocacy agad nga, nga ako mag-ipangita ba? Oo. Unsa nga mga bag-o karon nga pwede na tong masabot na to katrupang Junji nga helpful gyud sa tanan na to, nakatabang gyud. No? Di hara ba tataman na yun nga tupad?
1: Oo, oh, kanilang mga ingan na.
0: Ay, tupad, AX.
1: AX.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Mo ba na?
1: Oo. Diha gyud taman. Hmm. Ay, nako, unsao na malang yun. Ay, noon, makaya magudunta na kung mapangita at pamaagi sa to ang gobyerno lagi kung walang tong naing-aning nahitabo aning daggo kayo ng mga issues.
0: Ang hitabo lagi karon laliman ka mga katrupa. Oh, og tinuod tong, kisa ito nisultihan to? Kisa mo ito nisultihan tong naglalis-lalis na si Senado nga kung dili kuno mo tarbaho, sayangan na kuno ang 25 million
1: kada adlaw.
0: Kada adlaw.
1: Na limang ka na kada adlaw 25 million.
0: So kada ko man silang gasto man ang katrupa.
1: Unsa man din adha ilang gitrabaho?
0: Oh. So but pasabot. Kung magsigi tag hisgot nga walay kada bang puro kasamok.
1: Mm.
0: Ang dagan sa atong mga lideres diha sa national mga katrupa. Pila di ka kwarta ang gisayang-sayang ana.
3: Bullseye!
0: Laliman ko kung kwintada lagi. Kasi mo ito sulit ito? Gatsalian ba ito?
1: Oo, gatsalian.
0: 25 million?
1: Moment to ka ito. Ikaduhan nila nga kuan ang wagi hapon mo nga ang majority.
0: Oo, kung tinuod na nga 25 million.
1: Sila rin po yung nakabulabog sa ilang trabaho.
0: Kanang inang lalis-lalis din ha, karon din ha. Pila ka million na di ang nasayang
1: na. Laliman ka.
0: Gano'n man?
1: Duha ka adlaw, 50 million? Laliman ka na? Ginoo ko.
0: Gano'n maingot ang sayang katrupang Junji?
1: Unsa naman yung tao
0: na. Kay ilan ang ilan ang gisakto bitaw? Kana dili bitaw ka ng ambisyon bitaw nga na ay mga tinguha bitaw kay lagi nakabenepisyo. Mauna, ang nahimo nga nag-antos karon mga katrupa, kining atong kita, mga katawhan.
1: Pastilan.
0: No? Daghay na sayang nga kwarta mga katrupa, blood control, wa matagay justisya, niya sigig kulikot sa impeachment, nga ang impeachment mga katrupa, gibuksan ang pagkulikot sa maong isyo nga naanay kuwa ana nga
1: naglantaw.
0: Naglantaw.
1: Naana sila untang sila na dapat unta mag-imbestigar.
0: Mm.
1: Pero ang nahitabo, gikuwaan naman hinuon o katungod ang taga-kuwa mo imbestigar kay ang taga-kongreso mo ay nag-imbestigar.
0: Ang kongreso?
1: Oo, kay dili sila comfortable sa investigations kuwa.
0: Mga
1: moraging ana ba mahitabo?
0: Actually mga sentimento ra ni ato mga katrupa kay murag nagkalala magud ang problema sa ato mga lideres. Kanus aman ni magmingaw. Alas 8:23 na sa atong orasan. Balik gyapon ta human ni ato nga painamdam sa Cebuan. Standby.
3: Bullseye.
4: XFM.
5: Ora, kapitan!
6: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
5: Kiligon!
7: Ah!
6: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
5: Edi manyakis! Exciting! Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambot ore nimo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay man ako ni.
9: Ay, ambot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhao nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress.

0: Gan Nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajig kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Plus
3: Coffee Mix. May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
3: Uwa, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala brog nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw sa prostate na may prostate gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal ni inom gyud siya ana mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gina siya coffee nang api na ka nakatambal pa ka sa imong balatian gitambal ang
0: pagka oh sent on the coffee mix mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, mga katrupa, alas 8:30 na.
1: Bullseye!
0: Atong orasan, mga katrupa, gihatol sab kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang creamy nga kape glamian, mga katrupa. Unya mas nagpabata sa atong kalawasan, gumikan kay dunay presensya sa collagen. Ngayon, kining collagen, usan siya nga naghatag o kinibang kahamison sa atong panit. Ang kunot, ibalik pagkabatanon. Niya kaya na may kuwanay, glutathione, katrupang junje. Ang glutathione, mga katrupa, usap-usap kining nagpahayag sa atong pamanit, no? Santon Gold Coffee Mix, doon ay presensya sa collagen o glutathione.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, good morning, katropang Demer Patagok Senior.
2: Good morning, mga katropa. Mga...
0: kisa pa ning uban din nga nag-tanaw eh, kaya basing wala na ito ma-shoutout. Di apas katropang na... Ay, katropang lang asus kulinta sa may talagogon. Boy, nag-rush siya talagogon. Good morning, sabi ni Muriha.
2: Good morning ni Muriha sa mga taga-talagogon.
0: Mayong buntag, ninyong duha, katropang Ray. O katropang Junji, always watching Bullseye program. Igo ragi talo-talo.
2: Nga maglisod yun og move on si Rigor Narocla ni.
0: Oh, Igor ako nag-italo-talo ang katawang Pilipino.
2: Pastilan.
0: Bahin ang precious bugas.
2: Oo, italo-talo ang ragyunta ni. Tinood yun ni katropang Narocla.
0: Sabay pinakamaayo, ana nga, naliman ka na, mayo niya, magtapos na yun sa June 12.
2: Yung sa lagi pag huna-huna.
0: Pang-independence din rin eh.
2: Yun sa gilintahon pag huna-huna.
0: So makita na itong dili sinsya kaayo sa mabitong gipangutanan na itong DE Regional Office kung how about unsa na may next ana after June 12. Ang ingon nila katropang June J.
2: Wala na.
0: Kung ma-extend ko no, kay either na extension. So kato ko no mga wa ko no naminaw, may siyuhan to sila o
2: siyukos.
0: Kuan katropang June J. Kaning notice
2: of
0: violation.
2: Oo. May kuan bali.
0: Kung ma-extended.
2: May extend.
0: Oo.
2: Compliance naman. Di naman na ma-extend ang compliance.
0: Unsa po din extend di ay para asa ra iskabuan ra?
2: Oo, yun sa na extend nila.
0: Mura po din ay testing. Ginaukot na bang?
2: Magsilbi na. Kana nga kahimtang di magsilbi na.
0: Oy, good morning. Katropang Jeremias Moralde Kagawad.
2: Niya kang Vincion Pataho. Good morning. O kang Didin Pataho. O kang Rins Lee Pataho.
0: Good morning. Niya din na.
2: Yung pagpaminaw ninyo.
0: Yung pagtanaw, pagpaminaw. Oo. Niya si nabasa na tanan. Alright, thank you so much ninyo niya. Sige, alas 8:34, tabo kita sa laing isgutanan, katrupa. Nahimong tunog, balikan na to ang naisgutan. Actually, naisgutan naman ito ni Aging Adlaw. Kining kahimtang ni Bobit Baterbunya.
2: Oo.
0: Oo, niya si duhaman sila katrupang Junji, katong si Divine.
2: Divine, oo.
0: Yes, di taga Nigeria dito si Divine eh, no?
2: Oo, dito to. So, dalahon to dito as gawas.
0: Oo, yuli to.
2: Yahang patay nga lawas.
0: Bali, ang nahitabo na yung council nga naghikay di ay ani sa legal ni kuan kining kahimtang sa kamatayo ni Baterbunya. Baterbunya ba?
2: Oo, Baterbunya.
0: Sina di ni kuan kining attorney Torion.
2: Torion, oo. May voluntary good.
0: Voluntary
2: na sila nga ni... asikaso sa investigasyon, anak.
0: Okay. Doon ay kining initial nga pagpagawas ang PNP. Gani ang nasyonal, nga ang kamatayon lagi kuno sa kining ni Baterbunya, mga katrupa, maugig kuno ang kining pagkalumos. No, pagkalumos. Diha pa ito'y ipagawas nila nga drone katrupang Junji.
2: Katong pag-rescue.
0: Pag-rescue?
2: Pag-rescue na to sa taga MDR mo. No, mo ito'y gidro nila kay isip panigoro po. Nga na agi investigation mahitabo ani mo na siguro na niguro to sila padron da na mahibaw an gyud pero diha na to diha to sa pagdakop na o pag-rescue na to nila ang gusto mangod ani sa ginikanan ang katong yung pagsugod oo kay nagtuo magyud ko nga naagi mga player adto gyud nga mga naka video gyud kay di magyud tanandungan sila dito ang maglangoy puli-puli para
0: Correct.
2: Oo. Lagi maka naka-video ato. Kaya waman na wala pa. Wala. Kung saan ako na. Kadtuman.
0: Gani.
2: Kana, ang mayuan na ogmo. Lagi na itong akong giikuan kung seryosohon lang yun sa taga-NBI ang investigasyon na na. Nagi mo kanta na. Bisag isa lang makakanta ato katong tanan nila nga teammates teammates nila.
0: So, usahon to.
2: Usahon to. Nagi mo kanta na.
0: Kaya ang ilang gibasihan katong drone, no? So doon ay
2: drone.
0: Presensya sa drone, mga...
2: Niyang drone, kaya diha naman lang to sa pag-rescue na. Pagtawag sa ila ha. Gawas o ga-drone yun gikan sa pagsugod. Waman, kaya diha gihimo tong drone ang diha naman pag-rescue naman.
0: Niya, gidagit ang ilang ingon nga gi-anod ko no, katropang Junji sa balod.
2: O imo kong basihan katropa, tanaw ni mo tong nain pag-rescue nila. Mora kong gihapon to. Mabaw ra siya. Tanawa ang mga tao nga nag-rescue. Di ba magana-ana ra? Kaya mabaw raman. Di ba? Unsa kayo mabaw raman. Unya, gaan ang lawas kayo. Huwag ipang hikot.
0: So,
2: imposible po siya in town malunod yung ato niya.
0: Ang ilang findings, rip current ko no, ang hinungdan. Rip current. Kung masabot ang
2: pagbalod,
0: kining sa balod.
2: Bogi, bit-bit sila patunga.
0: Sa inyong tanaw mga katrupa.
2: Maraglisod, oy.
0: Murag balud bagyo ka ha.
1: Bullseye.
2: Lisod gyud ka tropa, lisod gyud kayo hunaw. Nah,
0: o ka ha.
2: May magkaron pa ta kaligog dagat.
0: O ka ha ka tropa nga Junjay kaning ibutang nato, duna sila igipahiga yung training. Rigid nga training, luya unsa ba niya. Natugutan nga diretso atos kuan. Kining
2: tunga-tunga
0: nagpadagat na yun ba?
2: Oo.
0: Ibutang ano ba? Ibutang na to sa mamala, ano? Training sila
2: unsa ba niya? Jogging.
0: Jogging,
2: no? Mo na i-training ana. Jogging mga
0: niya ibutang na to si Bubit kay baguhan man siya
2: baguhan,
0: dito.
2: Baguhan, oh.
0: Tudog gyud siya pagitang
2: gilas. Training, ana man gyud ang kwan, ana man gyud mahitabo.
0: Dili ba tagadabaw ba siya? No?
2: Ana ang mahitabo
0: gyud. So normal
2: kay pagkita man kay iyahay man nagkuan.
0: Lahi siyang gigikanan katrupang Junjay nga eskwelahan. Normal, pakita siyang gilas. Ibutang na to, nga naning kamot gud siya. Unya, ambot lamang ka ha, ang training team, bakit kapabayaan kung
2: kana,
0: pananglitan ka trupang Junjay nga rigid ang training, ka ng kakapo, unya. Ibutang na to, nagpadagat na yun mo. No? Ibutang na to, ang pagtuumang good karon nga doon ay mga pabigat. Hindi, pabugatan ko, no?
2: Pabugatan, oo.
0: Pero mag-claim po sila, ang katong mga kwan, nga wala ko na ipabigat. Boy, no? Siguro ang investigasyon, diha. Dili lang tama, diha, katropang Junjay, kay kinabuhi na magunin lagas. Di man po siguro maingon na ito nga, bisag mingon tag, why foul play, but how about the negligence?
2: Bisang pao, bisang pag-ibutang na ito nga, wala yun. Sige, wala. At ibutag, wala. Nga namang nagpa-training ka diha nga way mga security personnel walay mga rescue personnel nimo nga gilantad nimo daan diha. Oh, pero sana mo man ay question nila ni Attorney Torion. Mao na siya. Niya wa gani kabalo ang taga Bits hasta ang taga LGU.
0: Ang LGU
2: gi-deny sila.
0: Ingon sa mayor nga wala magpabalo.
2: Wala magpahibalo.
0: Nga naa sila diha. Walay coordination.
2: Pati ang Saras, igo ra daw kuno sila gitawagan nga nahitabo na. Okay, pwede magudan ta daw sila nga magmuntar daan dito gatong kuan kanang pangdagat magha nga mga vehicle. Okay, ug asa dapita tong gihitabo nga dito sila ibuta mga piro, istanbayan dito mga rescue personnel. Mga divers dito baka kanon gi para pagtan-aw pag monitor di na kaya o. Hawason da yon. Ing ana.
0: Grabe no.
2: Pero ang PBE gani katro ang NBE gani katro pagitan aw manako ang sila Wim Binyama, kini mga sikat karon sa sports, naa naman sa swimming pool.
0: Na,
2: magdala lang sila og katong si tawag ni sa gym bitaw dumbbell ba? Dumbbell ba na itawag sa tuana?
0: Dumbbell.
2: Bitaw na tos kamot. Maura.
0: Oh, correct.
2: Oh, maura gyud. Unlod na gyud sila swimming pool.
0: Swimming pool
2: oh,
0: sila.
2: Oh, bitaw ra nila iyan ana sila lom nya tunga na pod inig di makukuha na pod hangin, balik na pod. Ana ra.
0: Makakuha
2: nila. Na gyud ay kuno tubig pero wala na maokay dagat ang ila. Oh, mo ni nahitabo.
0: Basi nag-training sa dagat unya karon. Oh. Niya kay balod-balod.
2: Balod, oo.
0: Oh. Wala din na nag-anticipate.
2: Surfing ko din. Pero nagkuha ba yan ang balod anang surfing area tra? Waragun nang sa siya.
0: Pero ako tanaw to katropang John Jay. Sa nga na naa sila sa training. Ibuta na to.
2: Pastilan.
0: Given nga wala pabugate kay ang
2: oh.
0: Ang mga pagtuo manggod nga
2: naipabugate
0: sa TL, no? Given nga wala pabugate. But

0: balod ang kagwait, pero kagay man tanda ka na hapakon o balod, nga di man ta madali og alsa basta kay gaan lang atong lawas niya mabaw.
1: Wata ka sayod nga ang
0: watay kuan
1: ang aurora kay noon man kuno nas balod-balod basig maupon na ilang target nga suungon ang balod kay para kusgan ang tao.
0: Oo, nga na, no. Wata ka balo.
1: Ang problema na, o wala agad ma... Wala agad makasurvive sa'ya kay gumikan sa current to.
0: Oo.
1: Pero nganong, ang ako ba nga, nganong dihaman mo? Nganong dihaman mo?
0: Oo, oh, kana man, good.
1: No, nga...
0: Na may mga
1: swing pole. Noon man nga, ang current din haakusog. O, wala ka magtanaw sa safety.
0: Grabe, oy.
1: Hmm.
0: Kana negligence isagyud na nga maoy basihan nila ni kuan nila ni atonitoryon mabito ni hangyo to sila sa DOJ nga magpagawas og bulletin order aron nga ang coach
1: dili maka
0: si Baldwin ato
1: Baldwin murag nahimo man ning coach sa una sa PBA siguro.
0: Okay, ang og imo pong i-check ang history gyud ana niya. Taas gyud siya og grabe siya gipa champion gyud sa iyang history.
1: So kung ingana pon nga da grabe ka gipa champion, normal po katropang John Jay nga di po basta-basta ang training.
0: Oh, hindi basta-basta yun ang training. Kaya kuya po siya record. Sina pagka-coach mo, siguro nang gikuha gid siya.
1: Okay. Alas 8:43 mga katropa. Right, sama siya po, balik na tayo humahan sa itong nga painamdam.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M X-F-M
4: alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master?
5: Akoan kanang bronze green leafy veggie with a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ana lang.
4: Lami ana oy. Unsa ba na?
5: Ay, kanang ulod sa kamutil niya na ginamos. Nanay, pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
4: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
5: Usa na?
4: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya po kay kayuhan sa atong lawas. Ako doon kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Limited.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang akit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, mga katrupa, tura kita ay just minutos na lang. Ani sir, baga alas 9. Og kininga oras ano sa batod kalato sa Sandon Plus Coffee Mix. Sandon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Ang kape nga lamian, of course, naghatag sa maayong panglawas usam. Okay, at mga higala nga, doon ay hormonal imbalances, no? Kininga Sandon Plus Coffee Mix, usanin nga makatabang. Nya katong atong mga kagisunan usab nga doon ay kini ba mga lalaki ba? Oh, nga doon ay problema usab mga katrupa, especially prostate. Nagka problema sa prostate mga katrupa, hala pang ikapikapi lang na siya. At least sa inihinay ka na pagubang sa prostate ma agapan ka na. Mas maayo ning kape nga double purpose kay dili ning kape nga makahatag na nagdugang sa itong balatian mga katrupa. Iman yung pangalan nga makatabang silawa sa mga katrupa sa Sandon Plus Coffee Mix. Okay, may buntag di aman si katrupang Chito Abarquez.
1: Good morning.
0: Ingon si katrupang Chito nga dunay mga bunog sa lawas ni Baterbunya. Grabe jud ang practice diha sa Ateneo de Manila. Murag fraternity hazing kung musud ka sa ilang team. Brotherhood.
1: Oy.
0: Gibutangan jud pabigat ang tiil og wa na makaya. Paglangoy kay sakit ang lawas.
1: Oh, na ba si ipod. Nakabalo gid sa umpisa sa training nila. Oh,
0: pero kanang mingon tag training katrupang John J. Makuan gud ato nga mo rogya pug sundalo ni sila nga
1: ana gyud
0: kumbati gyud no
1: kumbati ya kadlawon gyud kadlawon man ang kasagaran ana. Okay, kabi sa ora katropa na ka interim kogan ng training sa governor's cup.
0: Oo
1: kadlawon basketball ano stress kadlawon. Niya pero na magkuan man guto mag jogging kanya nay bugat sa likod nga murag i murag bandolier ba bandolier. Pero balas to siya
0: manay giingon nga bagging bagging mo.
1: Oo, mo to iyan na direhikot. Pero walay sa tiil. Nay, swimming pool na mo sa una, pero mabawra. Mura na siyang tab. Ihumol lang kabali dito. Kaya ang karon, kuyaw naman ron, kay ice naman.
0: Maba?
1: Ihumol.
0: Makapahangin yun.
1: Pahangin yun to. Oo. Muna yung sama po sa una. Niya, gym yun to. Gym. Grabe ito eh. Kuhan yun ka. Mabaging yun ka pag ayaw niya. Hanginan po ka. O niya, kinahanglan yun, mawala yun kay inong bisyo.
0: Why bisyo?
1: Mauna siya disiplina na.
0: So kadto sila bagit to maginominom.
1: Asahan gyud nato nga mas labi na mga dagko na kay nga eskwelahan.
0: Okay, bawal na bawal sa eskwelahan ay mga palisiya.
1: Disiplinado gyud ang player ana.
0: Oh, disiplinado.
1: Mo nang wa mo nang dili nato.
0: Kay kana mga player ka tropa gyud gi, mga scholar sila.
1: Dili na basta-basta.
0: So kung mga scholar ka na kay mga sulundon.
1: Basihan diha ang average nila. Ang kinaiya.
0: Batasa, no?
1: Pagsunod sa mando sa coach, sa management.
0: Correct.
1: O, mangyana man na.
0: So, kanang issue nga, sigari lagi ito, masahiran ka tulpang John Jay nga, nga lumos.
1: Nahubog.
0: Kana, wala
1: na sa ila.
0: O, gumikan kay...
1: Disiplinado pa sila.
0: Mga athletes mo gusto.
1: O, mauna.
0: O, mga players mo gusto. So, kanang mga bisyo-bisyo, wala na. Now, ang lantaw gyud nako ana katrupang Junjay nga kung wala gito makasugakod sa current sa tubig
1: kadto
0: og base sa manggaling hago na gyud ang lawas
1: kapoy na ba niya nabikugan na
0: unyag hago na imong lawas niya ang aurora ilado sa current din ha
1: ngayon nga nakadag
0: diha mo pero di ba gumot ang susihon nila na katrupang Junjay kung how many times na sila gabalik-balik ana nga resort.
1: Oo, kana.
0: Okay, base ka na nga resort.
1: Nakaroon pa ba? Karoon pa na hitabo?
0: Naagyoy, matod palagi, ginabalik-balikan nila din ha nga pwede makahatag ang kusog sa...
1: base, nga na, watakabalo.
0: Sa kining mga players, no? Ibutang na to. Base, diha sila sa current, no? Sa current sila, maningkamot. Ang problema lamang, kung ibutang na to, diha sila nag-training sa tubig sa dagat, ang pangutana, na ba sila available din ha nga... automatic rescue kay murag ang nisundo adto murag ang MDRR naman to
1: gani kay no? Ditawagan naman sila nga magpatabang sa rescue.
0: Ibutang na to katrupang John Jay nga wala bay pabugat ang tail. Given nga diha sila maningkamot sa kining current ba kaning baut ba nga kusog mo wala boss gud. Kinahang lang yung kaghangin diha sakto kay
1: mao
0: di ka maningkamot man lumos ka. Ibutang na to. Paglantaw rin ni ato ha, kaya wak magyuto diyan na.
1: Oo.
0: Basta, nahimong party ang dagat sa ilang training ba?
1: Oo, lagi. Oo. Isapod, isapod.
0: No? Uy, pabugat ni butang lang. Uy, pabugat. Di na ka ni Sisanik pabugat kay pabugatan pa ka niya ang bawod ba?
1: Bawod gaya. Oo, oh, wasigwa takawalo lagi.
0: Oo. Oh. Kay, ningon sila kana ko nung Aurora lagi ko no, noon ko na siya balod. Oh, basic ang balod ang ilang itrinihan niya.
1: Mm.
0: Oh, na ang problema mo si Piat ka. Ibutang na to, wala nag-i kuan katrupang John Jim, wala nag-i kuso, gumikan kay rigid and training.
1: Oo, oh, kuan na kayo, sagunso na kayo.
0: Oo, oh, unsa pa may ikasarang ni Usbaud.
1: Oo, basta nagkaroon.
0: Madala na kasbaud.
1: Kadlaon sila, una manggod anak katrupang rin, kadlaon. Oo, oh, ani.
0: Mm.
1: Amot lang ka, kay di man lagi magkaparihas lagi kay kuan naman, kinihay lahat, standard magyuda. Na.
0: Oo.
1: Oh. Okay, ang una magkong himoon, buntag sa'yo palang daan.
0: Manta na ka.
1: Ligo.
0: Oh.
1: Oh, ligo. Niya, humol ka tubig.
0: Mm.
1: Niya, jogging. Ano man to, mm-hmm. alas 6, jogging dada yun, gawa pa init.
0: Okay.
1: Hangtod, paingon alas 7, jogging. Mm-hmm. Niya, break a jute, warm up. Katod yung mga lefty up. Muma na itong, anak man ang katong sugod. Niya, siguro banda itong kapoy na yun, niya, banda siguro itong mga alas, aron nga mo taas pag yung hangin, di gipa-untuhan.
0: Oh.
1: Mga alas 10.
0: Oh.
1: Ano to, hangtod, humol. Dito na.
0: Masing luya na.
1: Oo, luya na kayo.
0: Oh, okay.
1: Sinundan o good. Sinundan ugod ang ilang paagis training.
0: Mm.
1: So hangin gyud ang gipangita sa mga coach.
0: Mm. Oy, good morning di katrupang Mario Roger Domanig Guac. Katrupang Mario. Morning ni mo diha. Ingon siya nga paimuntag kaninyo Sir Junje, Sir Ray. Sa mani og tanan nga mga katrupa ang kinabuhi sa tao dili gyud nato mabaluan asa taman ang importante ang hugot nga pag-ampo kanunay. Kay kadtong panghitabo sa linog, wala gayoy nagdahom adto. Nga mabot ka na, kana pong player, nga namatay, wala po na magdahom. Ginikanan nga mahitabo ang ilang anak.
1: Ma-o.
0: Ampo ta kanunay sa Ginoo kay nagauban ka nato sa tanang oras.
1: Ma-o.
0: Og panahon. God bless. I love you all.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat, Mr. I love you all.
1: Mm. I love you all.
0: Ana, magyuda. Basta mga...
1: Oy.
0: Wa magyuda magtuyo yun o gusto yun nga mahitabo sa mga ana. Pero mauman lagi na. Kung doon ay mga pagtutok lang po sa safety katrupa nga dyan, malikayan man po.
1: Oh.
0: Pero kung grabe na yun po ka hard, oh, sama sa mga training sa sundalo nga og dinagud kaantos makulaps kay kanang Ateneo abini mo sa training sa mga athletes din sa Ateneo katrupang Junje katong karon duha ang namatay.
1: Oh, duha.
0: Diba? Yeah.
1: Pero naapot
0: previously naapot sila.
1: Oh.
0: Naapot sila yung mga athletes nga
1: napatay
0: pod.
1: Uh-huh.
0: No, pero siguro sa lain-lain pod nga kining
1: pamaagi
0: nga grupo. Eh, dili, man lamang basketball ang naa sila.
1: Naman, ay mga balibol.
0: Lain-lain man.
1: Katong babae, sa balibol man to.
0: Balibol siguro to, no?
1: Tong
0: namatay po tong uban, pero nag-collapse siya katropa nga, Junje. But pa sa but,
1: wala na
0: makayanan sa lawas, no?
1: Kuana siguro to, murag sa kakapoy na siguro.
0: Kakapoy. Mapo niya itong panglantaw diri ang mga katropa, no? Kaya bang, basin lagi po, o sa sobrang kakapoy na sa ilang training, unya nagpadagat sila,
1: Dito na
0: at least sa ilang nabugdawan baka ang lawas, niya na ay current, nadala, awan, hindi, naging sila kalikay. No? Saan pa ba na ni mo? Gawas lang siguro kung naging stricto bitaw nga, okay, human sa practice, wala sa tayo kuan.
1: Oh, pahulay sa.
0: Pahulay sa.
1: Kato ilaha kay 1 week rataman, di sub-sub yun.
0: Oh.
1: 1 week ragod ang kuan ilaha. Ang ilang may, mga itong sundalo, kay 6 months ma to.
0: Oh, ang sundalo.
1: Mm, 6 months.
0: Kato sub-sub gito. Hikan pa bayas palaro pambansa sila, kumbate.
1: Ya, bilar na daan.
0: Oo.
1: Bilar wa bitoy tarong tulog diri.
0: May lang tong uban katrupang Junje nga dito na daan.
1: Mm. Kato kay nakapahulay naman.
0: Kapahulay naman to sila.
1: Siya kay mga 1 week pa onya plus na pay banding.
0: Biyahe pa man nila.
1: Oh, banding pa ni sa pamilya, bilar na.
0: Oh.
1: Isu istorya.
0: Oh.
1: Di malikay yan kay palag saraman lagi.
0: Correct.
1: Mga fans, mga sa cellphone pa lang daan, mukonsume na nag-uras sa iyo, mga pag-reply ana mga nag-message sa iya. O di, bilar, biyahe, abot dito. Ang kalaban yun din mo sa training, bilar man.
0: Mao.
1: Kay na may training katrupa nga rin, naapoy tao nga, sa kakapoy sa lawas, grabe yun makatulog. dali na sa katulogon. Naapoy tao nga kapoy ang
0: kapoy lawas.
1: Dili ka tinong katulog.
0: Tinood na. Na. Tinood na.
1: Oh, niya wata ka balo. Gingana ang iyahang lawas.
0: Oh.
1: Di ko tulog. Alauna na lang. Wapa katulog. Niya kadlalas tres ko ng mataan na nila.
0: Niya, training diretso.
1: Training largo. Sub-sub largo. Niya kay 1 week.
0: Kapoy yung lawas.
1: Pirting luya.
0: Na ma na makaingo ibutang na to nga wala una to tong panguna-una nga gibutang pabugat.
1: Oh, butang na oh, wala butang na to nga
0: pero,
1: wala na to.
0: Mao man lagi na ang maong resort. Nagyo say matud pa current.
1: Current.
0: Oh, kada bang balud bitaw nga dili lang nga normal nga balud. Ni ibutang na to. Kapoy na ang lawas do. Physically tanaw na to okay lang gyapon pero kapoy na biya to. Niya siguro sa ilang training daan, kapoy na niya pag-adto sa dagat, na bugnawan ka ha, kito pang Junji.
1: Ana.
0: Wala na kusog nga mo...
1: Mapursa pa niya, balon.
0: Oo, mo kuan, kining mo resist sa balon.
1: Gawa siguro og swimming pool.
0: Gawa sa swimming pool?
1: Kay wa may...
0: Na, aramang
1: kaliha. Hindi mangkas balon good patayon.
0: Ang balon?
1: Mo, kay, mo,
0: di nagkakikyas.
1: Kabantay ka na maligog dagat, katropang maligog. Kapoy imong lawas pag abot. Ka na mabuntag ba? Ba na, kapoy murot, pamaulan imong mga... Tungod ba na spinugong sa balon?
0: Tinood na.
1: Oo. Nausa pa ka sa ilaha ka gajaging gikan.
0: Mao.
1: Balaps ko lang.
0: Una minuto mga katropa. Milabay sa alas 9. Wala na tayong oras pa dahil sa nahan, mga katropa, at pupo sa sabat ng tulumanan. Of course, atangi ang Bugsay on Air, kaya marag naato sila.
1: Na.
0: Oh, balik, si katropang Lewel Ukay, magiguban na mga katropa. No? Oh, kami, manamirit na usap sa ngalan sa Kinitibukang Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM, mag-usap na 1.3, na 5.7 sa control ni katropang Melanie Duran. Sa ngalan sa itong News and Public Affairs, papanguna sa itong News Director, katropang CG Salvan Loy, News Desk, katropang Lewel Ukay. Ang co-reporter sila si katropang Rhea Alinton, katropang Ali Besante. Mga katropa, ako si katropang Rhea Celeste Surabascas.
1: Ako sab si katropang Junje Lebrias.
0: May buntang katropang tanan, Dan Ligon,
1: ang Diyos. Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
5: Oy, unsa man ka na, Archie?
4: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
5: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat.
4: Ha? Ano mat man?
5: Alangan, kay daghan man kayog X.
6: Exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
8: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
7: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Krap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maude na ang Krap Gold, bay?
7: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O, sige, lo.
3: Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: X
12: FM.
2: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:12. Oras, mga katrupa, hatod ka nato sa maing tingwa sa Sis da Pain. Kung kamo nag-anto sa panakit sa kalawasan, no, apil na ang hilanat o guban pa, ayan, mag-tumar matag-adlaw sa Sis da Pain. Ang Sis da Pain, mga katrupa, dunay paracetamol, mapalit na sa mercury drug o guban pang mga butika sa inyong lugar.

0: tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome na edisyon na sab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 Sentro. Adlawng Huwebes karon mga katropa, pizza 11 na. Dali era sa panahon oi. Aning buwan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner sa technical division ang among technical head si katropang Milani Duran. Sa ngalan sa among station manager katropang Ray Celeste Sura Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong magkaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa Kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Magubanta kutob alas sa Jess, ha? Alang sa pagatod niya na kaninyo sa maura gihapon eh. Baga balita, impormasyon, mga isgutanan, isyo sa katilingban, atong pagatagaaga pagtagad karong adlaw. Sentro. Pero kung unya taod-taod, mahidangat ang atong mga bisita gikan sa Municipal Health Office kay matag Huwebes na magyuna sila alang sa ilang programang bogsay on air. So mga sentro punta sa mga balita sa pag-atiman sa atong panglawas, na pag-ila sa mga sintoma sa balatian. Mao nay sentro pod nga atong hisgutanan mga katropa matag adlaw Huwebes. Sentro. Yan kay ang atong tulumanon mga katropa, gina-cater na to, no? Bisan unsa nga mga hisgutanan, gumikan kay ang atong tinguha nga makahatod kitag mga impormasyon, serbisyo publiko, alang sa atong mga tigpaminaw sa kinatibuk-an lalawigan sa Agusan ug sa mga silingan na atong mga probinsya sakop sa Caraga Region. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong pagpanaguban ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency nga 95.7. O siyempre, din sa San Francisco, mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Atong mga silingang mga lungsod, labi na dinapita sa may barubo. Nakabalota nga ubay-ubay ang atong mga tigpaminaw diha, dili lang sa radyo, kundili nagasubaybay diha sa atong Facebook Live. Mayong pagsikay-sikay ni ining buntaga. Sentro. O special mention sa atong mga tigpaminaw, nga naa sila mga panimalay nga nagapaandar og mga radyo. Kalipay yun namo mga katropa nga inyong mga radyo inyong paandaron. O siyempre maminaw sa sibihan sa XFM Agusan. Kay muna yung giingon, bahalag di mo maminaw na ko og mutanaw diya sa Facebook Live. Basta kay ang inyong radyo inyong nang paandaron. Muna ay dakong kalipay na nako mga katropa nga mag-uban-uban ta sa matag karon og unya. Sentro. Doon na ba yung mga changes na ituod, no? Pero atura nang ipahibalo kung ma-final na ang mga kabaguhan sa mga programming dili sa atong sibihan. Puhon-puhon. Inyong mabati, mga katropa, ang kanang mga kabaguhan sa sibihan sa XFM Philippines. O, siyempre, mga katropa, kamta nagapadayon man ang atong pagpanaguban, ang atong tulumanong sentro, magapabilin paghihapon sa paghatod nga nakaninyo sa mga impormasyon. Ilabi na sa mga kasika sa atong palibot. Kagahapong adlaw na ituod, nag-celebrar ang Department of Environment and Natural Resources, kauban ang Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO Agusan del Sur. Sa ilang ika-39 years na day ang DNR, ha? Unya karon pong buwan na mga katropa, giselebrar sa tibok nasod ang Environment Month. Sentro. At least nga ang DNR, kumusta day tuod ang mga gihimo sa buhatan sa DNR karong mga panahuna? Nagapabilin pa paghihapon sa ilahang mandato sa pagprotektar sa kinaiyahan o siyempre sa atong natural nga resources? Og kagahapon si katropang Realinton, samtang wa pang tagay mincho, ato na ipabati kaninyo ang pahayag sa ato ang sindro officer si Forester Jerome, saan yung apelido niya? Albia. Jerome Albia. Dihirapitan niya sa may sindro Bunawan. Kay lagi kagahapon sila ang nangulo mga katropa ang ilang buhatan sa DNR sa kining selebrasyon, unsay ilahang mga padayon nga mga tinguha, unsay ilahang mga padayon mga katropa nga programa sa ilang buhatan in relation sa proteksyon sa kinaiyahan o sa atong natural resources. Si Forester Jerome Albia ang nahinabi ni katropang Ray, mga katropa, atong ipabati kaninyo ang iyahang pahayag sa ilahang mga programa sa ilang buhatan.
1: Uba sa itong kalasangan, ang kitawag na ito, ang itong mga smuggler, nga illegal. So, manghinaut ko, nga undangon na nato ni tanaw na ito, unsagid ang resulta kung ato pang ipadayon, no? Ubay-ubay na kami nga gipailan og kaso, na daghan na may gipail nga kaso sa korte, ubay-ubay na po ang nakonvict, no? So, manghinaut ko, undangon na nato ni magtinabangay ta, kay kung nga to ang gupon o padayon, sumakita na nato nga daghan ay kalamidad nga umaabot niya ang ato ang mga anak o anak sa atong mga anak. Unsa nalay ato ang ibilin kung ato at pang ipadayon ang pagguba sa atong kinayahan, kung ipadayon pagyapon natong illegal sa pagpumutol sa atong mga kahoy nga na sa atong kaburon. Hinumduman nato ang climate change. Grabe na kayo. Kung wala ang mga kahoy, magunsa na lang ni magpadayon gihapon og kasigig baha, magkadayon gihapon landslide, kung nagpadayon gihapon ang kainit sa panahon. So hangyon nako, manginaot ko nga undangon na nato ang pag-illegal og pamutol sa atong mga kakahoyan. Labi na kaning mga kahoy nga gitawag natong indigenous nga diin dako kay nagtabang.
0: So mato mga katropa, ang tipik sa pahayag ni kuan na din, lahi na din iyang posisyon kaysa una Sindro Bunawan man siya. Siya na din UIC mga katropa sa Pindro Agusan del Sur. Mubalik taon niya mga katropa, no? Niya ato po makauban unya ang atong mga bisita gikan sa Municipal Health Office sa ilang tulumanon ang Bugsay on Air human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM. XFM.
1: Vital, lo de.
2: Oi, Mitra.
1: Libog ko ba?
2: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
2: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, sa radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hidratable lang. Pagadire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kaya ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kung pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon kayo. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 28 minutos makatrupa nakalapas sumahan ang alas 9. Oras makatrupa hatod kinato sa may tingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa masahe, hilot, sakit sa likod o uban pang panakit sa kalawasan, manghaplas mga katropa gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Mapalit niya na sa inyong mga suking butika o dinisibihan sa XFM. Nahimutan kami sa Barangay Pisaan. Sentro. Padainta mga katropa sa itong pagpanag-uban, sa itong tulumanon ang sentro. Sa kunang gikaingon ninyo kagaina at makauban ang Municipal Health Office. Sa ilang tulumanon ang Bugsay On Air. Alang sa pagkatudusab sa mga balita para sa paglikay sa mga balatian, pag-ila sa mga sintomas o guban pa. So, di ta maglangan mga katropa, kayang oras, dali ra kayo mudagan. Ato makauban mga katropa, ang atong kauban ni atong miaging programa. Murag nakalimot na ba ko sa iyang designation, no? Sa MHO. So, yan nalay magpaila mga katropa sa iyang pangalan, Mamayong Buntag.
1: Okay. Maayong buntag, no? Sa atwa na po diha ng mga tanan na itong mga suking tigpaminaw. Sa ato ang mga katropa, mga kabugsay. Happy and healthy morning kaninyong tanan. And mayon man dito sa ato ang diri sa ato ang mga personahe, no, sa XFM San Francisco. Pinangunahan sa ilahang

Sa yon air hatod kaninyo kini nga programa sa ato ang Municipal Health Office sa San Francisco Health Education Promotion Unit. So ako di ay ang inyuhang Health Education Promotion Officer Maribel Verano Saludes. So this morning, ang ato ang sentro sa ato ang topic is naka-align ni siya sa ato apong gihatagan og emphasize this month sa ato ang DOH calendar. So ang ato ang gina-celebrate ang ato ang Prostate Awareness Month o Prostate Cancer Awareness Month. So sa kaniadto nga mga topics, permente lang yun atong mahisgutan, no, ang kaning kabahin sa mga kababayenan. So this morning, ang atong hatagan og focus is kanina po ang atuang sa mga male. So ang health sa atuang mga kalalakinan. So masentro ang atuang topic, bahin aning andropause and prostate health. So, unsa man di ay ang andropause and prostate health? So, sige, ato ana siyang hinahinayan og tuki, no? So, unsa di ay ning andropause? So, andropause often referred to as male menopause. Uy, naadi ay menopause po ang mga kalalakinaan. So, ana, no, is a syndrome. Kung may untag syndrome, collection of signs and symptoms na siya link or related to gradual, so inanay ni siya, age-related, so sabay sa imuhang pangidaron, decline, pagkunhod sa imuhang testosterone. Noon sa maning testosterone, mo ni siya ang hormone sa mga lalaki. So unlike female menopause, so dili ka pareha sa female menopause, nga kung maingon kang mag-menopause ang usa ka babae, abrupt dayon nga iyang reproductive function is wala na. So pag menopause, dili na siya makapangitlog, so di na siya capable nga magburos o magkaanak. So sa ato ang andropause, slowly ni siya, no? Slowly nga pagkunhod sa level sa hormone, testosterone hormone sa usa kalalaki. So based on mga studies, about 1% per year siya ang pagkunhod after the age of 30. So bantay-bantay diha mga kalalakinan nga lampas na sa kalendaryo ang pangidaron, no? Kay 1% each year ang pagkunhod sa inyong katawa si Sir Limuel, oh, testosterone, no, nga hormone sa lawas. Atong mahisgutan sa function sa testosterone later. Does not affect all men. So dili siya selective, no? So dili siya makaapekto sa tanang kalalakinan. So sa unsang pamaagi dili maapektuhan ang mga kalalakinan uban. So okay. So testosterone, so unsa man tong giingon na kung amukunhod nga hormone sa mga lalaki. A hormone, mo ni siyang gitawag nga testosterone. A hormone primarily produced in the testicles in males and in smaller amount by the ovaries in females and the adrenal glands in both sexes. So kaning testosterone, magni siya ang primary male sex hormone, though it is produced also by women and both sexes, no? So pero mao ni siya gyud ang primary nga hormone sa mga lalaki, sex hormone sa ato ang mga kalalakinan. So hisgutan nato unsa di ay ang function sa testosterone nga hormone. So ang testosterone nga hormone helps regulate libido. So mao na siya ang ga-regulate sa imuhang sex drive o sa Bisaya sa uwag. Oh, so ang anak nato ha nga pagka-istorya. Okay, muscle mass. So kanang inyuhang mga six packs diha sa mga lalaki, kanang mga nagbato-bato nato diha nga mga muscle, so dako kayo og kalabutan ang testosterone ana ang hormone. Bone density, ang imuhang strength or ang imuhang kagahion sa imuhang bukog. Mood, ang mood nimo sa usa ka lalaki. And overall energy level sa usa ka lalaki, so dako kaayo og kalabutan ang testosterone nga hormone diha. Okay, so sunod. So minaw ato mga kalalakinan diha ha. Okay, so signs and symptoms. So bisgotag signs and symptoms. So when a drop in testosterone hormone crosses a certain threshold,
kung abot na gyud siya sa iyahang limit, no, ang pagkaubos sa testosterone sa isa ka

0: Lalaki, men may experience a combination of the following symptoms, no? Sexual, una, sa sexual aspect, so mo decrease ang iyahang sexual drive. So, wala na'y gana sa paglabing-labing ang usaka lalaki. So, matinga na lang yung asawa nga nung nautro naman niya akong bana, no? Talikdan naman lang ko ani. So, isa na siya, ka? St. Thomas. Erectile dysfunction. So, si Manoy, imbis mo tuibo, oh, so, wala na. Nag, ano na, iluy-luy na. Okay, sunod. And, reduce fertility. No? So, wala na kapasidad nga makapaburos. Okay, so, yung anak siya, sa sexual aspect, nga St. Thomas. No? Sa physical aspect na punta. Okay, sa physical, loss of muscle mass. So, katong imuhang mga six-packs diha, katong imong pagka-form sa imong mga muscle, so wala na to siya. No? Yung ana. Then, decrease in bone density. So, ang kalig-on po sa imong mga kabukugan, no? Mahimong maapektuhan. Fatigue, kaluyahon, kakapoy, yung ana. Then, increase abdominal fat. Mabitaw ng kasagaran sa ato ang mga taas-taas nagpanghidaron ng mga kalalakinan, no? Dagko na ang mga tiyan, manglaylay na ang mga tiyan, ang uban pod, natinga kang wa man itutoy. Ang lakis una, naon ni dagkong nga tutoy, so yung anak pod siya, no? Akoan po na siya, isa po na siya ka, sintomas nga, gaubos na ang imuhang testosterone production sa imuhang lawas. And hot flashes. So kaming mga babayi, o base sa mga istorya pod sa uban, during menopausal danila pod, hot flashes. Ang ato po mga kalalakinan, may experience pod o hot flashes. So, unsa yung hot flashes, tinga kang ang uban, grabe ng luko, kay gitugnaw. Ikaw, grabing paningot. Sige kag pamaypay. Sige, paningot. So, yung anak siya, no? Sunod, emotional aspect. So, depression, no? Ing ana pod ang usa ka sintomas, wala so, gana. Okay, irritability, kaning pagkairitable oh sa usa ka lalaki, labi nagtaas na ang panghidaron. Okay, sunod, mood swings, mukalit na lag kalipay. Sunod, gisapot naman po ni siyang kalit. So ing ana, oh, lack of motivation, kulang sa motivation pagkawala na gana. And poor concentration. So, wala na'y konsentrasyon. So, dali ra, mabother, no? Walay focus. So, ing ana nga to ang mga sintomas. Nabahin siya sa tuluka, aspeto, sexual, physical, and emotional nga aspect. So, take note diha sa to ang mga kalalakinan nga nagapaminaw karong mga orasa. Kung inyuhang mga pangidaron, naanaad to mga pangidaron, nagisulti na ako, lampas na sa kalendaryo, no? Naanatay pagkunhod. Kada tuig sa itong testosterone supply sa lawas, 1-2%. So, maunang dili matinga, nga na ay mga sintomas may experience sa mga symptoms nga ito ang na-mention. Okay, sunod. So, causes of andropause. So, unsay mga hinungdan. So, kanidyong aging ang number one. Mogyo ni siya ang primary culprit. Primero, nag-unang salarin ani. So, dili ka gusto mag-andropause, mo experience og andropause, so bawal matiguwang, no? Sir Limuel, pero di magyud pwede mahimong di ka matiguwang, no? Di magyud proseso magyud nas kinabuhi, so ana magyud, no? So, aging is the primary culprit sa ato ang andropause. Sunod, ato ang obesity, kaning nanubra tas timbang, no? Because obesity can interfere with body's hormonal balance. So, maabitaw na siya nga naagyo tayo dapat i-maintain nga body mass index. So, dapat ideal yun ang ito ang body mass index. Dili, manubra kayo. Sobra po, too much of something is bad enough yun na siya, no? So, na yung mga imbalances nga mahitabo sa imuhang panglawa. Sunod, chronic illness, grabing mga balatian. So, can reduce the body's ability to produce and regulate testosterone properly. Kung naakay grabing nga balatian, mahimong maapektuhan po ang imuhang production and pag-regulate sa imuhang lawas sa testosterone. Another nga, mahimong hinungdan, kaning stress. Based on study, kung stress ang usa ka tao di ay, so ang imuhang lawas mo produce siya og cortisol. Unsa man ning cortisol? Mao siya ang stress hormone, no? Nga gitawag. Kung taas ang imuhang cortisol sa imuhang lawas or kaning stress hormone sa imuhang lawas, mag-suppress ang production sa imuhang testosterone nga hormone. So bawal ma-stress. Pero di man gyud siya maiwasan nga ma-stress, sir. Maunang
1: kada kay may trabaho.
0: I-manage na lang gyud ni

0: Labi na og dili prescribed sa imuhang doktor, nagpataka lang ka inom og mga tambal because there are certain medications that interfere with the body's normal hormone production and regulation. Na mga tambal nga maka-interfere, makakontra siya no sa normal nga production sa imuhang hormone and ang pag-regulate po niini sa imuhang panglawas. So mao to siya yung mga hinungdan sa andropause, aging, obesity, chronic illness, stress and certain medication. So unsa man ang unsay pamaagi nga ma-diagnose di ay ang andropause, no? So dili na to siya ingon nga, oy, nagpaluya-luya ka diha, nangalaylay na imuhang unsa ni, wala na igana, maingon na dahil ka nga, kana siya, kana na siya, nag-andropause na na siya, no? Kay basin og masumbagan ka na, sir.
1: Sakto.
0: Lagi, masungugan ni mong kauban, mapikon ni mong kauban, no? Okay, so na yung mga pamaaging ma-diagnose ang andropause. So number one diha is blood test measures testosterone level. So natay gitawag nga serum testosterone test or simply called total testosterone test. So kuha lang siya, mura lang siya og kaning routine nga blood sample himuon sa imuha. So mag-extract lang og dugo sa imuha, then tan-awon siya ang level sa testosterone sa imuhang panglawas. So, yung anak siya. Ay, ha, pag yun mo conclude nga, uy, nana kay gaubos na yun ang imuhang testosterone. So, later, matanawan na to, pila di ay kaporsyento per edad, no, ang kinahanglan nga, i-achieve ni mo, aron ma-maintain ni mo ang testosterone level. And then, another is doctors may assess symptoms and medical history. So, dili yun ka kay ingon nga imong silingan mag-diagnose sa imuha or ikaw baron mag diagnose sa imong kaugalingon. So mas maayo nga moadto gyud ta og doktor para ma-assess og tarong and ma-requisanta og katong gitawag nga serum testosterone test or kaning ato ang total testosterone test. Okay, so mo na siya pang pamaagi nga ma-diagnose nga ikaw usa ka lalaki ga agi na ka or naa na ka sa andropause or menopausal or andropausal stage sa usa ka asa imuhang pagkinabuhi. Ko sunod, the treatment option. So matambalan ba ang ato ang andropause? Okay, so naay tambal nga giingon diha. So ang atong tambal dili pud ingon nga magsaligtas tambal, no? Kay once ato ang hawaon ang tambal sa ato ang lawas, since ang kaning andropause is part of the aging process sa usa ka tawo, so dili gud siya pwede pod nga magtambal na lang ka tapos wala kay lifestyle changes nga himuon. So mag-uban yun na sila, no? Sama sa pag-exercise, insaktong kaon, insaktong pagkatulog. Later ato anang madiskasan kung unsa di ay ang mga kalabutan ani sa testosterone production sa imuhang lawas. So pwede siya tambal, then lifestyle changes, healthy diet, enough sleep, and regular or being physically active. And naaputay giingon nga hormone replacement. So naatay testosterone hormone replacement therapy. So naay mga ingana nga pamaagi. Okay, so maintaining healthy testosterone levels sa ato ang panglawas. So unsa man gani naadiri. Okay, makita na to diha sa slides, no? Ang ato ang normal testosterone level by age. So next slide na siya diha, Ma'am Lan. Okay, so ato ang normal testosterone level by age. Kung 20s ka, so mahibal-an lang po ni siya kung magpa-test ka sa imuhang serum testosterone test. Okay, so sa 20s dapat na ka sa 300 to 1000 nanogram per DL. Kung 30s ka, 300 to 950 nanogram per DL. And kung 40s na ka sa 40s, dapat mo abot ka og 250 to 900 nanogram per DL. So mo na siya ang normal diha nga range. Kung naa ka sa imuhang 50 na ka, so dapat maabot ka og 200 to 800 nanograms per DL. So mo na siya yung mga normal testosterone level by age.

0: pero mahibaw-anra po na siya o ikaw mo undergo o serum testosterone test. So mao na siya ing anak, importante no nga dili lang pud ang mga kababayen ani annual check up, mga kalalakin an pud ginaato apong gina encourage nga part sa ilang annual check up is apilo ni nilang kabahin sa ila apong reproductive system, no, para mahibaw-an og okay pa ba ang ato ang mga testosterone levels diha. Kay dako kay ni siya og kalabutan, no, sa kalipay, sa mag-asawa, sa pamilya, ingana, and the overall vitality sa usa ka lalaki. Okay, so sunod, effects of low testosterone. So unsa may mga epekto kung ubos na kaayo ang imuhang testosterone level sa imuhang panglawas. So number one, increase body fat. So mo to kung giingon nga kasagaran magud ato ang makit-an jud sa mga nagkatiguang na, grabe na ka mga dagko jud og bilbil, no, labi na og wala poy disiplina sa ilahang diet, no, tungod po na siya kay naapoy kalabutan diha nga to ang pagkunhod sa to ang testosterone supply sa to ang lawas. So sunod, reduce muscle mass. So nangalaylay na diha, wala nay a form nga mga muscle. So mauna siya'y epekto po sa ubos nga testosterone. So reduce na ang imuhang muscle mass. So aduna na'y pagkunhod sa mga purma diha sa imuhang panglawas. So ito nang maobserbaran na to kasagaran ng mga tagas na o mga pangidaron. So lahi ragyod ang ilahang build, no, sa ilang panglawas compared atong mga batan-on pa napa sa mga 20s ingana, no, before mga 30s ingana napa gyud mga muscle nga imuhang makitaan. Okay, sunod, mood swings. Oh, uban po nato mga tigulang makitaan nato, no, irritable mingon ay naghilabti si lulo kay sa puto na ron. Oh, mabunalan yun ka na ron, no, tungod kay irritable na, no, mood swings karon. Mayo kayog mood. Unya, paano ba, pabago-bago ang mood. Okay, no? So, isa po na siya kay effect sa tuang pagkunhod sa testosterone sa imuhang panglawa. Sunod, decrease bone density. So, mauto siya nga, be careful po, ang atuang mga katiguangan or ato mga tag-as, dili tigulang, kay sakit kay na paminawo. No, ato alang mga tag-as o pangidaron ng mga kalalakinan. So, be careful, no? Nga, labi na sa mga fracture, nga na, mga hagbong, nga na, kay delikado na siya tungod kay ang testosterone nga imuhang testosterone hormone sa imuhang lawas pud gakunhod na siya, no, so decrease na imuhang bone density, so prone na ka nga magka fracture or magkabali ang imuhang bukog. And kung late naman good, kung guwang na, so expected nga ang recovery pud is medyo dugay na siya. Okay, sunod, so naay mga sikreto di ay, no, mga tips kung unsaon nga mapanatili ang production sa imuhang healthy nga production sa imuhang testosterone sa imuhang lawas. Okay, so exercise and testosterone. So stay active, no? So strength training can trigger spike in testosterone production. Kaning ato ang mga weights, no? Ingana, strength training. Oh, kasagaran gahimo gyud ana to ang mga lalaki naga-gym, so ing ana dako day kay na siya og gihimo, no, sa production sa imuhang testosterone. Oh, naguna-una na si Sir Lemuel. Mag-gym na daw siya. Okay, so ing ana, no, so strength training can trigger the spike in testosterone production. Okay, sunod, high intensity interval training workouts. So short burst of high intensity activity followed by brief recovery periods also trigger temporary increase in circulating testosterone. So katong mga high intensity nga mga kaning activity, mga workouts na to, then rest dayon pod makahatag po na siya og increase sa imuhang production sa circulating testosterone sa imuhang lawas. Okay, another, regular physical activity. Kani gyud ato ang being active always, no? Physical. Okay? So dili kayo magsigir po tag katulog. So, walking, ingana, jogging, kasagaran na tumakitan ron, nauso ang mga, nauso ang running. So, okay kayo na nung ipadayo na to, no? Because exercise and testosterone shared a vital two-way relationship in the body. Okay, so exercise stimulate the eye. Kung ma-exercise ka, stimulate sa imuhang, ma-stimulate ang imuhang endocrine system to boost the production of testosterone. So, yung anak, ka-importante ang physical activity. So, being, stay active. So, exercise every day. So, yung anak, no? Pila ganito ang recommended exercise every day? At least 30 minutes a day. No? So, exercise para mapanatili ang healthy ang production sa imuhang testosterone sa imuhang lawas. And apart anang exercise, dugang po diha ang ato ang diet. So, importante po. Diet for healthy testosterone. Such as, ato ang mga vitamins. So, unsa ang mga vitamins aron mapanatili na to. So, take note diha sa mga naminaw. No? Vitamin C, vitamin D, vitamins B6, vitamin B12, so yung anak, no? Kana siya daku na siya ikatabang ng mga vitamins para mas ma-maintain ang ato ang testosterone nga hormone sa lawas mga kalakinan. And then, kaning ato ang zinc. Ang ato adi ang zinc, no? Essential mineral na siya that helps support the immune system. So, aside sa pag-suporta niya sa immune system, maka-aid pa yun siya sa production of hormones such as testosterone. So, sa ito ang mga basa, ang zinc, dako good kay siya kalabutan sa testosterone production sa imuhang lawas. It plays an important role in sperm production and fertility. Kanindi ay mineral nga zinc. So, asa man mo na makuha, ma'am? Okay, ang sources, ana, sample. Nabutan yun kong sample, no? Kaya aron, inyong mainumduman, oysters. No, number one siya nga recommended nga taas og zinc nga mineral ang oyster. Sunod, crabs, no, lobster, no, murag mga seafoods halos ang nadiha. Then sa tung meat, beef, pork, chicken, makuha pud siya sa tuang milk, cheese and yogurt or sa tuang mga dairy products. And makuha pud siya sa tuang mga nuts, ingana, mga beans, avocados, fruits and vegetables na adiha siya kasagaran, no, ang ato ang sources sa zinc. So taas kaayo daw ug ikatabang yun ang zinc nga mineral sa production sa testosterone. So sunod, protein. The sources sa ato ang protein. So ato ang meat, mga fish, nga na. Then healthy fats. So healthy fats, daghan kay tag sources sa healthy fats pod, no, sa ato ang mga prutas natay mga ingana and sa ato ang mga isda usab. Okay, sunod. Okay, kanisyang stress and testosterone. So sa ako anang gikaingon, i-manage yun nimo ang imuhang stress because stress can increase the cortisol hormone or sa imuhang stress hormone sa imuhang lawas which can lower the testosterone level. So, you can cope with stress good. So, ikaw na mangitag pamaagi, daghan kay pamaagi, no nga? Imuhang ma-manage ang imuhang stress. No, so ma-stress magyud ka, dili magyud kay ingon nga malikaya na siya, pero ikaw na ang mo mangitag pamaagi nga i-control, no, ang imuhang stress tungod kay mahimo pong apektado ang imuhang panglawas, labi na gyud ang production sa imuhang testosterone nga hormone. So okay, so sunod, sleep and testosterone. So enough sleep ang girecommend po diri sa atoa. So 7 to 9 hours of sleep crucial for testosterone production and overall health. Tungod daw kay ang sleep is important for testosterone production because the body produces most of its testosterone while you are sleeping. So, ing ana. So, maunang mga kalalakin andiha nga nagpaminaw karong mga orasa. Katung atong mga gipanghisgutan, no? Exercise, diet, kanang mga pag-iwas sa stress, controlling stress ing ana, and enough sleep. Mao gyud siya ato ang mga dapat buhaton para mapanatili ang healthy nga production sa ato ang testosterone sa ato ang panglawas. Okay? So, ang atong oras nagkahurot na. So, natay important key points na lang yun, Sir Limuel, ang ato ang iabot sa ilaha. So, important key points on andropause. So, andropause is a natural aging process. So, natural aging process yun ni siya. Tungod kay, anak magyud na ang kinabuhi. Moagita pagkabata, pagkabata noon, hangtod mo abot ta sa ato ang pagkatiguang. So, natural siya aging process. So, part sa ato ang kinabuhi. But, lifestyle changes can help manage the symptoms effectively. So, lifestyle changes such as, katotong gimension kaganina, physical activity, regular exercise, diet, and ato ang sleep, and practicing a healthy lifestyle. So, yung anak yun siya, no? Para, apart sa medication, kaya ang medication, abagan yun ato na sila, o kapagpagbago sa ato ang mga lifestyle. So, ato ang mga suki ng ating paminaw diha, no? Sa Bugsay on Air this morning. So, I hope nga ato ang topic this morning, naghatag kaninyo, no? Og dugang kasayuran, mga pamaagi kung unsaon nga malikayan ang andropause or ang menopause sa usa kalalaki. So, ang inyuhang health education promotion unit sa Municipal Health Office, sa kada Webes, padayon jud kami nga maghatag kaninyo og mga updates, mga information bahin sa pag-amping sa ato ang maayong panglawas aron kita magpadayon nga magpuyo nga produktibo and mahimong healthy, no, nga mga citizen sa ato ang komunidad. So
1: okay,
0: tapos sir, ang ako sa ni.
1: Ma'am Bill, mga tanat akong,
0: sige, sir.
1: 'Di ba mga babae na yung mga free nga check-up diya sa atong
0: yes.
1: RHO, ang mga lalaki na pa po yung mga libre nga check-up sama ining gitawag nimong andropause para malikayan.
0: Oh sir, pwede ta gyud makapa-check up sa ato ang RHO, no, para ma-assess ta og kanang naa bag kanang mga sintomas nga atong gibati. No, na andropause na bagyod na siya. Ang ato ang testing pod, so wala tay available nga testing sa such as atong ato ang serum testosterone test. So pwede pud ta ma-refer diri sa ato ang uban nga mga hospital. No, maisgutan nako ako ang father was able to undergo ana nga test. O nag-uban jud ko, no, sa iyaha. So, kay na-experience po na niya itong buhi pa siya. So, yung ana, no? So, maunang, mas maayo gud ng ka-appeal sa itong annual examination, i-appeal na ito ni ato ang kana itong mga sintomas, ipangbati na ito diha. So, dili na ito ingon nga baliwalaon. No, tungod kay ang andropause, aduna gud siya'y tambal, ma-manage po siya ang mga sintomas. Yung ana. And okay. Being physically active na especially katabang.
1: Ma'am Bell, salamat kayo sa pag-educate, no, sa itong mga tigpaminaw. Kay ang pag-maintain sa levels atong testosterone do na ba ni siya ay epekto or makatabang ba ni para malikayan po nato ng mga prostate cancer o guban pa if okay. Ever active, no?
0: Yes sir so yung ana siya, no, ang kay, ato ang
1: usa sa mga hinungdan magud sa kining prostate cancer kining di nakaaktibo sa sex o guban pa.
0: Sir, ang ato nang basis sa tumo pagbasa sir ha. Ang ila yung giingon is kung dili daw ka sexually active, magka prostate cancer gyud daw ka. Pero sir, ana gyud siya sir, wala gyud siya igo nga basihan, no? Because our prostate cancer is there is an abnormal growth of cells diha sa ato ang prostate. So dili kay ingon ang hinungdan niya is solely hinungdan because dili naka sexually active. So ana siya sir. So naa siya abnormal growth. Kung may magugag cancer na, there is an abnormal growth of cells in a certain part sa imuhang lawas, labi na diha sa imuhang prostate.
1: So atest nga ato yung i-maintain, no? Ilabi na sa mga kalalakinan. Kay para di mo mabiyaan sa inyong mga misis. Ayan, paligunon o i-aktibo yun, no? Ang kining level sa testosterone. O, mauto yung isgutan ni Ma'am Bell kagaina. Daghan kayo ikatabang para mahimot ang aktibo. Ilabi na sa mga buluhaton sa mga magtiayon. Mga katrupaw, anatay kong oras ngay kaparigdog sunahan. Ma'am Bell, basing napakay mga pasalamatan.
0: Okay. Okay? So, daghan kayong salamat, no, once again sa ito ang XFM San Francisco sa kanunay nga paghatag na mo higayon na makashare diri sa inyo ang istasyon sa ito ang mga topics related to health yung makatabang usab sa ito ang mga suking tigpaminaw na magpuyo sila o mamintinar ang ilahang kahimsog sa panglawas while nagkinabuhi sila nga mahimo silang produktibo. So, hantod sa sunod higayon, no, napatay sumpay untaan ni nga topic pero sige lang, atong ipadayon sunod about prostate health, no, para ato apang mas mapalaman ang discussion. So hangtod sa sunod higayon, no, kinainyo hang Municipal Health Office Health Education Promotion Officer Maryvel Saludes Verano. Hangtod sa sunod higayon, so dalaygo ng Diyos and Bravo San Francisco.
1: Partners of NATO sa Technical Division si Katropang Milani Duran, sa among Station Manager Katropang Ray Celeste Sora Vasquez, sa among News Director o Admin Officer Ma'am CJ Salvan Louis. Inyong alagad sa kanginan, once again, Limwell Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw og pagsali. May buntag na itong tanan ang pingkanunay o dalaygo ng Diyos.
2: Sentro XFM
3: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
7: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
8: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
8: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
7: Mao di na ang Krupp Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
12: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold town, mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: X FM.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Intano na bitaw na par?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Zaton Gold

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Sancton Plus. Kani Sancton Plus. Okay. Something kulang gud basta kana. Basta ka satisfied jud ko kay kalabit jud kay. Kano mingawon yung ko, mayinam ko sa buntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo, every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano, mag-disod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulog.
5: Sada kong taba ang Santo Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Eh. Imong pano, kumusta pag-inom sa
4: Santo Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix, and in.com.

mahigala sa inyong pagpamati at yung oras. At dito tayo, alas 10:44 ng Tekna sa Habuntag. Ayong Buntag, welcome sa Tuang Tulumanun. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: tốt đã đó cây mong ăn con em mong ăn qua đó sao bằng căng à ấy nãy đã đi bộ đi hả ôi là sinh viên đi riêng hala hayang ti kong kong ti kang kang ka manan nyo karon ang mga member sa PMA.
1: Asa na PMA?
0: Philippine Maritime Academy.
1: Hoy karon kay ting klase na ba mga bayot imbitahan siguro sila mga pa-enroll sa ato ang ato ang kwa mo amo avail sa ato ang scholarship.
0: Oo, dapat lang yun.
1: Bueno mga maneng, welcome sa tuang panag-uban alas 11 sa 5 ng atong oras mga igala. Live gikan diri sa studio sa XFM Studio. Sa XFM Tagum.
0: Aba?
1: Ako ni mga maneng ang gikaintapan sa mga lalaki diri sa Dakbayan. Gihapapaan sa Kanto Bisayan.
0: Aba?
1: Madalain ako si Maring Inday Erika.
0: Yes, ni alam po ang inyong ubos nga igala sa kahanginan, ang inyong lingkod nga sige lang pirming gabarok. Wala lang master Inday Tanini.
1: Mga maring alahala, live takara makitaan sa tuang Facebook page. Paki-search lang, paki-paliho mga maring ang XFM 107.1, paki-follow, paki-like and share sa tuang programa today. Ang taon-taon mga ikilat ang mga kaobansap ang magitan nga kanang magitan nga Marites Drian Sab sa Bisayan. Lain si Tia Daria ang taon-taon yung mga kaoban mga maring ha. Apas hindi pa mga ikilat kanato ang programa hatun ni kanato sa produktong gigama sa Yes to Health kini ang
0: yes wala lain ang ato ang Sandon Gold Coffee Mix. O ka siyempre kung gusto kanyo ka food supplement ka power kayo as in power good no?
1: Marag networking.
0: Bisa gabi ang dako, mingon ka po, good morning, no? So, ang ato ang Santon Plus Gold o siyempre ang ato ang Santon Vitamin C. Ana.
1: Mga katropa, live na karoon makitaan sab diriyan sa XFM Mati City ng Facebook page.
0: Basa dia sa Facebook page. Siyempre, kaya humok mga itong dila. Mga on sa taong halang kayo nga Sally. Ana.
1: Minatag ni
0: Linlin. Kana, mukha on siyang Sally.
1: At syempre mga maring lab, sa takano mabati diri ako madungog sab sa XFM General Santos City.
0: Yes! O ka syempre din sa Mati City.
1: Balik.
0: O sa General Santos City. Sorry.
1: General Santos City, balik-balik niya po.
0: O ka din sa mga bukid noon. Yan. Sa malay-balay City, o sa Balinja City.
1: O sa mga maring makit madungog sa tadiri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Sa lugar ni Connie Loy.
0: Ni Connie Loy o ka syempre o ni katrupang Ri o katrupang Ray.
1: Kasi may Ri sa ilahan din.
0: Si Ri Surabasquez si Ray Alintoni.
1: So, homok ang iyang Ray.
0: Yes. Kamu
2: lahir tong isa ka Ray.
0: Ay, nasa ka diri. Ay, nasa isa ka payo diri.
2: Hindi lang kwentawan tong isa ka Ray. Ngayon ako ibungot.
0: Ah, si kama to lahir tong si Ray Ferran.
1: Ay! Ano na sa diri nga po matay.
0: Dako di mo guwano ay makapadunlo lagi kawatan ang imong yutot.
2: Silos kay kasakua.
0: Ang imong yutot kay makapadunlo kawatan.
2: Mo nga ni wala man kay ingon anak kay imo wan man kay imo oh.
0: Che. Pantay bitaw mo maibog mo.
2: Gipangita ko ay maring. Nana man sa puso dapit.
1: Oy na.
0: Boy.
1: Lose control.
0: Ni baba ni ubos ang akong bra.
2: Oy. Wala na kay bra karon ni ubos.
0: So mag-away na ta diron so wala ta na. Friendship over na taan eh.
1: Pero in fairness, mga maring, akong tanong kang Tia Daria, kaya muna siya garantin wheelers.
2: Lain na kayo kamaring. Ay, amin ako amigo tamaring.
0: Oy,
1: ako kayo ang kargada.
0: Ayaw na, maring Erika, kay ang Joya, kay Dilini sa Murag Tin Wheelers. Kaya ramang ko, ay, mura ka greeder ay.
2: Lain ka operator ay, kaya ang ipa-expand ang akong kamera.
1: Ay, ako. Kaya maring ha, at ang
0: ay, ala si maring Erika, oh, kala nga. Morag yung ka lang bag-ura na himugso nga kuan.
2: Sapsing man kaig lawas.
0: Morag buntog.
2: Morag man ka nang wapay harina, ganay ka nang himuono, no, ganang torta.
1: Morag kuan, morag ka nang kuan sa gasmin. Ay, nako, mga maring. Hoy, text me po sa tuwang text line, mga maring, mga bayuta diha, oy. Sa
3: tuwang
1: text line sa 0966-306-9569.
3: Mm-hmm.
1: Paki-comment po sa tuwang inyohang mga greetings kayo. May nakikiting lang, ay.
3: Oo, tama, nanukab
1: na
3: po. Balay yun siguro sa microphone, panukab kang bayuta ka.
2: Natukab pa di, ay.
1: Oh, timo siya, wasa ka naman siya natukab.
3: Ay, kinukulay na yung dilimat online. Ang dilimat online niya, day.
1: Sabay na, ato sa itibaya, mga maring, kay medyo gamay. Atong oras kay ipita kay Erantagi pang surisuruyan garon, mga maring, ha? Ato itibaya, usa ka mga yung buntag ang tanang na mati garon sa XFM Dibuok, Mindanao.
3: Aba, gikan diya sa may...
1: No, diha.
3: Diha o diri?
1: Mga katropa, mga maring, atangin ato ang mga tila greetings. Siyempre, ato ang mga hungihong o sa mga mga init karon ng mga isyo sa sigutanan sa ito ang programa, mga maring, ha?
3: Kana, ato ang dabdaban o niya.
1: Ato ang public appears.
3: Oo, kana.
1: Public appears nga kuha na ito, programa.
2: O sabi lang appear na?
3: Kana nga, appear, ano ba?
2: Ah,
3: ay, nakakao lang ikagdinugo nila ni Lito.
2: Kami is o niya, ha? Why is?
3: Ah, buta nga is, maring, para dili kita maglalist diri.
2: Appear is.
1: Na-is kay Tulumanta.
3: Oh, ano?
1: So, ikanunta mga igala. Ano ka ba kayo mo balik, may mga maring humalang aning gantahan nga masunod. Siyempre, mga maring, ito na ipahinungod sa ito ang mga damati, ang mga igala, labi pa dun sa ito ang mga kaigsuunan nga karon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
3: Yes!
1: Unta ang mga pagsuway, pulihan ka na siya o mga...
3: Kadasig? Kalipay?
1: Sa pati at darya.
3: Oo, kaysa pa.
2: Ang kwan, kadasig.
3: Lakoy, paim nung talib ka, santon vitamin C, oy.
1: Santon plus.
2: Ako lang gani-play. Kadasig, kalipay.
3: Ah, okay.
1: XFL.
3: XFL! Exciting!

0: Grabe naman ang mga musika. Uy, di naman basta-basta ng mga musika. Maring Erika o Maring Daria.
1: Well, mga maring, baligtas ito ang... Asa ba itong kulitsit din yung isa? Uy, no,
0: ha? Naarag yun, no?
1: Naarag yun, mga maring. Welcome sa ito ang pinakangipaabot ng mga libak sa kangin. And kini ang The Menendez
0: and Friends!
1: Siyempre mga maring, kini ito ang Menendez and Friends. Kaya niya siya ka ng although nga dila kaya niya siya bago pa nadungog pero nadungog ganyan itong 2022.
0: Siyempre, itong unang hug na.
1: Unang hug na mga maring. O siyempre mga igalaki niya ito ang The Merites and Friends. Hatod ni ka na ito sa pampalantip sa panghunahuna nga kape kini on.
2: Ang Sandol Plus Coffee Mix.
0: Aba.
1: Kuya mo rin, ha?
0: Kuya, kaya, ang Sandol Plus Coffee Mix. Aba, ang dami mong elf, ha?
1: O si sangkap sa Sandol Plus Coffee Mix.
2: Naatay suya.
0: Aha.
2: Naay malunggay.
0: Asa pa.
2: Og ang walay lain, ha? Mangosteen.
0: Aba. Aba. Aba, aba, aba. Bride mo kinin siya, Day Erika.
2: Sambi ay. Sambi na kinaon.
0: Sige, nakakao lagi kag bula-bula ni Lito, ha? Sige, usap pa.
1: Usap pa, kuhaan mga produkto nga.
2: Baka mo ibayaran din, ha? Ako yung pagkuhan nga.
0: Ay, ang sanayin siya.
2: Pwede ka na sa bayad siya. Kung bukoy, katulang kayo.
1: Basta naman ito ay mga hairstylist.
0: Ay, mga hairstylist.
2: Thank you for my hairstylist, Miss Gabby. Gabby Barsinas.
1: Naka-promote sa ito ang company, mga Gabby Group of Company. Ang hapon siguro ito sila. Uy, ganun malaghansap ka. Uy.
2: Kamusta na ka ito ang mga CEO sa laing lugar?
1: Oo, ito ang itimaya dahil mga maring ito ang mga membro karon sa Gabby Group of Company.
0: Sina si?
1: Elrin.
0: Si Samati, Samati.
1: Si,
2: si Inday Tato.
0: Inday Tato ang si Bipo Pichon. Oo.
2: Si Pichon.
1: Si Pichon.
0: Natanggang ko din yung...
1: Si Kena?
0: Nakakaon magugugunan si lang kayo.
2: Si Bipa?
1: Sab sa San Fran, sa nga to ang member sab niya, Relayan
0: si... Si Katrupang Ray.
2: Kung ano yung kuhan niya, ang head?
0: Ang founder.
2: Head lang.
0: Head lang.
1: Department, asura siya ka ng area manager, siya.
2: Area manager.
1: Sa Gabby Group of Company.
0: Yes.
1: Magdiriya sab sa Jensan, mga maring.
2: Napo niya ang area manager?
1: Si...
2: Sige sa kanin to.
0: Sa maniling ko na.
2: Si Oligar Philip. Si Philip.
0: Si Philip. Baka siyempre, apila naman si Ivan.
1: Ayun na, sarang-sarang na si Philip. Kaya pag-uura pa na nalinugan si Philip.
0: Okay,
1: atong yampo ang mga
0: taga-Jensan.
1: Mga taga-Jensan, ang tanga makabangon na mo diya, oy, kay gihapdan na mo diya ganang kuan.
0: Ayuda.
1: Ayuda.
0: Oy, ay, ni, at yung akong amigo dito, no, para sa wama na ka, sa, para sa wama na ngutana. Kuan, no, nabot si, kuan dito, si Baby M.
2: Oy, naay mong baby dito?
0: Si Baby M.
1: So, ato na sa pakutan, ang sayang gihato dito nga tabang.
2: Sige na, sige. Nakayag intro.
0: BBM, Mr. President, kumusta man ang inyong pagkwalit, Mr. President? Pag-duon ni mo sa nalilugan na dito sa atong mga katropa sa General Santos City.
2: Di ka na sila masikaran dito. Kanarap ay siya dito.
0: Tama ba, Mr. President? So, kwan dyan ay, Mr. President, no?
1: Uspa pa ko na kayo. Mawag dyan madungog kayo daw.
0: Mr. President, uspa na ko. Ang imuang pag-addo dito, kanang kinasing-kasing ba? Sa may mong nahatag dito, Mr. President?
3: I talk to my worthy...
0: Tama ba? So, Mr. President, yung wala po na kwan mo. Wala po ka na kwan, Mr. President, ka na nga pag-abot nyo dito, okay, secure mga area, wala mga kayo problema, na atakan mga tanan o ka ng mga hinabang ang mga tao dito.
3: We
0: how about
2: that? Ay, nabi pakapin lang eh, Mari.
0: Sige na. Ay, pakapin.
2: Ang pakapin. Ayaw kayo, basi padlakan na nga to ang kwarto. Di na takakawas, ani.
1: Pwede mga Mari, welcome sa to ang The Merites and Friends.
0: Sige. Ay, isa ka mo na po yung chika, babe?
1: Siya kay...
0: Ikaw lang po,
2: wala ko yung chika kay Hindi. Kayo, kuha ang hot pa, Hindi.
0: Kasi, ano empty man yung utok? Di ba nga, muna kayo love life. Wala man yung love life. Ganong empty man.
2: Empty kaya kung utok, puro dugo.
1: Nakoy kayo lang, Maring.
0: Gana, gana.
1: Lalaki na siya. Giga, nag-tunnel siya.
0: Anya?
1: Nag-tunnel siya diri sa Diwalwal.
2: Aboy? So, abantiro siya, Maring.
1: Kababa ka na, Maring, kanawailing nga ang mga kurpo.
2: Oo.
1: E nagulit nila labi pag ganawa sila duty sa Sabado o baka Domingo. Mamuta na sila mga bulita sila ang mga tabadidoy, Maring.
2: Uy!
0: Uy! Buta nga lang bulitas!
1: Kato ganing...
2: Nagmay, bulitas!
1: Katong hulin-hulin ganin sa Basyo Sabino.
0: Ah, kanangan sa... Kanang punador? Kanang sa punador?
2: Yeah. Kanang, kanang puti!
1: Sakto.
2: Oy, kanang mamamords kayo.
0: Correct. Ay, hindi mo na sakman, mala siya. Kanang mo na isa.
2: Plastic, manguna. Makanaot, manguna.
1: Ano na siya, Maring?
2: Fiber.
1: Anya ka... Anya ka, wala yung duty, Maring. Maingaw mo na silang turok, turok, turok.
0: Oh, ano?
1: Turok, dahil, Maring.
2: Kuya, wala ng turok. Kaya nung lumago ng turok, Maring.
1: May usap kalalaki, Maring. Minyo siya, Maring. Napaturok man siya, Maring.
0: Kini, may istorya magiging natin, eh.
1: Nagpaturokan niya, Maring. O ganang napulok, abok yung tabadidoy, Maring.
2: Uy!
0: Anya.
1: Isis lain na nalagay forma siya ang tabadidoy, Maring. Mura na ganang...
0: Ragaswag. Mura na...
2: Mura na kabog.
1: Mura ganang...
0: Mura na Rottweiler. Burang par.
2: Ano sa mana? Burang sburak dat?
1: Mura na ganang... Kadang car lang ang itibag mo, gani.
2: Uy!
1: Ana na yung
2: isusuta. Dagko na kayo, Maring. Mumuisgi na, mumuisgi.
1: Pag uli niya, Maring, kinapughok man sila, Maring. Ni uli siya, Maring, sa iyang asawa.
2: Aba?
0: Ang asa. Pero yung tabanidoy, kaya naman, nag-japon.
1: Ayaw na kayo, burma, uy.
0: Murang na yung wart.
2: Ay, murang na si Hook.
0: Murang na nag-wart.
1: Murang, ana, murang
2: na si... Murang na si Hook.
1: Murang na, kan kayo ka na... Mura na kanaganing na yung mga doubt gani.
2: Uy! Ay! Mura na kamot ni Willie.
0: Mura ginaling kamot.
2: Mura ginaling kamot. Wala man.
0: Mura
2: ginaling. Balay, mana.
1: Excited kayo siya, Maring.
2: Wala naman, ha?
1: Mulit silang balay. Kaya asawa lagi niya lagi. Kaya gusto niya nga malipay ba? Kanang, kaya yung sayo kanang, kanang kaniado, kanang magkuansa sa asawa, kaya mag, tatanawa na mag-tiktok siya ng asawa. Nang wala, wala, wala, di man ma-happy ka, ayo.
0: Kanang mura na guwa, na.
2: Tiktokers, asawa na, ay.
1: Mura guwa.
0: Mura guwa na ito. Kaya lang, for example, iduot ang alho, ano?
1: Isa, ganyang asawa, gakilis o bugas, yan tiradahan mo, nagwari, mahitabo.
0: Bisag naghugas o plato, bisag naglungag, bisag nagluto, ano?
1: May ko na yung asawa nga, unsa man, humana ka niya.
2: Uy! Gipasag na nandiyan ito?
1: Jesus, Maring, mura raman na iyang alindanaw, Maring, naga... Sabay-subay sa pispan.
0: Mura raman siya ganang bayang-bayang. Ay, boy, lain mo kayo na ino.
1: Jesus, saroon, pagkulit niya, Maring. Excited niya sa kagimingaw po niya sa awag ka ng ano, kay mga tulokabuan sa siya wala makuan ni iba. Kuyos na kayong pitals.
0: Pana ka lang, pana kayo, ka lang, lain na kayong naw, mura na ka lang gipasuhan nga karni. Kinana.
1: Kita ba ka lang yung kwan?
2: Kusahos, kusahos.
0: Para na kusahos.
2: Para na kusahos.
1: Nakakita ang guro mo, ano?
2: Wala, ilay. Ang kusahos ako nakita, Maring. Pero ka na imong ginaingon, ikaw rin yung nakakitaan na.
1: First, karoon, Maring. Naligo ng asawa niya dito sa, naligo na sa tabay. May pagkahuman karoon, Maring, kay yan ang gidotaan dito.
0: Uy, yan ang gikwanan.
2: Ang unsang, ang sa'yo yung gidotaan?
0: Gitiunan gini niya.
1: Gitiunan niya, Maring, o kaya sa iyang suhaso
0: rin. Suhaso rin ko lang niya.
1: First, paggawa sa iyang pitis, kuha sa asawa, uy.
0: Ano naman?
1: Masa mo na, unsa naman na imuha mo rin, naman ang kanang kuan, kanang bupalo?
0: Masa mo tuwa mo sa kuang akong payuyi, kanang kuan, kanang buha? Ano nga, muntang ka manuwi mo? Masa mo naman yung
1: isprak?
0: Buha sa bike pa, oh, niya.
1: Di ikil pa ano ang asawa mo rin. So, kung hadlok siya mo rin, kasi mag-gusbat akong iyaha pa. Nihang yung ang barang ato, nagawin isan-san.
0: Ayaw naman. Ana!
2: Uy, hadlok ka na, Maring, oy.
1: Sus, Maring, wagin madala ang asawa.
0: Anong man?
1: Wala ka nun, di man, hadlok siya, ikaw ko na yung mako. Gusto ba, tangimuhan ko,
2: Adia? Nakuan, magunsat, nasubraan ka na ako niya. Wapa, nahibat pag ito.
1: Marag, pabutag lang, taka, nangimuhan.
2: Uy,
1: sus, karun, tungod sa kasuko sa asawa, Maring, gipartidahan siya, kung di dyan na mo ipatanggal, di na dyan ka makahilabot sa kuwa.
0: Uy, sa? Tinuod ang imong giingon, Maring?
1: Sakto, correct.
2: Tuyawa
0: na. Matuti ko nun, ha? Pagkutan ko na, Rabi.
1: Karoon, Maring, ang bana kay mahadlok naman siya mo pa-opera.
2: Uy!
1: Kay sakit mo kuno kayo pangwaon to na pulo kabulitan sa iya.
2: So, kwaon na po siya?
1: Kwaon ganito siya.
2: Di ka matitanong sa ito yung kwaon.
0: Kung sa bulitas yun siya ka kanang bakal?
1: Dili ka talaga yung kwaon na gitong.
2: Kanang sa punador?
0: Sa punador nga katong kwaon sa
2: katong hulit. Kanang nga ko siya ang
0: bato mo na julin-julin?
2: Julin ka eh.
1: Ningo nang asawa nga mayroon. Untag, usan ito ka buk imong gibutang mo niya. Katong murag Jackson.
2: Ayaw naman. Dapat iyang gibutan na itong bala.
1: Muna yung problema, Ron. Gani na padasa og suwat aton damahon og ma. Na padasa suwat kay kuan man siya. Na problema sa usahon niya ni kisa day mga lehitimo nga mga mobira dito pa kuno siya aton si Titi Quit.
0: Oo, si Titi Quit siguro yung pa kuno na.
2: Ato sa Cagayan. Sa Cagayan man ko siya.
1: Ayan day na
0: sa ito. Dito sa Davao.
2: Man sa ito man kang ano siya. Mapay schedule man ta ko niya na na ko man na pulibok.
0: Ayun na boy, ayun na pa schedule kay sa mo tagagamay.
2: Dili man pa kami yan.
0: Kaman.
2: Dunga kag isa sa extension.
1: Una maring nga, di gila yung magpatakaog butang-butang na mga accessories.
0: Oo, mga accessories. Mga accessories makay. Utingog maguna siya yung solo nyo sa airport.
1: Amo ka yun eh. Basta kay maring inag pagawas lagi na sa gabay, muralain na lagi reforma siyang...
0: Ay, halain na no.
2: Saka reforma na yan ka na mura. Oo.
0: Murang katong irong ang kalaban ni Taman Jerry, kato. Marang kayo ba tulog doon? Alay, kalain ano. Uy, murang si Spike.
2: Pitbull?
0: Pero si Spike, kalaban ni Taman Jerry. Kalain na naman rin, uy.
1: Muna yung ikaproblemahan ka doon sa kunay maayon niyang buhaton. Kanyang hangyo siya maring nga, basing ko nun sa tuang tulo na kunay mo pasampol.
0: Ha?
1: Ikaw okay na ka maring.
2: For some.
0: Kaya na Julia. Mupas na sa siguro kung ano, uy. Sakit ka na tuliyon.
2: Mupas yan, mura. Yung instead of hormones, bangang das buaya.
1: Okay, Sam. Unsa na, Ken? Ito si Ken na ito. Patakara yung singiyas ba?
0: Saan na problema ng Ken ito ay?
1: Tapos ka lang, Ken. Ken. Ang mga mga maring ato ang Demeritus and Friends.
0: Alasige.
1: Siyempre mga igala, alang ato sa mga gusto diha nga mag-donar. Masakay, kamay na dool-dool.
0: So, sa tanan, no? Sa tanang gusto mo donate para sa Jensen, okay? Natay ba, pwede mo donate o rice, mga clothes, water, medicine, mga canned goods, and noodles. Ah, noodles. So, mga katropa na ito diyan, no? Visit lang din sa ito station sa XFM Tagum City para sa cash donation na nasa ubos sa screen, sa camera, ang mga account diyan, no? Kung makita ninyo. So, paki-kualami diyan, paki-screenshot lang. Kung lalat as of now, nanatay mail o titintot o titititi 11,260 pesos and cash on hand. Okay?
1: Ayan, sa katodun ay mga humok kayo kasing-kasing diyan nga, dali na kayo main lang.
0: Ay, wala niningon nga, char ha, kailangan to, ano yung tabangan na to. Tabangan na to, ito ang mga iksuon nga na biktima sa linog dito sa General Santos City. Yes. Para ito ang mapakita na to at nato nila ang ato ang pagmahal, ang ato ang ngusay tabakan na ato ang concern.
2: Yes.
0: Dito, kasi may gusto ko may tabungin na ano. Uy!
1: Kasi lang kayo magtinabang ngayon. Kita lang kayo
0: mga dalo.
1: Kita lang kayo mga Pilipino.
0: Yes!
1: Kasi lang kayo po, kasi bako kita may igaan nila.
0: Uy, di lang. Kasi bako ka, uy.
2: O, ikaw may igaan ma rin.
0: Mag-ampo lang. Lahit siya kayo mag-ampo lang.
2: Lahit mo lang naigo yung pasapon.
0: Ah, may igaan ni.
2: May igaan gani.
1: Ansa naman po, Ken?
0: Ansa naman po? Gusto niya siya guan, uy. Ansa? Ngayon, ang atong J-Cash, atong J-Cash, ha? 0915-378-509. Okay,
1: sumala
0: ko, ha? Ang atong... BPI. Sorry, ha? BPI na sa yot. Okay. So, ang atong account sa atong BPI, pwede nyo i-hulog ng 692-628-7... 544?
2: Ah, gato ang go time ni?
0: Go time na.
2: Ah, go time niya po. Go time niya po na yun.
0: Mga bugo ni mga bayutan. Number 0161-718-22-041. Okay? Yes! Kasi mo na ko. Kaya, ang ba naman hinagay gormada? 0961-718-22-041. Dua kados og 041. Okay. And I thank you.
1: Ay, kamagawa mga maring, masunod na nga ito ang

0: you before I met you, my salvage garden. Grabe, salvage garden.
1: Salvage garden. Ano ba salvage garden?
0: Salvage garden. Come on, yes,
1: say title to Maring.
0: I knew I love you before I met you.
2: I knew. I knew that.
0: Wala na sila di Maring yung importante
2: niya. I knew or I know.
0: One, Sally. Sally love song.
2: Sailing.
0: Rod Navarro.
2: Ngayon na lang nga maring, alas 11:40 na ng itong oras, mga higala. Welcome sa ito ang pinakakuyaw nga segment.
0: Mm-hmm.
2: Nga makapagod sa mga dila, mga maring, kini ang...
0: Tila Greetings. Sige, Ben.
2: Kaya gusto mapatila, mga maring.
1: Naglombay na diri ang mga tilaunon.
0: Babay, kisama ng mga tilaunon diyan.
1: Number one na si Alvin Buok. Kasa buhay pa dahil mga bayuta mo. Lugay mo mo duty ba? Oy!
0: Aba, long tuliahan.
2: Ako ni Marie, maraming hina yung ako ang internet dere, di ko makakita sa to ang live.
1: Dine, para ganihan kasi dinuplog di Marie.
2: Pabor-pabor siguro niya ang internet din naman. But anyway...
1: Pero naapot si Juan Maringo. Si Remotigi nga Maricel.
2: Ang sa ingon niya, Remotigi.
1: Ang sa siya, Maring Erika lang ako ah.
0: Ayaw talaga ko kalimti pagtila.
1: Murag isa rin nakita niya. Ano po si Mata Mitch? Shout out mga Maring Marites.
0: Tilay si Mata. Matanggal ay mong mouthpiece. Sabi ni si Carlo Jose James Tori Franca. Pass lang sa kan. Di sa kan mo tilaan na Carlo Jose.
1: Okay, hubog man din. Hubog doon siya.
0: Hubog doon siya. Pamalig yata ka binting bugas. Aba.
2: Si ko na lang si Mata Mitch na lang kay shout out mga Maring Marites.
0: Kasi si Lota Estrada kay gusto pa rin siya magpatila.
1: Napanood din si Totski Guangco.
2: Nasa inyo ni Totski.
1: Baka kain kinsay bakante ninyo tulo. Alaw sa arep lang ko.
2: Aba.
1: Oy, gusto niyo maglibre ha?
0: Gusto niyo maglibre. Magpahit ka karne ron, mahal mo. Anay bayan. Basi kutukutuhon ka na mong tulo.
1: Basis mot nga ka.
2: Kisa pa na diya mga maring, ala, i-plaster na.
0: Adilay si Lota Saga Distra, adilay. Kaya paspas magagwapatila.
2: Napadriya nga, tawagan ako sa website ng Senado na hack. Si Rambo.
1: Si Senado din, ha?
2: Baka ano nangyari sa Senado John Rambo ba? Nahack ba yun sila din? Anyway, para yun mga maring sa ito ang
0: sige. Uy, patila lagi si Lota Estrada.
1: Si Lota. Kaya pa ba rin si Lota kasi Terini niya gusto. Bura po ikaw, si Reputigi Maricel.
2: Kini si Maricel gid ba rin? Ayaw gipag-ana Maricel ka, hindi gibiya ka paana ha?
1: Ay? Makana, sauna na yun, mapana siya.
2: Si Maricel? Ako ka ba o?
0: Ambot lamang.
1: Awe.
2: Kesa kesa pa inaari abi kay dali pa kayo dito pa ko matagbaut si day.
0: Daga kay dela onon. Daga kay mga dela onon diri.
2: Oo. Nakabawa ba ka mga bayot kana ding ato ang words nga tila alang sa kasayuran mga mari dili na siya basto.
0: Hoy, dili na siya kuan greetings na siya.
1: Nagaero na siya kuan na maring. Ihatag gaya ang screenshot anang tila. Ang

0: Nagunagitan sa akong kaila, bus. Kinsa? Gisugo ko, bus, ba?
1: Ano niya?
0: Pag-abri na ko sa purtahan, bus, basa man kayo sila, bus.
1: Ay, mo aba.
0: Dito na nagsugo.
2: Pataka naman ang kag-istorya siguro.
1: Ay, nakay mga ako na, nakay mga screenshot. Nakay mga
0: sorry kayo, bus.
1: Wakay link, wakay screenshot.
0: Wala lagi, bus.
1: Uy, kapapa ka po niya kayo mapriso na mga tumutumo.
2: Ah, basi buhat-buhat lang ka.
0: Mapasaylo pa ba kunin niyo, ano?
2: Ano po si El Ren Diguinho, no? Naman si Tia Daria nga wala may hearing sa Senado.
1: Ayan.
2: Ay. Butira po kay El Ren, ha?
3: Habi ninyo, mga
2: El Ren, ha?
3: Ay, ala si yung idol ni mo, Kuan Maring Erika. Habi ninyo, mga Maring, wala akong kagutom nga natilaan ko ni Maring Erika.
2: Ay, mga pati katawa ni Luta po.
3: Gani. Uy, na si Kuan yan. Naman lagi ni si, ang kauban lagi niya ni Kuan lagi.
1: Isa na.
3: Ni kauban ni Jerry lagi.
1: Isa na si.
4: Jerry! Nandito ka lang pala! Hinahanap kita!
0: Boss! Naguna ko sa gawas, boss! Gipaandar na kong sakyanan, boss!
4: Bakit mo ginawa ito? Hindi mo nag-utos, ha?
0: Boss! Sorry, boss!
4: Si Santi ka na!
0: Si Santi!
2: Kaya mo ba ito na yung gano'n si Pogs, Loy?
3: Oh, grabe nga.
2: Loy, kayo si Jerry ba?
1: Loy, kayo, Jerry? Okay na ka, Jerry?
3: Ano ito, nilakaw na si Jerry? Nilakaw na, kaya nag-una, nagpandar sa sakyanan.
2: Ano pa si Jojo, si Dro, ano siya? Kusog yun mo matila ba?
1: Alo, okay na. Mahiringan tanila marin. Sa taong mga tirada.
3: Ano pa si Elrin na...
2: Diginyon.
3: Ano siya, Rimonte Maricel, impas yun ng...
2: Ay, nakatali din, ha?
3: Oo.
2: Kasi impas yun ang hiniktan din, ha, ba?
3: Impas yun.
2: Ayaw ko natali, eh.
3: Okay, Captain Babsil. O niya na, Captain Babsil. Ang kailang, Adrian Pamiri, Captain Babsil. Nanawag si Captain Babsil, ay...
2: Basit namina po siya.
3: Ay, mga tanga, kung ano, Dabao, no? Si Captain Babsil, diya nga, iyara ko nung tiwaso na si... Tiwasa sana si Milda, diya.
1: Ay, good morning, mga mare. Maayang papamati sa kuan. Ito po rin tilaan ang tanang staff diriya sa DM's Rent Account.
3: Aba!
2: Yes, shout out sa mga DMs, no? Salamat kayo sa inyo ang cars din, ha?
3: Mm-hmm.
2: Sa kakusog budagan, ang nasa likod nagsuka-suka.
3: Yes.
2: Grabe
3: kayo magpadagan ka, marakag, wakay tinain.
2: Dili magutong sa dagan ako, sa ilaha magutong karsada.
3: Oh, sila kasada nga, wati-wati.
1: Wati-wati. Okay, guys, sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, mga yung
3: yes. Si Kapitan Linlin. Si Kapitan Linlin.
1: Linlin Basas.
2: Ay, may comment mo amigo, basta ha.
1: Kinsa
3: na.
2: Basta po, tsaka dyan katapusan.
3: Bebe.
2: Ang konsyano siguro na.
1: Si Kinsa ni Karo.
3: Hindi man, mapamanin ko Andres ako.
1: Si Nod Jampon.
3: John, ay, happy birthday.
1: Ay, si John na isi.
2: Siguro katahan mga nag-birthday ka ng adlawa.
3: Kantahan, be.
2: Happy birthday sa ito ang amigo.

0: Tanan, nag-birthday! Happy birthday!
1: Last na niyong birthday raw tuwi ka, kaya sunod to, i-birthday naman sa ninyo.
0: Last na ninyo.
2: Kaya kisa pa rin na Adria mga marim. O, nabasa naman siguro niya ganina. But anyway, mga igal, ay mukalimot ya ha. Sa init nga panahon, dapat kita mga marim ay inom kita o daghang tubig. Nga, gawa sa daghang tubig, inom ta og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Tama niyo, tama niyo.
2: Yes. Alam nga, malikayan ang pagkahiwi sa apin.
1: Ang mga dagadayaing, ang mga dagadayaing mga sakit. Sao na lang.
2: Sige na, sige.
3: I-infinity siya.
1: Wala, para lang yung katulig ko.
2: Pagkakas si Mr. President, sa masulti niya sa iyong kaupan.
1: Mr. President, ano sa mga naman hiwi naman yung kaupan mo, Mr. President?
3: Nawi-wi-gidaw
1: siya ang maring rikang.
3: Last din na natin.
1: Sige.
2: Ayan mo, sige, kuhan niya kay Basima.
3: Wala na, katapusan na natin duty.
2: Masilip, ani ba? Masarap
3: na kita ni.
2: I love my job.
1: Yes, me too.
2: How about you?
3: Yes, job.
2: What? A spell job.
3: Job.
1: Ay, sa ba? Nagay sultini mo ba?
2: Ay, sana.
1: Kalibuguon gini siya. Hindi siya nga pagkabayot pa. Kalibuguon.
3: Lahay mo na kong job.
2: Masa imang job?
3: Karang i-blow.
1: Hoy! Wangod na si Rodabi!
2: Alas mga maring, alas minutos o na mag alas 11 sa buntag mga igala. Hoy, nakagay salamat sa inyong pagtanawang niya. Pasitsay kay Kawatay, naipita ka sa oras, wala tayo drama, pero o mapon, ato ang paningamutan nga doon na tayo live nga drama, gikan sa ato ang mga binati, nga mga suwat tampo mga
1: yan. Hoy, happy birthday kay Ricky Dong Jampon. Ay, so on po ni John.
3: Si Brotherhood, manday niya ni.
1: Sige.
2: Sa mga namati karon sa pani, mga maring, ay kayo mong kalimot, mga maring, ha? Ikaw may naday, ikaw si mong luya, basahan, ha?
1: Asa?
2: Ola.
1: Ay, so, naday, diriday. So, once again, oh, sa ato ang mga sukit, ato di paminaw, ato diri sa Davao Region, oh, sa mga naadiri nagtanos itong live, naminaw sa ito ang programa karong mga orasa, no? Katong gusto mo donate para sa Jensen, no? Pwede tamo donate o rice, mga sanina, water, medicine, o mga canned goods, o mga o siyempre noodles, no? So, visit lang din sa station sa XFM Tago, mga katropa, para sa cash donation, nasa ubos ang screen, no? Nasa screen ang ato ang mga account, pakibasa na lang. O ang ato ang kwan karon, as of now, grabe kayo, lansang yapuntan sa 11,260 pesos ang atong cash on hand.
2: Ora mga oras, mga igala, mga maring, handog ug mapon kita magkaoban sa kanala naman si Booker sa XFM Network Philippines. Ako si Maring Indere Kadaligwa pa dela mesa sa pandi makapensa antong ug mga unay usilingan. Bye-bye.
3: Kini lang iya pa yung iyaan sa kanunay panabang, kini si Tia Darya.
1: Yes, ang inyong ang lingkod, jumper mi lang gabarok, walay lain, master day tanini.
2: Nagasalamat og
1: thank you for watching.

0: Lupa, exciting!
1: Inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Tetol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol Heat Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa Lindol.
2: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega B. binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential information hindi na damay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Paterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawakang protesta ng Food Panda Riders para sa beneficyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Tatuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Magkita po sa 47. Bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na Lindol sa Mindanao, ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 291 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng Lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Jensan, Gran at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa pauna assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide.
2: Imposibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Ito pa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagsabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piriglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuro din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulo Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagmutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Ihirit din ang Senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News.
2: Ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacanang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, Ortega, mas mainam o manong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanyang impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa umanong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakadakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupo nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinigayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas na Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na madyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagwa ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang residente ay naganap sa isang team trainer camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, malagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahesya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahing posisyon sa mga aktibidad, pang-akademiko at pang-sports, layo ng pagsusuri na kukuy-kumil kapabayan sa pariw ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas naipit na student athletes safety protocols. Ang residente ay nagmulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nangawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Metro Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, dumistansya Malacanang sa Sosopin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ng Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec Teresa Lazaro. Pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Estado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang responde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detain ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sato. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
6: Shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap ng dapat na benepisyo at insurance katulad lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo Diyos 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga isyu at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende Mercedes Rider dalawang araw na walang abiso na nilay paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan, lalo na kung may kinakan silang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unang-unang nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin mga ito sa programa ng Dole, katulad lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Regidor Heroes Center, Tegetro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tegetro, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JB Saking, XFM
0: Tegetro. Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan, na uwi Sus Mar Joseph sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: Uwi sa saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Parawan. Sa dawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. Sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto, na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng Kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay, sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa autopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at tuloy pang verifikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather.
4: Katropang Brian, ang umiepekto sa atin, habagat, southeast monsoon, ang western section ng northern Luzon today. Asahan po makulimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlak. Particular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
1: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
4: At sumikat po araw, 526 kanina, katropa. Nasaan ilulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
3: Balitang International.
4: Atin po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
3: Showbiz
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan nila Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
7: Ang balitang sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Pinabla na ng TNT, Tropang 5G ang serye. Kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pa 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinawalaan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points. Mula sa kabilang kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee. Habang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines.
7: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
8: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating wagabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Badio Vera.
8: Ako si Brian De Pa.
7: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas.

0: Maximo rito na namaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghaling mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa magbihatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Sun Tone Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama po ng live dito sa atin pong programa. Welcome po muli ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ha, ng atin pong produkto, hanapin po ito sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo rin ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products. Ha? Yung sasabihin nila, ito, santon din ito. May santong din ito. Parehas lang ito dun sa ano, hinahanap mo. Maging mapanuri po, mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandyan po iyan, mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating pong mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyong subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugokbuyang Korean therapy. Sa mga gusto sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa ating pong pangangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Natchotrad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doco Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong Natchotrad therapy. Para sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na naging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung Natchotrad therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage. Meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So, napakaganda yan kasi kompleto po yan, mga kaibigan. Ano? Yung Natchotrad therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Ay narito ang ating pong mga branches.
1: Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na, ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Eh, pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan, overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fit? fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Yan.

katawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng ano, fitness, ano? Or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan. Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga bagay-bagay, ano? Na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga hagdanan na normal lang, ano? They are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? Kasi yung iba, bagaman ganun yung nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano? They sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. Hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT niyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yun na isasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? Possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawa, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang, iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balance. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na yung pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, yung isa sa pinaka-importante. Ang stress hindi natin maiiwasan kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat maka-cope up yung atin pong pangangatawan. At of course, yung mental health natin, ano?

and nakaka-cope up kung ano man yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners, for example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa ating pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. O, kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. O, sabi pa nga, mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na pang hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness, ano? By being fit doesn't always mean being healthy. Oh, ito, bigyan natin ng example, ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na ano ka, physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual, ano? Pwedeng ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check na ang kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, ano? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan, sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga atlet, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano? So, now overtraining mga katropa, ano? At nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Maraming mga mga athlete ang bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also. Even though alam naman natin na lalo na yung mga mga inaasahan talaga ng mga atleta, talaga strict yung kanilang diet, but others athletes, ano? Ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, ano?
They even also have depression. Ano? Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, stress. Ano? So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. Oh, yun yung pagkakaipapunan, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabi-sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, yun yung differentiation, ano? Ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? Okay, na kailangan, mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? Kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya ipagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan, ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya, doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano eh, merong apat na portion, ano? Itong ano na to? Itong fitness and the health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Kami ay pagkapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag mo pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala niyo po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address. X FM.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.

0: 6 in the afternoon, mga ketropa. Welcome sa programang X-Rated. Ang oras, atunsin nyo sa mga produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga ketropa, pampahimsog, pampabasko, proteksyon sa nakalain-laing sakit nga nasa palibot. Viruses and diseases, protect yourself, ketropa. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Ang produkto natong Santone, Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa to ang physical store nga nadiri ubos sa to ang istasyon sa Z Plaza building. Open daily except Saturday from 9 to 5. Nagapahigayon po tag free consultation and general check-up every Sunday. Apan karong umabot nga Domingo katropa, wala tay consultation o free consultation o check-up mga katropa. So ibutang sa inyo mga kalendaryo, wala dito available anang mga adlaw. Kaya pasimuanhin mo din sayang ang pamasahe. Punta sa yung kalendaryo din ha. Nga wala tay kan, wala tay doktor karong umabot nga Domingo katropa. Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-Rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, pasig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma. Ako, giminor kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, giminor na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. Og mupakatawa.
5: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw. Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Boris. Unya, ganon. Pahila.

Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan na naman po. Nagbabalik at mag-iingay hanggang alas tres ng hapon. Uban-uban ta mga katropa sa programang X-Rated. Kung diin ang atong programa, ang atong hisgutan, ang kinabuhi sa uban. Kay kitang tanan, diri ra man maayo. Diri ra biya tahawod kanang hilabtan ang kinabuhi sa uban. Apan dili mag-uol kay manghilabot with responsibility. Ay naman ta. Oh, hilabot responsible. Ay na. Hello, it's me, Nat. Saw you there. Uy, atang hindi ay media sa umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu this coming June 19. Ang among, basta naami din ha, kauban sila Kaplodi o Tita Dewal. Sa charter day. Ang laag mi din ha po, hoy. Kisa may taga Lapu-Lapu, shout out sa inyo, habi. At ang imi din ha, kay wala lang, magpaatang lang ni. At ang imi, kauban ang Lihok Films o ang Bisaya Flix para sa ilahang Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Ayan, naano sila Jigo Loy Saga. Actually, nagka-fling give me ni Jago. Walang ginadayon kay medyo na-distract man ko. Na-distract ko kay Aljur Abrinica niya. Kasi Aljur niya. At tuman siya kay Kuan. Kay Kylie niya. Huma na. Abot po siya kay AG niya. Give up na lang ako. At tangimin niya. Kauban ako sila ka-Plody. Si Tita Dewata. Para sa amo ang promotion. Sa among upcoming Father's Day special movie. Pickleball. Diba? Wala. Manghatag midyag something. At tangimin niyo. Manghatag midyag something. Excited ko kay bisag dili ako dili pagdutugikan sa ko ano pero nami ihatag ninyo din ha. Tagit pugod ninyo god. Kaban ako sila akong direktor among director akong director. Oo, ako ay photog. Ay na paminaw ng photog it's me Matt oy. Oo, basta naami din ha. It's me Matt. Ina mga silingan niyo it's me Matt. Diya sa Lapu-Lapu City. Maglaglaag mi din ha. Excited ko sa umaabot nga kuan Celebrity Basketball and Bisaya Fest. Sarami ganap din ha. Kauban sila Kiko Solon o si Derek L. Cid Camacho. Actually, sa ilahan ng event, sila ko maabot nga kuan di sa charter day. Yeah, mo at tumi kay mag-promote mi sa mong film. Gani to DJ 4 PM. Mag-start na dito sa my Hope's Dome Lapu-Lapu. Ayan. Sa mga taga Lapu-Lapu, daghan kabalo kung daghang listener na mo dire sa XFM sa Lapu-Lapu. Kay ni anak mangkukudiha naga tawag ani murag tawag ani naga nag area ko ba ay nakita din ako nga dami niya palang tagapakinig namin diyan. Ayan, nasakpan na ko akong uyab nga kauban niya akaron akong gisilosa niya unsa on ta man na unsa man ta ato pa nang misahan o bulagan ni mo na sa man imbong dili na gid nimo gamiton na imong utok ha. Magandang tanghali po sa mga family makuha. Hello po, makuha family. Mura to kong chika, guys. Balikon na ako. I'm inviting you guys. Mura na ako correct diri. Hello, Cedric. Sorry, muna ako nakita dahil. Sa mga taga Lapu-Lapu din, hello si inyo ha. Karo umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa my Hope's Dome, Lapu-Lapu. Sa ipahigayon nga charter day anada ang basketball celebrity o celebrity basketball ang Bisaya Fest nagi ulungan ipangunahan sa Bisaya Flix. Bisaya Flix kauban nila katropa nga kanong katropa ko itaw ni Kuan
tawagan ni Akiko Solon o ni Derek Elsid Camacho. Anami ana sa Lihok Films team para mag-promote sa among upcoming movie nga Pickleball sa amo ang Father's Day special movie. Kauban sila ka Plody o Tita Diwata. Sa ipangita na ako ni Tita Diwata, makabaw na mo o nga nung wala sila kaya naghimo may movie. Mauro na ako, Chika. Usapang X-rated drama ta. Paunsa man nimo mahibaw-an kung ang gugma sa lalaki or bisan sa babae o paunsa nimo mahibaw-an nga nahigugma gyud nimo ang imong karelasyon? Sa Tagalog, paano mo ba malalaman kung mahal ka niya talaga? Paano nga ba? Paano nga ba yun? Muna mga pangutana nga, bisan ako, di na ko siya dayon matubag. Kay it takes a man in a woman. Kamo na may mga idea? Oo, sa mga tigpaminawan natin. O puro lang ta dudaan eh. Feeling na ko love ko niya. Feeling na ko ana beta. Paano nyo malaman kung totoong mahal kayo ng mga karelasyon nyo? Ganon. Treating, watching and listening from Samal, Davao del Norte. Hello po sa inyo. Shoutout sa taga Samal. May pagpaminaw. Kapitan Kiloy, good afternoon, DJ. Watching from Barile, Roland Lascona. Shoutout sa imuha din na. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan. Hindi ako nabasa yung pangalan. Uy, kamabantaan na. Usama ng mga pangita po yung patinga ko ka ng mga pati yung mga username ba? Makahunaw na ko bag unsa ka nisang klase sa kanang in real life mo. Naba ni sila'y trabaho? Kung na sila'y trabaho, dili siguro na sila mga mindset. Or poor mindset lang gini sila. Or wala lang gini sila yung mga human decency. Pa-shoutout ni Bundoy na asa talisa. Gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi. Galing sa Kalapan. Salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss RC. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Arkiaga, Santisas. Hello sa inyo, ha. May pagpaminaw. May pagpaminaw sa itong mga katropa sa Lengleng. Dapit, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na itong mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo, ha. May pagpaminaw. Shoutout din ako ang 101.7X of M Canlaon. 101.7X of M Bukidnon. Madungan ta sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Shoutout kay Mar from Quezon City. And of course, shoutout to 92.9 Giholngan X of M. And ako tagag, special nga pagtimbayang ato mga katropa diha sa X of M General Santos. Labi na sa nahita mong kusog, galinog. Kapatay og yun sa itong mga katropa din ha, ginaot ko nga pili na unta madungagan pa ang mga casualties. Kinsa man nga naunta ron sa sitwasyon nga kinahanglan ma-save, ma-rescue. Unsa man galing, ginaot ko nga masalba ra gyud. I know, dili gyud okay ang kahimtang sa uban karon na sa itong mga katropa diha sa General Santos City. Kadunag yung mga katropa na itong biktima ni ining pagkusog nga tayog sa Mindanao nga bahin. Kay dili lang sa General Santos, aduna pa yung mga kasikbit nga mga lugar nga nakasinati yung dili maayong kahimtang. Ang pag-ampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagum X of M ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot at pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa nga naminaw karon sa Tagum X of M. Hello sa inyo, ha? Inaliliap ko nyo sa live. Ay, dabi, ato dang ikuan, B. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nawong kay para makita ninyo nga gwapag yapong ko bisag ko'y makeup. Sa magmahay, ragod. Ayan.
sa day title ani ako ang bed. Ambot sa day title ani ani ta mangutan na oy. Ako po tibayahon ang ato mga katropa sa 97.9 Davao Katropa Digital. Atis akong master di among master, master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shout out sa XFM Pagadian 89.5. Norwell. Hello, si Mo Norwell. May pagpina pa may nasa imo din ha. And of course, 99.1 XFM Mati. Isa sa mga kong gusto aduan, kaninod silang dagan. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM. Ah, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito Ran, hello po. Watching from Lipata. Anyway mga katropa, launa 35 naman ako sa katagang oras ug panahon at pipila ka mga pahinom dumobalik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tingin ninyo nga ito ang X-Rated drama. Kung diin ato ning masaysay o masaksihan. Higo, ano na? Sana? Sara po sa tropa ko. Ambot, kisa ba niyong tropa? Bakit di mo nilagay kung sinong tropa mo? Oo. Balik ko na ako mga katropa sa mga namino pinagi sa atong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kay basing musamot kaguba inyong adlaw. Ano, depende na maguning sa epekto sa inyo. Hagun. At tangin na ninyo ha, kay pipila na lang kaminuto. Ako na ning basahon. Ako na ning tagaag oras sa itong X-Rated drama. Kaya murag nang inahanglan, yun ni. Mga bulawanong pagtambag. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, nadungan po ta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na atong istasyon din ha, ang nga to ang 91.3 XFM. Ayan, mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mubalik na taod-taod sa karoon. Ani asang isa kasunata nga akong ibilin ninyo niya, mubalik na pud ko kaya akong kwaon siya. Nagbalik na to katropa. Ato na nga basahon ang ato ang X-Rated drama. Mo nang ayaw lisuan yung mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw kay hangtod. Hangtod alas tres ta, mag-uban-uban sa programang X-Rated.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako og gapaltitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun ito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon, pandilig mantap.

0: labat karon na gumikan ani nga bay kamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sun-Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sun-Tone Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sun-Tone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sun-Tone Plus Herbal Soap. Nakatutulong pa.

0: Fitna Boutique. XFM.
1: XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Kadrop ang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Kadrop, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious. I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din, someone nga hyper acidity is one of my challenges. Kamusad, likayan sa dinyo ang mga wrong intake. Day lang sa food, but at the same time with the liquid intake nyo, katropa, ka makaapekto gidna. And isa din nga itong ginainom na to nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder og malunggay. Tulo ka content, laing-laing binitisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainaman ako. Personally, yes, kay dili manggod sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, naipanahon nga dili po gigko kakaon og tarong. And I would really make sure nga

Even though wala ko'y food intake, masudla na nga kong tiyan o anything sa masa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga kong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungudog alang, ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan kay tungod high-end protein. Katropa, sa kahibaw ha. Oo, oh, wala nagtuon din ha. Una, pag isagin sinyo tunan ninyo mga panglawas katropa, sabton ninyo ang inyohang lawas. Oo, Santon ang atong Santon Plus Coffee Mix ha. Aduna na soya powder. Asa na to kung kodigo din hi kay para basahon na ako ang ako ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens mga katropa. Alauna 50 na sa programang X-Rated at ang itaon-taon ng atong X-Rated drama kay ato na ng sugdan. Lingkuri na katropa kay kung maulay ka, di nagita mo balik ana ha? Kay kaisa ragita mo drama. Ayan. If you asked me to by Celine Dion. Maying hapon mga katropa at ang X-Rated drama taon-taon.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ayoko. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: Maing hapon sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ng mga magpahuway, matulog, maghinoktok. Nagunahon na kung mag-absent ba sila ugma, ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent, hana na po yung maingon. Ayaw sa mag-absent kay isa na lang kaadla weekend na. Pero di mag-uol kayo, banan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay kabaw ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Kanlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga. Sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Pilita mo biguon. Pilita mo biguon kay lilalim ang maghulat. Girequest ra ba gid ni nga mo on air ta ug ko tibuok istasyon sa XFM nya di na to ni tumanon. O nang ani ana po nang laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga kay taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga nagpuyo diri sa my capital side. Kuya kinsa ni. Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kiningyang sugilanon mga katropang ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyan tampo, ato ning giuluhan. O ga, gitago ng relasyon.
1: Dennis, pangutan na lagod ko ni mo.
2: Unsam ka na, Eli?
1: Unsaman. Nahigugma ka ba na kong tinuray?
2: Sago ng pagkasultiha, Eli. Nga no, nagduda ka sa kong pagkatao? Nagduda ka sa kong gugma ni mo?
1: Kung inyon ka ikaw nga,
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na mahigugma na ako, please, ay lang ko pala, Uma. Tanggay lang ko.
2: Una-una araw manani mo, Eli. Noon sa kabayaw, Ay ko pag binata. Maulan iti man, Mahal ko ikaw, Eli. Mahal ko ikaw.

0: Mauna diha. Sigim lang ang kaungod. Asa na'y resulta? Mitambog ang samot. Pagdayit sa panagsaoy, noong sa kabiya.
1: Dennis, mahimo ka. Di lang ni mo dakbo ng imping mo. Nauna kay ko. Huwag ka magkakita. Liyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Kus magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Daotan gisulti kanina ba? Ilak-hilak pag yun na siya. Ay, yung sama ka.
1: Nauho lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauho mo ka nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dililang unta ni mo, ingnon ato nga halos isawag na ni mo sa tibuok kalibutan. Nga tambok ko.
0: Ay, sus. Huwag kay angang ikauaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis!

0: si Ellie, DJ RC. Mauaw ko, o mauwagid ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan yun ako siya itong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan yun siya og maayo. Og tungod na, maokini ang nahita po.
1: Ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Ellie, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanulte.
2: Saan ba dai ko mo prank ka, ma?
3: Oy. Sao na ron ta na nimo gisulte? Og wa na ron ta nimo siya panguyabe.
2: Pa. Sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon pero wa man. Why development ka nakita?
3: Dennis.

Dennis. Dennis. Mauna lang siguro niyang katapusan na itong panakita. Ha? Huh? Sakit man niya kong buhaton. Pero kinahanglan nga mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mularga ko paingon sa Manila sa sunod semana. O dito, kalimtan ako ang sakit na kong kagahapon din eh.

0: ogummaa mul argaa jiru dandeessee illee isa. Waan humna yoon aannan manka.
1: Kaas nama soltee ba. Kato pilaka adila wal kala bayi. Karoon bayi. Dibba tee mijoku kamii ngaw ne.
0: Uy, unsa?
1: Law gawa bidala ne mbuk bayi. Kalibu ngusok dibba tee. Karoon na munungku na ingo nani.
0: Aw. Di pa wahi siguro ang tanan bayi. Ang tuwas na sila ha. Pag-isunok tee.
2: Dennis, di ko ni mo pala kahon.
1: Uyli, magsugot ako balik sa unobi. Di ko gusto mo wakas kung pananaw.
2: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
1: Manuroy ta? At otas plaza?
2: Sige. What time ang kamang lakaw?
1: Dito?
2: Ay, kanang Dennis, mag-snap po na ta. Gutom na kay ko.
1: Oh, sige.
2: Ah, Dennis, naimangga oh. Palitay ko pa. Lami ka ayo ang mangkas.
1: Oh, sige.
2: Dennis, sige na. Action naman ko gutom, uy.
1: Aha.
2: Oo.
1: Kaya ta, katulo na biya ka nagsigi kaon, ha? Una, katong mangga. Gayun, katong atong nagian, baligi og shake. May kaon sab ka pa, parisarog sa aking prito. Unya, katong nakaagita o popcorn, kaon sab ka. Ya, karun, gutom na sab.
2: Ambot ani, uy. Sige na pa, mga una ta.
3: Ikaw si Dennis, dili ba?
1: Oo.
3: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntuyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
1: Unsa?

na nga ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hina ko. Og maong galibog og maayo nga akong utok kay unsaon. Usaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Kung magbuwag ni DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa man gid ang akong angeng buhaton ani. Si Ali, mitambok na nung unog samot, kay hingaon lagi. Inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sa taon siya oi. Bahin siyang mama DGRC mibahad nga oras nga may bawaan niya nga si Gyapon mi og kita ni Ali. Layon nang gud niya og pagpalarga. Ako hinigog mga si Ali. Tabangi in taon ko DJ nga masulbad din nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DGRC. Mao lang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DGRC. Palihog kong play sa ko ang favorite song gikan kay Patti Smith gikan Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udang salamat.

0: Paris Mead and Don Henley. Paris Mead and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Basta buhit, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang panguta na, unsa man gidayong sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao. Ato na ba'y sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na na DGRC kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Di ko yung kagusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basit, ado na sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pickens Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby, nag-sinated ko ako. Ang sa first time.
0: Ayan, no. Basi, palungan na po kunig mo, ha? Mura na kag-correct.
1: Ayan. Ang galing.
0: Ditsura ka kanag nag... Ano nyo kami ni Jen? Ayan, muna kay World. Sa hangover, to ni mo ay... Sa hangover, to ni mo.
1: Isa na tubag ba?
0: Ha?
1: Isa na tubag.
0: Hmm. Kita kang gyro nga si Jobin ro.
1: Ayan. Si Jobin na saan? Daghana sa name mo kalala.
0: Nako, kompleto ko diri kundi si Rafael, si Jobin, si Jairo. Oo. Ay, naman yun na.
1: Ganaan ko sa buses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito na tubag na ako ganihan.
0: Okay. Dugdungog.
1: Ito type na ako ng mga buses.
0: Wow! Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Mugin niya yung mga type good boy ng mga inanagtingong. Wala na, mula in town diri si katropang Doc JJ. Oh. Namula, amot na, libo ko, namula na skilig, ulami ka niya, basig katuo ko na niya. Anyway, Miss M, okay na, karoon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na, ay, narigo na.
0: Ah, sige, kaya na, ikaligo
1: na town.
0: Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis? Bahin sa iyang X-rated drama.
1: Para na ko, mas may pa siguro mulayo. Isa sa diyot lang ng babae. Magsige, matagsiyag pa naway na tambok-tambok. Pero ako nung nag-imong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Mm, ito, ah, tama,
1: man,
0: tama.
1: Magkuyog mo, kopyakit ka kung mga yung sinimog ka. Hindi man na, uy, ang imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na akong. Hello. Ay.
0: Oh, bitaw no. Basi ka nang ang ending ra ni Nico an ba ang tumong ra gid diri ni Dennis no kay wa nay laing mo punit niya mo nang balikan na lang.
1: Na-ashake ka bibi baby. Ina nung nya pagsige sa panaway niya gusto siyang mudaot.
0: Tinuod. Mao.
1: Mas may siguro mamulay ang babae para mausisa niya yan kagalingon. Kung nga, pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan, kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugid ang gilapid sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Way makapugog.
1: Bisa kung nga ang panimo, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa babae, nandintan ko kaon at isa po yung natagahan.
0: Bitaw, ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Nga ingong pagigugtambok, pusilon. Ay, pusilon. Dede, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya basi guwailain mo subot niya.
0: Oh, basi gihadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kaya si Dennis, ay. Feeling ni mo, Miss M, feeling ni mo, posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie. Nawa. Napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang nidagan na sa tusian. Miss M? Nawa.
2: vaccine hangover pa. Los 2:23 na sa kahaponon ka tropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, karelasyon nga si Ali. Mo-absent yun ugma kay Holiday Man, gikan kay Cedric Javier. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
3: Hello, may hapon.
2: Kinsa ni?
3: Kada na, kung kinsa.
2: Kung taga-samal ni, wala naman tayo lang choice ani.
3: Ay nalag palagi ha.
2: May hapon. Sa taga-samal, gauyog pa mo din ha?
3: Ha?
2: Gauyog pa mo din ha?
3: Ulus gina New Jersey kay na kay mga aftershocks gani mga nagdagan ang kinang mga aftershocks nga nakon karon sa pillbox karon.
2: Ay. So bantayanan gyapon ng mga building nga natayog atong niagi kay
3: kana. Oh, kay
2: na, kaya balog yung kong alisod yung kaining linog. Kay ako personally, ni-trending magito akong video tong laing linog din na hitabo sa Cebu. Hindi ginako tumalimtan nga nakita gano ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo. Ang
3: problema gani po ko, ano yan si kay, imbis na ako yung outing sa dintan, wala na lang may na yun tungkol sa linog.
2: Ay, delikado man sa pod karon.
3: Ha?
2: Delikado pa dito karon.
3: Wag yun eh.
2: Mm-mm. Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin buhato na nagtawanan ni?
3: Ato may mag-uda ni JRC sa kaunahian. Diba, iyan na mag-isulti dito?
2: Oo. Oh.
3: Napapainding na ang istorya nga na-pull na ganyan ni Eli.
2: Mm-mm.
3: O niya, siguro, ang mama po siguro ni Eli, nakamatikon po siguro sa primero nga si Dennis nagpakita o dili mayong taras sa tukod ni Eli.
2: Mm-hmm.
3: O siguro na nga, gikontrahan po siguro na si Dennis.
2: Yes, oo, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, oy.
3: Bisan ako di JRC, naulog ko, kasi siyempre lalaki ko.
2: Mm. Managingon nga ka ng, ano ko, dili deserve ni Ellie nga tratuhon ni Dennis og ing ato.
3: Dennis. Mm. Mamangani nga sinugdanan pa lang nakakita naman ni Monta kung sa man ang iyang physical na appearance. Ganong nangyayat ko man sa primero.
2: Mm.
3: Oh, inoon, sa lain ba eh, nalipay na lang po ko kay sa ako naging kay Ngon sa ending na na-pull na lagi siya ni Ellie. Ang iya na karoon problema ang mama ni Ellie mismo. Kay di mahara na siya nga once na magsigin sila og kita niya mahibawan sa mama ni Eli para yun ang ginutalarga si Eli.
2: Yes. Oo. Okay.
3: Kung ako, kaya ilan namang ipalabas ka, bulag sila. Para yan ang yapon mo kung sa manangin yung nasundan. Basta kay siguro alang yung part na tinood yun na nahigugma ka na ganyan to ni Eli.
2: Mm-hmm.
3: Ayaw na ginbuhata pa ang papaskit niya.
2: Tinood.
3: Ayaw na ginbuhata.
2: Yes.
3: Kung tinood ka nga nahigugma, ipayat ni mo. O sa pa, para yun po na makatuo po ng mama ni Eli na responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitang panginabulian aron pagkabot sa panahon nga kamung luha si Eli ang magkadayon, makabarog na mo sa inyong kabalingong mga tiil.
2: Mm-hmm.
3: Muna nga, hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lulong Dines, kung hindi, mismo sa pagpaningkamot mo aron lang ikaw mabuhi o kang imong pamilya sa maabot.
2: Mm-hmm.
3: Ipakita niyo mo dili lang kay sa mama ni Eli kung dili sa tanang nga mga nakaila ninyo nga ikaw tinuod na gyud na pagkalalaki gyud. Kay tinuod nga lalaki mag ni Jose anda mo barog kun unsa man ang angay niya ipabarog.
2: Mm, kadang mga bisag no? Unsang pwedeng ibarog. Tinuod.
3: Mo na nga pangita sa buog kanang panginabuhian po ang trust nito nga inguninay kayo na ngayon yung sitwasyon pero huwag ko magingon ha nga magbulag mo ito ipayap niya po ninyo kung saan man ang ikasundan kaya syempre napuro ka naman kakangili niya sa parte po sa paglawas ko ni Eli ay katamba lang po na ko ni Eli po dahil tanang mintras dili pa ula yung tanang nagkinang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
2: Okay, sabi yung sobra po hindi ko na ayaw
3: sa imong kaugalingon o bitaw di Jersey kaya kung wala niya kayo disiplina balikon ko sa imong kaugalingon magbungag yun o dili maayo mo na nga nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ng butakbo na to lagi na sa atong gipangkaon karon nga dunay ang mga chemicals so dapat tunaan na to pagdisiplina tunaan na to pagamping ang atong kagalingon mintras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nakadungog ka dili lang kay magfocus ka lang sa gugma kundi dili yang lang yun nga ipakita ni mo nila kung sa ka kung tinutanay ka badin na pagkalalaki. Kaya gani ang mga babae mga gani na kung buti sipon mas huyang pa na nato nangita pa mga ganit mga pamagi ang upa na nga matay na lang gani sa abroad kay ilang di pa rin kamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka ang mga lalaki di ba?
2: Mm-hmm.
3: Wala nga punta nahayagan ka wala wala lang kung nangasaba ni mga kisulti na ako dapat
2: actually nangasaba gid siya ayaw to Dennis nangasaba siya Dennis oo kami teka na siya nangasaba good na siya good salamat kayo katropang James
3: pwede ko mag-accept pwede ko mag-report
2: of course go ahead then go ahead James
3: Panginoon karon nabila sa akong mga amigo sa kahinan nanginawad ko nga namina mo karon sabi na nila ni nila ni Joe siya sa Mandawi nila ni Miss M ni Mrs. M ugat pumuban pa nga mga colors sama nila ni Marvin diya akong silingan diya sa Davao City mahin ko pamino diya o sa tanantan na lang yun gawa na ko nabanggit o and most especially sa mapinanggaon kong asawa niya si Junet.
2: Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
3: Kumuta na ba sa Santon ko Phoenix ay? Nga kung ako na simuta na ako, kaya gitimpla.
2: Wow! I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
3: Okay, basta ikaw ninyo kasi matuman.
2: Ayan. Thank you kaayo katropang James all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo! Yes.
3: I'm natural.
2: Exciting! Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Nga 15 minutes sad po to, buyag. Oo, sad basta-basta. Hello, maing hapon! Uy, shout out sa mga tipaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, maing hapon!
4: Wala ba tayo kung kaapas kayo dito?
2: Oh, sige, sige, sige. Eto na.
4: Ang ako na ako, ng mga kuan na, ya, ano lang, kuplo na daw ang inang condition sa iya. So, kaya ang anak.
2: Wait, wait lang, putol, putol, putol, putol. Balika, balika.
4: Ako ka na.
2: Sige daw.
4: Ako na ako na ako, dito ay, sige naman na, nagagawin sila sa mamasiba ito. Marat ako na-abtay.
2: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya, Mangkod. Kani si Dennis, ano na siya ay karelasyon nga si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie nga to niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kay isa diha, tambukon daw si Ellie. Usay ang pakauwawan, ina niya tambok sa dahang tao, niya badlungon niya pagmukaon. Masakitan si Ellie tungod kay, syempre, di man niya kinalang isinggit na. Apan, niabot ang panahon nga nibali ang panahon og siya ang nahigugma og siya na pud ang na-in love ngadto kang Ellie. Apan ang ginikanan ni Ellie mutugot na siguro tungod pud posible aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong og pagtagad ni Dennis kani adto kay iyar mangung matud pa niya si ang letter manggod. Lisod daw tun agug lisod daw nga tun-an niya og gugma si Ellie. Pero dili do niya nahigugmag ayo pero nasay pagbati. Di lang gid daw inana ka tanto. Mao na sigurong lahi yang pagtagad kani adto tungod kay dili inana ka kusog ang iyang gugma. Karon ang pangutana niya kay nahigugma naman siya pero mura magyapon eh ara magyapon. Pero magyapon madlungon niya bukaon. Pungutana niya din eh. Unsa may buhaton niya nga iyang ginikanan ni Ellie di naman gid musugot kay kung mahibaw-an sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha posibleng idayon og pagpalarga sa laing dapit si Ellie og ipalayo nga to niya. Pero siya dili siya gusto kay nahigugma na gid daw siya kay Ellie. Para ni mo gugma ba nang gibati karon ni Dennis ngadto kay Ellie?
4: Apa sa kuwat si ito mo good pods nalain mo kanan ito mo sa talaga yung pagkuhan kay pagpuli kay sa ikan ni ex-AD siyempre ito mo ganyan kanan nalain ano yung ginaw mo na okay gugma ano yung ginaw patagili pa mo patawagan
2: yes
4: sige rin niya buong nain love na yun
2: kay bag mabuwag maglagyo naman ang taas ilang duha. Motong, dito ra niya gibati, murag ka ng, di ra niya gibati ang gugma nga, magpalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga, nakita na niyo ang importansya sa tao kung nilayo na?
4: Oo. Ang iyaha na lang niya, ay, kung masakpan mo na sa iyang kinikanan, panang, kung nagsakpan niya sa iyang kinikanan, nagtita, kaya sila, posible yung ipalayo sa ginkanan at si Ibli. Ang iyahan na lang kaya kaya huwag mag-apoy sa siguraduhan ng ibang rupa ang lang na ipalayo. Para dili na lang pagbalay sa Ibli ang kita lang yung mabra at ang pakita po sa importante sa ginikan ng sa babae kung usap sa inyong pala sa una huwag yung ano ba na iday ko rin yung inahan na kung usap mo ito yung pagpulit sa iyahan bawion mo sa panahon nga na Asia bari mag pilipinas ba hindi mo tau ba mag-adjust sa buhay pagpakita ng maayos sa iyo kung sa masigil ng iyan ay tapos ang gini ka na lang kapag ito mo ay ito ay ito ay ito ay ito sa mga ito lang tayo mo matawat sa niya sa mga kita ng pagmayong pago sa dahil mo ka na ano lang yung mabuhatong dito. Bukuan lang sa kadistansya lang pa doon dahil doon kita man mo pero dito isip dito man dito na inyo panagkita so ako pagibot ka kasi kaya once na makita ang mo is laya gini ka sa kwa hindi kayo gini sa ibang kita ibang hari ha tagal na lang po doon na yung gini ka sagdaan lang sa iyo nalibo ka dito.
2: Ay nako. Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note Dennis ha. Wala ko ni sapo-sapaw ni mo kay para makahuna pa
4: rin. Sa wala time ka. Wala ito sa pagka-uaw sa ina. Aron. Tinuod mo kanu. Tanon. Bawi on lang. Ay, ano tumana lang sa ang gulo sa ibig kanan para hindi siya mawala siya. Ay, ano sa panahon ng
2: kaman mo? Correct. Paminor ya, Dennis.
4: O di, patapunan na gyan mong kasaya ginagawa niya. Ipaday ko siya. Kanayon na yung pupun. Di, nanakay kay online, tapos kay pub.
2: Klaro. Kay klaro anin yoy. Anyway.
4: Tamsi. Muna.
2: Pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kay basig kuan na po, sobra na po si kuan. Eh. Anong, dapat healthy lang po siya nga pagkakuan. Ok, no?
4: Oo. What's up, DJ Zero? Gumagalahan sa DJ.
2: Wala yung problema sa sizes. Ang problema mo na ang disiplina. Oo. Okay. Bisa pag may ingatagkuan, kung dili kayo, kaya nga, it's a matter of a health condition. Kung ang sobra, dili kayo, aw, dili na nindot.
5: Exciting!
2: Diba? Anyway, Marvin. Ay, sige, go. Go, go, go.
4: Shut up din kay Ato Bernie mo ulit na sa XFN. Kay Isa. Kay Dumar, kay Rachel.
2: Aha.
4: Kay Dumar. Kalara, did you ask it?
2: Alright, thank you so much, Katropang Marvin. All the way from Tagum City, eh, Davao ni siya. Davao. Katropa mo,
4: Exciting!
2: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa, Tibuok, Visayas, Mindanao. Teresa Carve Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambo kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigilan nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carve Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Ang itawag saktong trabaho, Dennis, murag need you kong dako-dako nga budget kay sige na magkaon si Ellie gigan kay Charlina. Ayong hapon, Doc JJ o DGRC, choose kaayo ang lucky, oy, okay na na, busok, nindot, I always exciting. Oh, ana daw si Kuana. Shout out ni from Bien Onido Bohol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumuntod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kong song Kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ako na ma-play kaya ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sa inyo ha. Di Ma'am Nempha de Lusa. May pagpaminaw sa inyo ha. Dira ko asa mo mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shoutout and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shoutout XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lascuna. Halo po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsihal nga sila Lorvik Maranga o Joey Peñas nga always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited nami nga muari kag lapo-lapo kay makahaga nami sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu, anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga pangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din ha sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi og Tita Diwata. So, kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo ng salida. Hello, maying hapon!
6: Yes, maayong hapon.
2: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
6: G9.
2: Taga-asa.
6: From Davao City.
2: Hello po. Ayan, from Davao City. Oh, nakabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao mag-ihapon. May pagpaminaw din sa inyo dyan sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan. Oh, makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hopes Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang ipahigayon nga Visaya Fest o ilahang Celebrity Basketball na Ades sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si si Andrew Mulak. Yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then napo dila pirma para magkuan. Anami dia para magkuan kanang mag-apil-apil lang anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito, tangi mi din ha kay naamay di akawban sila kaplod yung Tita Diwata. Mag-promote mi sa amo ang upcoming film. Supportain niya mi ha sa mga tagalapu-lapu nga tigpaminawan nining programa o atong istasyon. At tangin ninyo ang Lihok Films o ang Bisaya Flix. Labi na kayo na sila ipahigayon nga Charter Day. Sa Charter Day, maong kalingawan. Ay, sila kalingawan nga Celebrity Basketball o Bisaya Fest. O, kasi makaila na ko duol lang. Huwag mo kaila, ilang mong duol na inside. Mura dyan kong correct. Good afternoon, DJ Chinita. Shoutout ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete, o Brenda Zaragoza nga naminaw nimo always. Naminaw nimo, watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Huwag naman kuigong oras mo na nga ako nang ihatag ang akong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Buhol, sa may bodega, gikan kay Tiyob Gun, Nonya, kung saan ipapronounce ano yung pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugmangad to kay Ellie.

0: manangutan na kag-usay angay ni mong buhaton, i-let go si Ali. I-let go si Ali. Sakit no, paminawon, o nga no magbuot-buot ko, anak. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, o nga moingon, anak, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na nimo nga mawa siya nimo. Pero wala siya kay gibating gugma nga to kay Ali. Oo, kung gusto kang kaayuhan, kayang gugma manggod, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugmanin mo. Kung nagitagon yun yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, ang kamong duha, buhiin na lang. Pero kung imog yung ipamugos nga nahigugmanin ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi kasi ang gugma, hatagan kasi ang gugma. Nagihatagan naman yun kasi ang gugma, dong. Parang wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku kay kagpagkulang niya. Ilisan ako, maybe kay bawa ang ginikana sa imong ginapang buhat kani adto, maong ka ng inana iyang pagtata. Apat kung galing man, kung maoman galing, oh, ate mahimo ay na. Pero kung gusto ginupakita ang gugma nimo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Ellie, kahibaw si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no, mga katropa. Ano mga kita mo mga tawing, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa yapa, di niyo kinalang ingon sila mga naong na nanambok sila because kabaho na silang nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mo nga pagpapayat. Kasi tuwan yung sa pagpapayat, pwede rin ikalibang taod-taod, okay, mamayat na. Process ka, tropa. Sabi na ang lawas, kaya tipiko nga explanation, like reaction ng atong lawas. Pwede under stress ang lawas mo na maglisod po payat. Pwede ado na siya sakit nga picos. There could be a lot of possible or possibilities sa menis. Ang imo hindi ha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma ka niya o andam ka nga. Suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinawad nga gugmag yun, it shows respect. Morganing love just ain't enough katropa. E dili, muingong na kag nahigugma ka niya. Ang sukdanan sa gugma kung aduna kay respeto. Igong oras mga katropa, dinhi na lang ko to bang programang X-Rated. Magdunggan na ito ugma sa adlaw nga Biyernes mga katropa. Balik ko na ako at ang iminyo karong umaabot nga kuan na sa June 19 diha sa Maya. Hopes Dome Lapu-Lapu. At ang inyong programang asintado, kauban si katropang Eric Ceres Manait and of course ato partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ. Ang sa tumaka, kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa itong station manager, John Limon Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: sur XFM.
1: Uy, par. Amina ra good par. Pakurati ra ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Maudi na ang Crap Gold Buy?
5: O buy.
6: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
8: Push abo, magpakiloko sa hubay be.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: XFM. Mga katropa, exciting dito.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggiitang si Lolo Jose.

na'y cool, ikaw inday, hap-hap yudon. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw in town kung paan pusa. Ang bugma mo kung mahimo, tilawan ta.

sakiton. Kanoy na ko ikaw inday hap-hap yuron. Magpadiul ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Aló, aló.
1: ¡Ayo!
2: ¡Ay, ya!
1: Walang enter ka.
2: ¡Ayo, ay!
1: Mayong hapon, mga higala, mga soke.
2: Aya!
1: Og sa to ang mga student permit, maayong, maayong, maayong, maayong.
2: Aya!
1: Mayong hapon, gani.
2: Aya!
1: Pina ka mga una sa mga tanan, mga katropa nga tong pagyokbo o pagpasalamat sa to ang langit nung amahan. Yan na po tanin lain nga kahaponon. Lain na po nga paghugoy-hugoy na ining kalibutan sa mga kag. Si Jose, yan na po. Mga tikaw-tikaw, tikaw-tikaw, kaw.
2: Ayaw!
1: Kumuksa man mo mga katropa. Nga itong nga programa hatun ginikanin nyo sa produkto sa Yets to Health Incorporated ang Clear Beauty Soap.
2: Oh, yeah.
1: Para sinaw, hamis, amurag si Day Doret.
2: Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Murag magnibarag, mag-interkid ni Respikas. Sakay nahitabo, ane, pero sige lang, bahala mo na. Nga itong programa mga katropa para po din sa mga dunay gilokdo, gisipitan, gipasaan, giguyon-guyon, gibira-bira, gisipa-sipa nga mga programa, kagulanan, sige na buhay. Alam mo, kabulaka. Kaya din sa ito ang programa Tiwasan.
2: Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Numero na ito mga katropa, 0981-152-5275 para na sa inyohang mga gustong ipadangat diri sa ito ang programa. Oh, din hilang sa XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Lonely is the night mo lang. Lonely it's the night. When I will... basta baon na to. Labang student permit, birahin na nang inyohang mga attendance dyan. Kaya ato na nang chicks ka ng inyohang class record. Kapit na rabang garwis. Bupaso na po ni sila magsuot og gown. Katong sako sa kufras. Otoy guapo pardon. Dana si Malagod PM Luce mag-attendance ko from Maring Gloria Bayogan Skite. Okay. Present yun kay sige ra bakag absent usahay. Mayong hapon pa rin ko, mag-attendance ko today para hayahay. Woohoo! Nana si Daikalye po no, present lo, mainiton nga kahapon nun sa mga tanan. Umana siguro ni nakakuha sa iyang student permit. Dahil kwan mo niya ang student permit kon. Atin sundo man po ni. Daikalye day, nag-ingo na ka ni ma'am day sa iyo ang anak day. Maragwa ni ba? Lang-lang, mayong hapon lo, present ko lo, from Buenas Gracias, di talako Gones. Chair dance na kuno si. Chair dance na day. Sumiter, ikonig lang-lang, bananay pa si chair dance ba? Ay, nako, koko. Wow na wow ang music. Hindi ako akong mahalang ba. Pero hatong karon, wag apong ko regard niyo siyan. Wag niyo siya mahalang ba. Wag itay lakad sa nini mahalang ba. Ambot nga nini si mahalang hagbay ramon tanak ko siya padungog-dungog. Wag magyot. Walang babungol-bungol na. Murag ka na yung kuhan. Murag ka na yung maya. Sa kung saan nagbugaw kay aron nga din yun makaon ako. Bagyan ay. Lo, ikaw rin absent. Absent bitaw ko. Masuta mo na dress class record. Karong-garwes yun, makitaan mo gini. Ato rin masubay. Kisa to mo, kuha pa niya, mo attendance pa. Kay parang mintras sa'yo pa. Tagaan na to, kuhan. Justice system. Kuyaw na rin ba kayo ang kuhan karo? Ang justice system. Dari sa ato ang nasun. Di na basta-basta yun kayo. Ako na ginalungkot ninyo niya. Mga naasa kuhan, nasa ubos. Kaya ako, naman ko skinaubsan. Napay kuhan, napay makasagang-sagang sa kuha kaya katong mga naas ubos. Momotoy mapuntar niya. Ang ako, kay napog yung kodres kinaubsan. Murang makatago-tago na kong ginagmay. Ginagmay na po. Lo, to ares quets. Ha? Unsa naman na ares quets na. Mag-review sa emuhang lebes na lo. Review? Awa na hagbay na nang review. Sobra pa sa kwan ang kwan kanyang record book. Kay chicks kan baya ang na. Pero gwa, awa na. Absent na na. Na magani usahay nga kining mga student permit na to nga wala interket. Dito na sila sa cellphone. Mo notify na dito sa text nga, oy, wala man kay Lebes, no? Pero present ko dre are. Kay nag-text man. Pero katong wa nag-text. Nya, wa pag-internet. Na lang. Nawa akong mama sign o murag taon-taon na niya si mama basa na ka nila tuwa na gini nakabalhi na gini siguro ni slime planeta. Okay, wa na may tunga-tunga na nga kong uganganon nga isa. Kaya sa mga na-dressing po manakon mag-attendance ko para malipayon kitang tanan. Ako yawa kong maninay. Nya, mo munawag na manin basta di kadungog.
0: Ay, ah!
2: Kay ka na, buwanto siguro ni saya sa kwan ba?
0: Ay, ay!
2: Mamisbis siguro ni saya ang pitsay.
0: Ay, ah!
2: Wa na kadungog nga, gitsiks ka na na kong yung pangan.
0: Ay, ay!
2: Mutawag na yun na siya kay mga present ko siya, pero humanagon ako gitsiks kan. Siya rin wa kadungog.
0: Ay, ah!
2: Nga naman ang mga sexy kayo. Dugay, dugay kayo makadungog ng mga sexy.
0: Ay, ah!
2: Mura na yung akong nabantayan. Dili ko kalibis na nakon kay wala interket. Natanawa wa si
0: ay, ah!
2: Wala si interket, guys. Mayong hapon, present ko sa sanay. Wow, sanay present ka sa sanay magbalik.
0: Ay, ah!
2: From Buenos Aires. Uy! Silang lang nagtek-text pag yun.
0: Ay, ah!

0: Asa na doon ko ato dapitan, nawa na doon ko.
1: Ayaw!
0: Lisod mo nang mawa.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, nako. Wa, kis mala.
1: Ayaw!
0: Mo, kis mala. Wagay ko sa kanani ni mala, imbitar ba?
1: Ayaw!
0: Nga, lo.
1: Ayaw!
0: Nakuha na si Sen, lo. Wa, giyon. Na, bot na lang. Ay, nako. Sir ni. Bahala ka lo. Di po ko, di mo mariskwit. Mo, ayaw giyon. Muro mga po, mariskwit ka. Di magina ko pa i-ply.
1: Ayaw!
0: Kay, mo-ply ra. Mo-ply ra na ko yung mariskwit. Kung kuha na. Magkuyog naman ni Dudong Kret.
1: Ayaw!
0: Naya na yung selfie dito sa comment section. Na, oh, nakasabak na silang lang.
1: Ayaw!
0: Nakasabak na sa nating nga baka.
1: Ayaw!
0: baka akabaw dahil. Di na lang ta kaon. Sini? Di na lang ta kauban ba dahil tang di ma.
1: Ayaw!
0: Kalaban ba yata? Gamo, kauban na ito yung mong ante.
1: Ayaw!
0: Mo, pahinom-dom sa tama katropa, gikansa. Pikas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, ako rati ra gulay mong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold!
6: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig na akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ni sa doktor sa yesto. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natubangan.
9: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura,
14: murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
13: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
7: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: palit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, migamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw kini na akong ginagamit ining Zenthon Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, ug aduna kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Exciting!
2: I swear mo lang. Kanto nga sonata mga katropa gato katoka ninyo sa kape. Nga doon ay vitamina D3. Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kaya aron nga makatiyam-tiyam ka nga samtang nagkape ka na mga katropa. Naka vitamin D3 pa ka. Mapalit na sa mga butika. Pwede po na rin dapit. Makatiyam-tiyam po mo na rin. Makakita pag yun mo. Og on sa inyo ang makitan. Request kong song anakon. Imo pa karon. Salamat. Mahadlok na ba na ako na akong maninay ba? Magkurukurog na yun. Ayaw! ayaw lang kayo pagbuot lo. Kay waka ka abroad. Nagbuot ba na ako?
3: Ayaw!
2: Ayaw po pagbuot kung di ko mag-play.
3: Ayaw!
2: Kay waka mo nag-date. Ano mo na? Kay waka mo nag-date. Di wala i-play. Simple because ano
3: aragot
2: oh, kaysa pa may mo presenteng niya ipadangat rin ang inyong mga attendance mga katropa. Dere sa ato ang comment section o dere sa ato apod nga akining cellphone number 0981152575. Present ko pa rin Jose na ako karon sa The Medical City Clerk for check up. Health is well pa rin. Ah, buyawa nga akong kumari nga si Maring Adeng. Oh. Mare, ayaw kalimot sa puto, Mare, ha?
3: Ayaw!
2: 10 days to go. Muli na si kumaring Adeng.
3: Ayaw!
2: ang puto niya, ati manag yun. Katog yung pagod mo, ikuan, ha? Basinog na po, ikuan niya. Sa medical clerk. Medical city clerk. Basinog na po yung puto niya.
3: Ayaw!
2: Kay si Jose din eh, ni Ara. I'm right here, wait.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, mo rin ito maring-aling nga itong sabot. Waiting record rin sa puto nga pagod. Gikan dahil sa Manila. Okay, sumala, di mo manghatag. Absinus, diba? Suko na dahil ni Smala. Di na dahil kung ano ni regard ni Sin. Asa naman to sa amor na wa naman busy naman kayo sa amor sa iyahang kwan doy sa iyahang business career sumakay mora sumakay mong business di amor pasabaya ta di amor basig mamuwa kag lubi ba manalang makakuan tag lubi po makalana ta o ganang ginagmo pero balik rin ta mga katropa taon-taon human sa mga importanteng painomdom di aramo kay dire rapong ko

0: Halo Special.
1: XFM.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Emo ba, Karun? Kang manina ito.
3: Ayaw!
2: Katong nga sunata po, mga katropa, gato ito ninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanin. Santon Gold Coffee Mix. Naiglota tayon, collagen, og... O, sa pa? Kamunggay.
3: Ayaw!
2: Ilang ninota. Mapalit na sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Pharmacy. Pwede po rin sa itong sibiyahan, mga katropa, na apo na rin. Para po nga makakita po mo sa inyong makita.
3: Ayaw!
2: Good afternoon, Lulose. Shout out sa mga tanan. Oh, nana po si Chine. O, saan ni si Chine? Laki ni o budget?
3: Ayaw!
2: Chine! Chine! Nene! Unsa imo music, ambot ni Mulo.
3: Ayaw!
2: Sa mga nagsaog, karon silang birthday, no?
0: Ayaw!
2: Happy birthday ninyo mga nagsaog.
3: Ayaw!
2: Manalang, makuan mo. Kasi may nagsaog daron. Kamunay bahala niya kasi nagsaog. Basta kay percent.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mo na di alam, kung ayaw mo lang, huwag mo lang. Lagi sa may nag-birthday ka ron lang. Ano kayo ba? Kagi sa nag-birthday ron lang, kaya ito sulungon lang. Ngayon, tagmanignet. Para makahigop tao ka na ang kwan ba? Sabaw sa bilanghoy. Katong mga nag-merienda ka ron, dahil sa ilang mga nahimutangan. Mayong pag-merienda ninyo diha mga katropa. Mayong pagtagay-tagay ninyo diha ang tubig. Higop-higop na yung pan. Kanang pan nga gikan sa ilaw sa yuta. Kanang bang kwan ba? Kamotay. Nindot ba yan ang kamotay? Kwan? It's not. Ako lo, birthday na ko karon. Sabadya. Atik-atik na po ka, birthday. Hindi, kinis lang, ba? Hindi kayo mo ka na, birthday ko nun nila. Kaya, pakitano ko nun ko ba yung sinoon ba yung birthday ni mo, basta na si Dudong Crane. Selfie na yun. Kaya aron na, ma-play na ang risquets. Lakay-lakay rin ni Chini, butaho lang. Basig birthday ron ni Chini lang, gusto mo nag-birthday ron. Kay atong wan kantahan na to. Happy. Ano rin ba na berada niya? Basta na ba? Pero mo lagi, kaya di punta kakaon lagi. Manignet. Sa kahapon. Delita, makahigop o biko. Ang atong pag-asa, ano, Jose? Ang imo naging kumari nga to adito sa kwan, to sa Manila eh. Inig uli ato ni kwan maring ading. Magdaog puto nga pagod. Moragin na atong huwatan ng taon. Kay ingon mo to siya nga muuli na siya karong 21. Nyatay sa unse naman ron. Sa ato pa po na lang ka mga diyas. Po ka diyas. Makuha na dahil yun. Makatimaho na dahil yung tagputo. Lima lang. Walay handa na kolo. Kinis lang ba? Mga ating-ating po. Absinan ni Nonde kay mga ating. I-cancel lang ang present kay Kwan ng ating. Birthday ko nun niya ron. Hindi, naglagaras-lagaras. Hindi nga kulim niya, dire. Ibarang man siguro. Okay, naglagaras man. Sialan mo ka na karoon nga nagraganas man eh. Asa karon si Kwan. Wala naman ko ka diparal ni Day Doritz o gasa na to. Bisin siguro kayo si Day Doritz ba? Kay daghan na yung mga kwan siguro ni transaksyones. Na yung mga utana. Naunsa ka lo? Ika makahigop o biko? Mahigop din ang biko. Woohoo! Wala ka kay Bao dahil lang. Kadaghan ako nakahigop yung biko. Biko is life. Parisan na nag-una sa ginamos. Hindi makabuwan. Na, sulbads na dayon. Sulbads. Basta na ay kanalabinag ka ng pagod nga pagkasugbas buwan. Okay, ragay kayo na. Tustingay ka naghigop na kwan lang, biko lang. Para nga di na ka manguta na nga mahigop ba din ang biko. System yun. Kaya aron nga makaingon ka nga bitaw dahil no mo tinuod gina nga mahigop gina yung biko. Kana mo na gina akong kastorya niya. Mubalik na ta taon-taon katropa human sa mga importanteng pahinomdom diha ramo.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Ayo.
3: Hoy Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal la gud. Wa tag piso diha.
3: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
4: Exciting!
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, uguban pa, ayaw kabalaka, ania na, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
11: Island.
10: Ako dahil Osaka Trabantri sa Davao City Water District.
11: Ako na-assign sa field.
10: Ang akong trabaho, hago kayo.
11: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
10: copy daw nga
11: Premium
10: D3 Coffee Mix.
11: Ya camera kong trabaho,
10: kapo nyo kay pag-uli.
11: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
10: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
11: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
10: nawala. Sa
11: busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix.
10: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
11: na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
10: distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: di mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Carlton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Basiyo. Asa ka nagapalitan ni?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

katongan sundata mga katropa haton katong kanigyo sa kape nga dunay kamunggay, mangosteen og soyabean. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dre mga katropa, pwede po mo makapalit na reareng napita. Pwede po sa onlines siya siyape og sa Lazada. Sa pamain yung ginugayan niya. Oh, palit na mo. Aron nga makakape nini mga panahon na samtang nag-merienda. Oh, adunay makuan nga kape pare sa merenda mga katropa. Gama na sa Yats to Health Incorporated. Muna kabog na sa inyong mga tindahan, nasa inyong mga bay, nasa inyong mga sakyanan. Pag merienda po mo, pag naitay. Kanya inom-inom na yun sa kape nga dunay kamunggay mangustin og soya ba. Puwersang nindota mga katropa. Oy! Mateng me sunata naman natin mailhana. Nga nabugto na po mga katropa nga itong paghugoy-hugoy dinis kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon. Napamay ugma. Katong mga wapan naka-attendance niya, pag-apas na lang mo. Ang di ka-apas, wakyan mo. Sa ngala na lang sa kanitibukang puwersa sa FM's Network Philippine Pinis, atong kaubanan sa Pikas Kwarto, si katropang Keanu J. Sibyal. Alang sa nagkahusang Pilipino sa Philippine Pinis, kini na lang si Jose Muingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan, pinaagis.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uyab pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
3: Exciting!
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
7: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
11: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Anxiety?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga doon sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Bakery sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
5: Exciting.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Nimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo ug galitura, kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini
1: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nation.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!
5: XFM!

0: ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mang na. Excited!

0: Sikap Lodi nga-apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among? Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mang good, sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit-an. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako ganun may ngawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka na inom Sancton Plus Coffee Mix.
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduwa ka adlaw. Tagtulo.
5: Kada kong tabang sa Sancton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag inom
4: Sancton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Sancton Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya to sa iyang saat. Uy, wagay na to man!

0: sur XFM.
1: Par, tebsa par. Dali ra gud. Pakurati ra gud imong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Sound Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Samsung Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Matapabata po sa atong pamanit. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Samsung

0: Hamilton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par! Alay bagol par! Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
6: XFM! XFM!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, Madi. Nayoban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inahin mo mama, nga nanako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haptos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahig yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Nagpalit yung
6: basiyo. Asa ka nagpalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santo Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhaan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane. Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: kapaling sa mga butika nationwide.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan. Duhan na kabuok bulan.

0: sur XFM.
1: Mar, alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: Aray!
1: Wake up!
0: Hala, tapad itang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kay kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninayinay na siya, matamag, ninayinay siya, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Tika Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Dentum Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.
2: Not

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: sa XFM.
1: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na ibang silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
2: XFM!

0: car. Ça, XFM.
1: Hoy, par! Pakurati, magudang yung pitaka, diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibago edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba, Doc? Itong karamdaman po na insomnia.
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung iyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog, partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo nakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap
2: yun. Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Ang tumunog yung, yung cellphone. gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na po matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman. Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, o kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo. Ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin, is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then, take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestrol Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes. Oh.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Yung

0: bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo nang iniinda na mga karamdaman.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam no, ay sadyain ano ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon ano. At ano po ba Doc ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
6: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin

0: yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm. kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
1: Mm-hmm.
0: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
1: mm-hmm.
0: Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
0: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
0: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
1: mm-hmm.
0: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
1: Mm-hmm.
0: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano eh, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
0: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
1: Nga.
0: Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply.
1: Mm-hmm.
0: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
0: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So ayos, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at magtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M.

0: sakita aram nga kanta oy kinang buak gid kaayong mong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics murag di naman kakaginhawa oy. Sakit? Wala yingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na ginako na dili na ginako na sala ha ko na sakitan ka din ha. No nindot kayang iyang ko ano nindot kayang iyang mensahe dulot. Dulot gid kaayo. Wain gabi, bebe. Sorry na mong sorry na ko dayon sa imo. Pasaylo ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang to the last 11 karong gabi una live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga to ang kaanyag. Ha? Ambisyosa. Ambisyosa ka dahin. Makita o sab ninyo ang ato ang live sa official Facebook pages. So 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share baby ha. XFM Bukidnon News Entertainment live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw, nagbabahala. Bito, oy, karong gabi una, no, kay magchismis lang gihapon kita. Although, dili na nato masabta ng ato ang mga gipang bati-bati din, ha? Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Ala, oy. Bito, biha. Oo. Ay mo kabala ka kay alive kita karon buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha kanang perminti na lang mo galuya gani bi o pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlaw adlaw nga pagpanginabuhi ayaw sugot nga ingon ana imo ang pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Available na po sa mga duol na XFM stations. Ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! La la la la la la. I knew it. Dapat nalang sumpay. No? Ako nalang mo sumpay, oy kay, in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dobby, atong i-flash ang atong Sir Wee question B. Unsa daw? Unsa daw? Unsa na? Unsa ni? Unsa daw mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibidjaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masuko. I-edit mo yarn. Unsa daw mga tips B? I-correct na lang gud pud. Eh, sige, kapipis di pud proofreading. Kuan, kwanto siya. Unsa daw mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae. Iyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nag-i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben.
1: Happy birthday!
0: Sorry tayo ha, wala dyan ko nakabisita din ha, wala dyan minakaanha din ha kay Vesi-Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Monski Aninyuan Choir po may gabi din ha. Si akong manghod, na nagsilip karon sa to ang Facebook Live, si Al Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi kay Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi ikabalo ko, masking wala ka nagsilip ron sa live, naminaw ka. Ingana nagka-powerful ang kaling aura na ko kang Mommy Jacqueline Labis. Pero hindi ka na siya nagsilip.
1: Thank you!
0: Salamat kay Miha. Oy, Ate Ann. Ate Ann, char. Maka-Ate Ann, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann, abapo. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi, Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore.
1: Thank you!
0: Mayang gabi rin ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer na minaw sa tuang programa karong ay may gabi eh, Veve.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo ha. Naka-yellow. Oh, naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce di ha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayo anak friend. May gabi da sa mga friend Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you.
0: Sa kong inaanak na mino din haa karon, mamino na gidain akong inaanak hawa pa man taon ni buot. May gabi din ha si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan oy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha? Pasensya jud kayo kay murag, ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agid gihapon ko, sir, ha? Christian, Mermal, maayong gabi ido sa gwapa nga.
1: Thank you!
0: Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani Boy? Minayiga Shubaka Manali, ano ba? Unsa ra yung mga pangalan? Oy, ayun pag-ingon ani ba, pag-ingon pa lang katago mo sa utang. Ayun, i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diha sa Maya. O, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Juwela May. Oh, you're so pretty. Maka, ma'am? Diha, sigma, ma'am, diha, ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang nga sa imuhang mama. Nga paborito po na ako, nga Disney Queen. Oh, kang Ate Darwinda Batulina, salamat kayo. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, besh, may gabi, besh. Besh Leonard. Manong mag-mam, guwapa, manggin mo. Oy, ayaw, lagi mo pag-ingon, anak ba? Naalaan rin ba kung... Kanagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Hapit ako ma-offend. No? Kuan man nun ta, kubay ka na... Ngani, alaan kong estudyante, looy kay kubay. Sige na lang. Hangtod ka rin ka, naglain ako ang buot. May gabi na si mo, Besh Leonard, o sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school. Diya sa may Asuncion, Davao del Norte.
1: Thank you!
0: May gabi din na sa inyo, ha? Paraygan ang girl, ati manon, kinahanglan sa iyo mood, gikan sa trabaho. O, ingon si Monski, anin yon, queer po, importante, good po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban, pero ako, ako, to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran yun ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko, aron di ko masuko, remit. Remit swildo. O, niya, honest lang yun ka sa ko, Dapat wala kay itago sa kuha, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam mo, alam ko ang lahat-lahat about sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker, manggood me. So, gamay nga lihok ni mo nga marag questionable kayo nga marag mga, ala, marag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner ka ron. Ay, hindi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Bato Malaki, Pontilia. Salamat kay sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Ha? Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sekreto, biaron nga, dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabalo, ana. Kamu'y nag-ingon, ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanimang kalalakihan ang inyong pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambingin ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba, usually ang mga babae, ilabi na sa mga asawa, stressful manggid po na sila masking kakabilin na sila sa balay because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya, makaguba na siya sa imong face eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod-jud ka ayuning babae ta, kurik. Kurik yun na siya, besh mo, nang dapat dili yun taga ka-stress at all times. Unang-una, financially, dapat naagit yung mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Muna ka mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Batubalunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, sir, ha, sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya, ha? Dapat honest ka sa imong asawa. Dapat dili ka mamakak sa imong asawa. Dili ni mo binuangan imong asawa. Mo remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon. Dili pwede nga mag-una-una ka. Dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karoon? Manadang increase na to, mahal ang gasolina. Pila? 80? 80 na lang! 80 na lang, di baby. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Man Enhancer. Kain po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isakay o ka ng kuan, tarak-tarak, no? Sa daing mo. Muna nga, medyo ni Saka tagamay o 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na siya, B. Ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw. Nagkahi kaayo o mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na nimo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon jug kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atong oras. Wala na siya oras. Wala mo siya oras sa imo. Dawata na lang lagi. Di na magkuan ha. Para di na ko mag-update kayo. Maura mag-gihapon. O gi-update ka sa oras sa petsa karon. Wala na. Wala naman mong duha. So, life must go on. Bahalag, wala na siya oras sa imuha. Bahalag, dilit na ikaw ang kauban niya sa inyong monastery. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay juwa. Juwa. Wala naman kay partner, kay na single naman ka. Paningkamot gid in taon din ha abio. Kay nang imong buhaton din ha magpagwapo tag samot. Kinahanglan humot gihapon kita ug kapag ka basig ang problema din ha sa inyong relasyon nganong nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Iyo. O dapat gid nga naligo ka, maligo gid ka all the time. Manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka nindot kaya nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gid mo nga di mi masuko. Na po nag-ingon din ang aka muna lamang permiti ang mong ginahuna-huna. Kami bitaw mga lalaki, di man ninyo huna-hunaon. Unfair. Dili man, kami bitaw mga babae, kamo gi-premi among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Naghanan nag-react oy. Sorry, good. Ay maayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA. Unahan sa aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabiin. Uy, naras mami. O awa. Si mami Jacqueline Labis. Awa. Ingnantang muni. Lagi niya mo absent lagi. Ang attendance na ito puno. Gina permanente na. Gina check mark. O ni mami Jacqueline Labis. May gabiin diha mi. Uy, si Kuya Rafi. Rafi. Ay. Kuya Rafi. Abi na ko si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa kuan. Kauban nato dito sa Jinsan. Si kuan ngayon ni Lodge. May gabi, Lodge.
4: Thank you.
2: Ako ang, ay akong pads mo din. Oh my God. Pads. So, apology ko kabawi sa kong inaanak pads. Pasay luagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabi diha, Lodge. Rafi Pascual kang sa imuhang asawa na si, kalimutan ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basig malahi ang pangalan ba niya? Matingala siya. Hey, kinsa man na? Ninia ba to o Nina? Nalimot ko siyang pangalan, oy. Basta si Mads, may gabi din ha, sa kuang, sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha, si, si. May gabi, Bongbong ng Bohol!
4: Thank you!
2: Ay, aba, Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Bohol, ha? May nga si Bongbong ng Bohol, lahi ni ha, sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na yung nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapon. Diba, Bong? Ah, tinuod ba ni siya, Bong? Diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw, kuno ka? May gabi, diha, Bong. Salamat kayo sa mong pagpamino. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol.
5: Ayaw!
2: May gabi, Bong. Hi, baby. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro. Saan ni? Dili kahata magka-ibag. Ay bag, guro ni, oh. Kung mao magpirmi kay lami, kayo ko paminawon. Ano? Asusi? Tips, anak, baby, ayuhon daw magbali-bali. Wakay ko kasabot, ani. Unsa nga bali-bali, imong pasabot. Unsa na siya, barbecue o kanang sugbang isda. Kwarta na may katapat, anak, baby.

0: mao ra gid na akong kaibgan karon, mga bonsai. Muna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. O, may gabiin din ha, Marlo Orivelo.
1: Thank you!
0: Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabiin din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot ko yung kuan na yung gabalaka. May gabiin po kang Uncle Dars watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ako, naminaw ko ni mo karon. Wala dyan ko ka-remember dong, uy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang ko'y text mate. Kamu ba? Ano ka yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang man gani mo, munguyab pa mo. Uyo, ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Pwede gid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot gina siya sa imuhang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singon. Taod-taod, biya tangin ninyo nga to ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang misaling sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa Putahe Confession. Sa pagbalik unya sa ito ang programa, hangap na! Sa pagbalik unya sa ito ang programa, at tangin ninyo ang ato ang Osaka letter sender, paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdog. Ako gihapon po inyong kauban, hangtod unyang alas 11 sa kagabihon. Cinderella po, para sa Putahe sa gabi.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: VisionX Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng VisionX Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung VisionX Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung VisionX Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
11: Kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa ang programa sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyuhang tigsugilanod. Sadaw? Cinderella po, once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuandinha, mga gusto ninyong ipampagawas, nga mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello.
1: Thank you!
0: Thank you kay simuhang pagpamino o pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalami dyan si mong tingog, bibi, oy, mura magbansikol. Si bansikol? Bansikol is isda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourist. Oy, may gabi din ha. Grabe po, oy, kamahal, ana. Sinador ay maka-afford, ana. Kay naasa ilaha ang mga maleta. Ay, nako. Saan naman binga. Muna giingon din ha ang mga cravings na to kay house and lot, bagong sakyanan, oh, savings na bonggang-bongga, status, unemployed. Charos. Muna giingon. Ay, nako. Isod ka ini mag-crave-crave ta, niya watay trabaho. Diba? Bitaw, B, oy, din ako maglangay pa ha, kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Reminders, once again, B, ang itong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro, ugma, or nabaw may klase, unsabay nyo mga, o unsabay status sa inyuhang pag-eskwela, ugma. O, it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga yun, magtabang sa inyo, habi ha? Kamunulay explain sa mga kabataan, kamunulay guide sa mga kabataan. Kay wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingunani, ingunana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Nako maglangay pa bi kay basig masuko na niya tong letter sender, iyang bawion ng letter, iyang ang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kong bana, Cinderella. Pero feeling na ako, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary na minga nakipuyo sa iyahag pamilya, Cinderella. Nag-iipon pang migkwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi na mi sa awang Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas nagka-feel na ako, Cinderella, nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella, wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang, Cinderella, kay hilom lang sila. Kanang ma-feel good ganit ni mo, nga dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag, Cinderella, mugrit ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay, Cinderella, iyalang kung tutukan, ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch o na yung mga bisita, mura kong invisible, Cinderella. Na ako dito physically, pero wala'y nag-istorya sa ko, ah. Unless kinahanglan ko istoryahon. Mas nagisod ko, Cinderella, kanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother o younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko mag-ingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan, the way siya ginatrato sa iyang pamilya, na daw grabe ka-importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta, ginaapil sa mga kwentuhan, perminti ginadaig. Samantala ako, Cinderella, narak ko skilid. Usahay ka kahuna-huna, anak ko, kung unsa kay maling akong gibuhat, nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako, Cinderella, nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, wala'y effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila, Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay, Cinderella, pag uli sa kong banagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod, Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong kaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto, Cinderella, nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang, Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabiyon, Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga tanang sayo. Di na ko manihapon para mahuman na unta ang adlaw, Cinderella. Di na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Kasi kada tanaw nila sa kuha, Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali nga nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko, Cinderella, nga lahi ragyo ng akong kinabuhi. Kalisod man dayani no nga, kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako, Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya. Naga-fight para sa space na dili gyud para sa kuha.
sa mga asawa din ha akaroon na same og struggle. Nako. I hope kayahon ninyo. Dili angay nga makipuyo gid ta sa tong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din ha karon, matagaan ko ninyo og tambag. Uunsay angay na akong buhaton. Wala pa jud mi enough nga kwarta sa Cinderella. Di pa mi makabalihin sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa diri sa Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naami sariling space para po maging malipayon na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession, Inday.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na dai ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kita sa itong programa ang Putahe Confession. Siyempre, kina itong programa ha. O kini nga programa, hatud-usab ka na to sa Turbo Men Enhancer. Balik ka na to ang ato ang letter sender for tonight nga si Indai. No? Isa sa pinakalisod ng parts sa usa ka mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi dili ang pinakalisod gid nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws tapos karang murag wala, dili ka na makita. Kung ay pinakasakit, no? Anyway, ang inyohang mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuwang letter sender, importante gid kaayo. Kipara unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-text sa tua. Kaya ato na siyang ipaabot sa tuwang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, Ken John Morley Parahinog.
1: Thank you!
0: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din hong alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. O baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Sorry. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
1: Thank you!
0: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Oo. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. O, sultiin mo hang, problema ni Mog, magsika. Oo, kagets June. June, madyo ko kagayat sa imong text, June, ay mangutaan na unta ako nimo o tagpila ang presyo sa Vision Next Plus o asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang. Oh, kaya wala. Layo magugod sa Cebu na. Magugod rin sa Bukidnon karon, rin sa Mindanao. Pero I believe ang Vision Next Plus capsule at siha, akong i-check rin sa ito ang prices. Lahi-lahi magugod tag price list. Good. Kay lahi-lahi yun po doon ko na kung sa tawag ay natanaw na ko ha. Kung tagpila karon ang Vision Next Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture there. Wait lang ha. Gipin man ito na ako. Wait lang. Ano ra? Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Ooh! Oh, nanala siya 100 capsule. So, maratag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, Bikay. Dinod kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya. Makitaan gid ni mo ang mga dapat. Dili ni mo makitaan siya. Bito, oy. Ang Vision X Plus capsule, pampatin. O, gid na siya og mata. Tungod kayo na. Akin na siya lutein. And Zia Santin. Makapakuangid siya ka ng... tawag ana oy makapatinaog siya sa imong pananaw ilabi na kung nag-blur na imong vision na siya lutein beta carotene na ay vitamin E. Mugit kina ang kinahanglan sa to ang mga mata ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation, exposed ka sa sigilang og cellphone, nindot kay na siya sa imuha bi ang Vision X Plus capsule. Pwede usab niyo mapalit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad, dili basta-basta og walay sagol nga mga makaguba sa imong makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala ka barato, lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kay ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan og tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod ana bi, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang dinhaa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina, pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang pinan pagidang imong makina mo nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan, pero naapod kita'y branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapod kita sa Valencia. And of course, diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha, ang isa sa Polymedic, ang isa ay sa Malaybalay at Bangsa Malaybalay City Hall. Audrey, sa Michelle Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay kana siya, every transaction ni mo na akay equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future magpagasolina ka or magpa-change oil ka. Tapos manawagan po ta sa mga PUV drivers ha, kana mga drive, mga multi-cab drivers diha, or basta PUV drivers, katong na ay mga gas subsidy gikan sa government. Good news, Vic, pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, i-check lang nato ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba na ito? Hindi ko na pwede. Mga yun, itong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi, Cinderella. Songs by America. Ano ba to? Songs, magre-request ka. Ayusin mo, ha? Sige na, baby, basa ako ang number. Diligani ko. Tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas dindot mangudbi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. I love you too, Tita Sandy Castillo. Thank you! Iaan mo kapag ka ako yung mamang babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Iyaan mo, kapag ako po ay manalo ng loto, kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kaawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo dyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkaka-bonding-bonding, Kasi nga ho, habang tumatanda po talaga tayo, ano ba yan? Bakikaw? Ano ba yung Tagalog mo, Day? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo, Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha. Kimura-gura naman ganito yung oras. Gamay lang itong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bitaw ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto dyan ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ta ka-afford, mahal ba magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naakay, siguro kung naakay 5,000, 10,000, makapatukod na kagpayag-payag, malipay na ko na, payag lang, okay na gyud kaayo. Pero karon pa lang, kung dili panday ang imuhang bana, kulang gid kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gid kay na B. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mug kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka-desisyon kag inyo ha, di ba? Bisod mangud ka ay nang naa sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Bisod kayo ng ingon na ana. Kanang magkuan ka, maglihok-lihok ka nga. Gusto nga kayo mong mananom, gusto nga manilihay, pero di ka kapanilig kay maikog ka. Kay ang ilang mga mata, kay nara sa imuha permanente, nga kanang murag, ang laki-laki ng kasalanan mo, parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request daw si Buboy, ay kunyo binuangi diha, John Maya, sa i-block ti ka karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, tarong nga lang ninyo yung request ha kay kabaluman mo nga dito nagaplay og mga other songs. Nagaplay gid ta og kanang mga kantang nga mga love songs kay kada gabi. Makalingaw jud ka bibi pakinggan. Aba Tagalog jud ka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iyang problema gud Cinderella pamilya sa iyang bana dili na niya iotong. Iyan ang isulti sa iyang bana kay iyaha na, sige iyo tong maora na, hinungdan, mamatay na siya og mahutdan siya hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay ka ng harsh rapod kay ka? Mahutdan daw kag hangin inday niya, maora daw na, na hangin, patay na siya sa iyang problema. Ito pa siguro ko ka ng depression, pero mahutdan og hangin, grabe po ka Jun. Uy, wala Jun kay ka ng konsiderasyon Jun ba? Jun, katuog na Jun ha? Kani si Junjun ng Cebu ko si unta mangid ka karon Jun ay. No, ikaw gyud Jun ha. Mo tambag na lang manggani ka Jun, pahutdan pag hindi mog hangin Jun. Bitaw, dai bitaw isa ra gid ako matambag pud bitaw sa imo. Same sa gitambag sa to ang mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun ha. Amot ni mo Jun. Jun lamiki ka ng paliwatan gali Jun. Lamiging ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kong nipper, Jun? Jun-Jun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahot na naghangin, agad-agad? Iba pwede makonsimisyon, usa? Ayha, mahot na naghangin? Habi si Jun-Jun ba? Ito, Jun, may gabi ideha, Jun, ha? Salamat kasi mong pagpamino sa toang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una.
1: Thank you!
0: Mayang gabi ipo sa inyo ang tanan. Pero bitaw, Dino, o maglahit na lang yun mo og balay, Dayan. Since wala pa man yun mo'y anak, mas maayod, bitaw, Day, nga magrenta na lang usap mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind, manggod, Day, kapag ka maguba, o magka-emotionally imbalance ka, basig unya, o bitaw, og magawas na lang ka nga, og ni Jun-Jun pa, wak na kay hangin. No? Lisod kaayo, Day. Wag, ayaw na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means na like, dili kit sila ganahan sa imo. Kaya kung ganahan pa sila sa imo, ha? Technically speaking, ka ng mga ilang mga istorya din, ha? Mga chismis nila, dapat apil ka. O, anak mo na. I remember. Dapat apil ka sa mga chismis. Dapat part ba ka sa ilang pamilya, whether they like it or not, ikaw mo nagipakastan sa iyahang anak. So, wala naman siya yung mabuhat, ana. Unsa pa may usually ba yun ang mga ingunaan ng ogang, ano, dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, Day, for your peace of mind, mas maayo nga, magbalhin na lang yun mo og balay, o magrenta na lang usap mo og kwarto, kay para na kay peace of mind. And then from there, makaliwok-liwok ka, makaipon ka. You don't really have to impress, you don't have to do anything para magpa-impress ko sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na tayo mamugos. Oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Anong... Do not please them. Mahurot ra ka. Kung imo pa na siya ng pangpugsun, may pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot sa imo, unsang oras ka mo mata. May mabuot sa imo, unsang muluto. May mabuot sa imo, o ganun, mamansin ni mo sa di. Ha? So, Day, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala namang gito'y oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabi ong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bis, safe kay na siya sa imo habi. Kay masking pagkapulaw ka sa kagabion, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus na apagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Ug mapalit usab sa mga

0: car sur XFM.
1: Oi par, pakura tira ko ng imong lolo di par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Pintano na bitaw na par?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
16: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigo kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: XFM.

0: magsakit man akong dugan kung may inong gugtuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aktik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah!
17: Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
18: Sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako
2: po si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
17: Santong Go Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Santong Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.

0: Mina og Ka sa XFM.
1: Oy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?

0: Rhino Car sa XFM.
1: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
2: Mga katropa, XFM.

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
4: Cess the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Sandon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
6: Akong pamanit, itong og dry kaayo.
7: Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo.
2: Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
2: Bayra na lagi na ako, eh. Excited?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragid na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape
17: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-ab man. O siya sunan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ana, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay pinistat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige padyud og kasuko.
11: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santown Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santown Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santown Gold Coffee Mix.

0: Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, sugarol kayo ko. So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, urot naman akong kwarta. Kanako bungot ito'y exciting.

0: ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Galo man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, nana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinis si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahansad ko aning kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Oy, Madi! Kumukha ko ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming

0: Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire's Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire's Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: sur XFM.
1: Bar, pakurati na kunang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
2: Exciting!

0: pursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, kapitan.
0: Usa man ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Dinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawalat. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ay ini katras pise, ah, may pay muligin.
2: XFM.

0: Er, cik. Oh. Mereka ikau magampo hake. Gimangau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung arce pagsyur dia. Gampo kau gaur der.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit-ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakurati ragod ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: XFM.

0: Oras sa XFM, doon na kita ay 10 minutos sa milabay sa alas 4.
1: Exciting Pilipinas!

0: morning, good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga region, Ogagus and the Sol, kumusta? Welcome. Uman-uman na po tayo mga katropa sa programa Exciting Pilipinas. Nining adlaw nga Biyernes, Pizza 12 na aning buwan sa Honyo to Smell, 20 size. La, mayong buntag sa atong tanan nga mga sulid katropa dyan. Nga nagasikay-sikay nining mga padahonan, nining mga taknaan. Nakapasalamat naman po mga katropa ang mga nakamata na sa ato ang supreme provider sa lineup nga adlaw ngayong gipadagay ni kanato. Proteksyon sa kagabiyon sa atong pagkatulog, taliwala pa man sa atong pagkamasalaypon. Apan sa gyapon na naasya kanunay mga katropa nga naghahatag kanato sa maayong panglawas. Og munay kanunay nato nga ipangaliw po mga katropa nga makabaton kita sa kahimso gapis kay maayong panglawas sa matag adlaw sa matag karunugon niya. Labi na ang protection every hour, every minute, every second sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ay, spoken dollar yan ah. And labi na gyud sa ato ang mga miembros, pamilya, mga katropa, mga kasilinganan o sa mga kalaban. Kalaban sa baruganan. Ano di ay? Onya, siyempre, katong mga wapa nagmata di ha. Alama, tanaman, bangun na dagtangan, ayun na kayo, Bontagers na ho! Katong programa mga katropa, siyempre, gato kini kaninyo sa produkto ngayon sa Yes to Health Incorporated, ang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, makahatag kinig pabos sa itong immune system at agadlaw. Aron nga mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa itong kalawasan kung may hinungdan sa mga balatian. Santhon Vitamin C, mga katropa, sa kinig ka-alkaline nga vitamin C nga makatabang gayod kinig katropa. Inadlawan na ito ni mga katropa ang Santhon Vitamin C. Papalit ni sa mga butika diya sa inyong mga lugar. Pwede po sa online, sa Shopee o Lazada. Aron niya maka-experience po o door-to-door delivery. Pero mostly karon mga katropa. Basta online na. Door-to-door kina. Tawagan na magkana sa mga delivery boy. Parcel! Pwede po na dindi mapalit mga katropa sa itong sibyahan. Drop by Ramadere, suroy-suroy, laan. Palit sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Ika-sinto 28 na karon mga katropa sa Independence Day. Muni ang karon katropa kining holiday sa ato ang nasudnon nga katigaran ika 128 katuig ba katropa sa pagsaulog sa kagawasan sa Pilipinas pan ang pangutana na kagawas bagyot ayoy. Morobag na kulong magyapon tayo ni mga katropa. Kulong sa kwan, sa kapitos o sa kabahal sa mga palitunon. Okay lang ang nakadawat o malita. Kay morag, wara kayo to mahalangan sa kamahal sa presyuhan. Talawan ni nga to ang katikaran mga katropa. Nagkalain-lain nga mga kuan. Mga presyuhan sa panaliton niya. Wala gyan. Puwersa na gyan niya pagkamahalin taon mga katropa. Muna ni karon ang ato ang gisagubang ni apay political crisis mga katropang binunlutay sa lady rato. Atun pa mga katropa sa kuan kining gitawag nilang acting Senate president president pro tempore Win Gatchelian nga nakinanglan matupag eksaktong disayos kabuto ikan sa mga senador aron makanvek si Vice Presidente Sara Duterte sa nagkaduol nga impeachment trial. Sa mga yun di yun kung anong giday mga katropa di giday buhian ning pagka acting-acting sa kuan mga katropa katong gitawag nila quorum nga dili matod paligi sa mga komento naagiday mga tao nga baga ay nako tumala pa ni Senador Gatchelian mga katropa kini ka kabanduan subay matod pa sa Article 11 Section 3 sa paragraph 6 sa 1987 Constitution. Tawa, subay-subay na konstitusyon niya. Sila waday kasubay. Di endi hisgutan nga walay opisyal sa gobyerno nga ang mahukman sa impeachment proceeding kon walay pag-uyon sa 2/3 sa tanang miyembro sa Senado. Okay, ang Senado lagi mga katropa, mao ni siya ay mahimo nga korte. O ang ato nga mga senador, mao ay mahimong mga huwis. O siyempre, ang president, mao ay presider. O niya, kung imong tanawon mga katropa, mas advantage kung abogado. Gihanay na matod pa mga katropa ang impeachment court ubos sa pamunuan ni Gatchelian. Stilan. Ang mga importanteng pizza alang sa pagsugod sa proseso karong tuiga 2026 diin ang Hunyo 15. Uy, hapit na. Ang katapusang adlaw sa pagsumite sa pre-trial brief gikan sa kampo ni Biffy Sara Og sa House Prosecution Panel. Hay nako. Pagka 18, pag-isgutan matod pa ang pre-trial conference. Julio Sainz, opisyal nga pagsugod sa trial proper. Bueno ni. Mo ni ang kuan lagi mga katropa agi ka kuanan agi ilugan bang para gyud nga dunay matigayon kini magong dunay walaon mga katropa maning kamot gini sila unsa kay mahimong kuan ani pod mga move sa gipili sa mayorya nga si Senador Alan Peter Cayetano sa pugay iyang mga moves ani mga katropa nga ni anam ni si Gatchelian na perte na magining pagkuhan ani kaya mulagi na suportado matod pa kuno siya sa Malacanang og sa Kongreso siyempre kuan man na, mga plano man na. Muling ninyo ang atangan o niya mga katropa, kumplitong detalye nini sa Express Balita sa Buntag. Ato na ang masayran mga katropa. Balik na tayo man sa mga importanteng pahinom-nom. Standby!
1: Exciting Pilipinas!
2: X-X-F-M
3: X-F-M
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanaw nun bitaw na ito. Unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, abot rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kogbalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
19: Sa una nga wala pa ko kasulay.
18: Akong manip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

ano? Ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa

Kumarap ka ng pangit. Kumarap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Kumarap ka ng pangit. Kumarap ka ng pangit.

Ibigin mong tunay. Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy.

0: Namit at chong.
1: Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. O kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak.
2: Sige na nga.
1: Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay.
2: Sige.

0: May gabanang kita mga katropa din sa itong pinagkumanaman sa programa Exciting Pilipinas sa alas 4.39 na mga katropa. La, mata na sa mga tulog pa! Og sa mga mata na tulog na, hoy! Rasa mga katropa itong kinikaninyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione o collagen. Parang musamot ka mga katropa. O anyat. O ikaw magkapi sa Santhon Gold Coffee Mix. Kamakini sa Yes Health Incorporated. O mapalit ni mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po mapalit na din ni mga katropa sa itong sibihan. Laagra mo din mga katropa. Onya palit dayon sa mga produkto sa Yes to Health and Corporated. Pwede may pwede mong mo-text mga katropa sa itong numero 0981 1525275. Natay mga bisita sa comment section mga katropa sa itong Facebook Live si katropang Lina Patao. Good morning. Happy Friday po. Si katropang Wilma Joaquin, good morning katropa, happy weekend. Si katropang Vincion Pataho, may buntag. O labi na sa taga Barangay Dasagan. Kanunay naminaw sa Exciting Pilipinas, amping ang tanan and God bless. Ala sa mga naminaw di asa mamundapita karon mga katropa. Ang maamod sila na sa itong sibiyan ni Nakabuntagon, sa radyo man, sa Facebook man, sa apps man. Kung asa na minaw mga katropa, sa tanan maayong morning. Labi na sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan karon. Happy born date ninyo mga katropa. It's a holiday. Happy Independence Day. Dugang katikaran sa itong pagbalik. Kuman sa mga importanteng pahinomdom. Stand by. Exciting.
1: X FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhino.
4: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
9: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
8: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: cop.
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na nagtay 4 minutos mga katropa, milabay sa alas 5! Inayorasa mga katropa, tulkinig ninyo sa Sandon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga makatabang sa itong kalawasan tungod sa mga sangkap nini nga kamunggay, mangustin ug suya bean. Nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal pa ka. Siyempre, gama na sa Yes to Health Incorporated. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa itong sibyahan mga katropa. Sa mga karon pa nagmata, may kinakamata pa. Ang mga wak pa nakamata niya, alam, mata na, bangon na itong tanganip na kay Bone Tigers na. Mayong morning kay katropang Gloria. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed Friday from Bayugan, Nasere. Tapos si katropang Beverly Pataho. Marajao na morning, watching live from Habunga. Dirita mga katropa sa itong update sa panahon. Ito ning siren karong mga panahon na mga katropa. Kaya ganyan, alas 4, nagpagawas na ang pag-asa sa ilang bulletin. Easter list, matod pa ang makapikto sa eastern section of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Kunin karon ang update sa itong panahon mga katropa sa ito ang nasod. Nga magkabaton kita og managumon nga kalangitan naban sa mga batak-batak nga mapag-ulan tungod pod kini sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha sa panahon nga adunay makusog nga mga pag-ulan. Ang hangin mga katropa hinay lang ato na sa kasarangan nga magakyan kini sa Amihanang Sidlakan padlong na sa Amihanang Kasadpan. Sidlakan. Onya ang baud mga katropa. Doon ay punto size nga ito na sa 1.2 metros ang kahambugo ni samtang musawap or musubang karong tataod mga katropa ang adlaw alas 5.27 o musawap usap kinayon niya sa may alas size 25 sa kahaponon. Ani ang atong update sa panahon karon mga katropa. Makasinati ta og mapanganuron madag-umon nga mga kalangitan. Og dita maglangay mga katropa. Ato po ning siron ang report ni katropa ni Ray Alinton kay Nalyagan Festival 2026. Opisyal nga ablihan karong adlaw. Katropang Ray, sa imuhang report, mayong morning.
3: XFM Report.
5: Yes, katropang Al, gikahinaman na sa mga agsornon o mga bisitang opisyal nga pag-ablisan na Liagan Festival 2026 nga paghimoon karong adlaw Hunyo 12 sa Rizal Park o Naliagan Ground sa Patin ay Prosperidad Agusan del Sur. Dungan usab kini sa pagsaulog sa ika-128 nga Independence Day sa Pilipinas din gilauman ang pagtambong sa mga opisyal sa lalawigan, mga empleyado sa gobyerno o mga residente gikan sa nagkalainlaing lungsod sa Agusan del Sur. Subay niini nga paghimoon usab ang flag raising ceremony o uban pang seremonyas isip pagsugod sa labing dako nga kasaulugan sa lalawigan. Ang Naliagan Festival mao'y usa sa selebrasyon nga naghatag pagtagad sa dato nga kultura, tradisyon o panaghiusa sa katawhang agsurnon. Gilauman usab nga musunod ang nagkadaiyang kalihukan sama sa cultural presentation trade fair, exhibit, boats, sports event o mga pasundayag nga maghatag og kalingawan sa publiko sulod sa selebrasyon. Din nag-awhag usab ang provincial government sa tanang katawhan nga makigbahin o magsaulog uban sa responsableng pag-apil aron mahimong malinawon o malampuson ang Naliyagan Festival 2026. Mga katropa, nining bunta sa iyo sa kabuntagon, bango na og kapihan na ang atong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekesang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagay salamat katropang Ray. Karong adlaw mga katropa pag-ablihan ang Naliyagan Festival 2026. Muna nga katong mga mahiligon sa kalingawan mga katropa. Naroon daw si Kitsi. Kitsi Nadal o si Barbie. Sa to, Barbie Hiramis? Para sa konsyerto mga katropa. Ay nako, muna nga animo. Katong mga naas layo. Katong mga naas dool, palayo mo. Ito mga katropa, dirita sa ato ang mga regional nga mga balita. Atong sayron ang mga balita sa mga nagkalain-laing lugar, diris Mindanao. Gikan sa ato ang mga kaubanang mga istasyonan mga katropa. Kaya matod pa, Balot Expo 2026 sa Carmin. Gipasidaan nga makapalig-on sa lokal nga ekonomiya. Ato ni Seron sa report, pinagina ni Katropang Bong Algabe sa XFM Tagum. Katropang Bong sa imong report.
3: XFM Report.
2: Ipahigayon ang Balot Expo 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa 58th araw ng Carmen Davao del Norte nga maghatag og dako nga oportunidad sa pagpalig-on sa lokal nga industriya sa balot og sa panginabuy-an sa mga residente. Sumala sa mga organizers nga tulo ka gabi nga kalihukan sa Carmen Park and Plaza nga magsugod karong Hunyo 13 hangtod sa Hunyo 15 ning kasamtaga gatuig, dili lamang para sa kalingawan kun dili usa-usab ka plataporma sa pagpalambo sa kita sa mga lokal balot producers, vendors ug gagmay ni siyante sa lugar. Pinaagi sa pagdani ug daghang bisita ug konsumidor. Gilauman nga mutaas ang halin sa balot ug uban pang pagkaon nga gidabaligya sa expo nga direktang makabenepisyo sa mga lokal nga manininda ug mag-uuma nga nag-uma kini sa industriya. Ipasiugda usab sa maong kalihukan ang importansya sa pagsuporta sa lokal nga produkto nga nakatabang sa paglihok sa ekonomiya sa lungsod. Pinaagi sa turismo ug negosyo nga gidagmay ug medium enterprises. Dugang pa ang mga espesyal nga promo sama sa buy one take one balot nag palambo sa consumer activity nga nakatabang sa pagdasig sa mas daghang partisipasyon sa komunidad o bisita. Pinaagi sa Balot Expo 2026, gitanaw nga mas ligon pa ang lokal nga ekonomiya sa Carmen samtang ginapadayon ang tradisyon o kultura sa lungsod. Katropa, malikayan ang diabetes. Pinaagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Samtang tabok-tabok-tabok, katropa, dito na sa may Bukidnon nga area. Ano na matod pa, ipinistrian nga lango sa ilimnong makahubog ang nabanggaan sa bus sa Maramag, Bukidnon. Ato na yung siren sa report, pinagina ni katropang Rustom Velia Franca. Katropang Rustom sa imang report.
3: XFM Report.
6: Aksidenteng nabanggaan sa Pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules, Hunyo G, sa may Sari Highway, Purok 1, Tibigon, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na siren, nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane, gikan sa Maramag o paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, truck nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituohan nga ubos sa impluensya sa alcohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapolisan ang driver sa bus og ana nakaroon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita mag Santol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
4: Nanggang salamat na katropang Rostam. Malagi na agato aga pahinom-dom lagi nga kung makainom di aras balay unta di na mag lakwatsa na labi na din gabiing dako mga katropa. Makahatag lang inoon og abiria sa uban. Tanawa tong bus na damay lang inoon mga katropa kay tabok-tabok maning hubog. Awa na ka kuan pambuhay klarong paminsar lagi mga katropa. Wag gini usah sa mga likayanan gidontana. Tanawa di disgrasya. Angol ang resulta inoon mga katropa. Samtang tabok-tabok ta sa may Jinshan nga area. Kaya death toll Sarangani Province misaka na sa 18 tibok lungsod gipaubos sa state of calamity. Ato ni Saron sa report pinagi na ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen. Katropang Ivan sa maong report.
3: XFM report.
7: Gipaubos na sa state of calamity ang tibok lungsod sa Glan Sarangani Province. Uman nga misaka na ngadto sa 18 katawo ang kumpirmadong patay samtang pito pa ang padayong gipangita human sa Miigo nga magnitude 7.8 nga linog ni adtong Hunyo 8. Base sa situational report number 4 sa MDRRMO Glan kagahapong adlawa, Hunyo 11, muabot sa kapin 109,000 ka mga residente ang grabing apektado human nga nadaot ang kapin 6,600 ka mga kabayan o pipila ka mga establishmento, tulungaan o simbahan. Nagpabilin usab nga walay supply sa kuryente o tubig ang tibok lungsod samtang gisuspende pa ang klase o trabaho sa gobyerno. Gawa sa dinaliang pagpangapudapod sa relief goods, gigamit na karon ang chopper sa Philippine Air Force o Coast Guard alang sa paspas nga pag-evacuate sa mga grabing pasyente ngadto sa Jansan o Alabel. Nakadeploy na usab ang dugang mga ekipo o krudo gikan sa probinsya o DPWH aron paspas maablihan ang mga dinalian nga kalsada padulong sa mga hilit nga barangay alang sa nagpadayong search, rescue and recovery operations.
8: Sa updated data na data natay 18 dead o 7 missing. Yes, sir, so magkuhan lang ta, magingat lang ta kay natay mga aftershocks. So si kinakuhan lang po na to na delay magpanic in case na na-earthquake. Ready po magkabala ka kay ginahinay na o-distribute ang mga relief goods.
7: Samtang maagya na usab karon ang dalan sa barangay Kapatan Glan Sarangani Province nga usa sa mga grabing naguba og natabunan sa gibanabana ang 200 meters nga pagdahili sa yuta kun landslide gumikan sa nasampit kalinog paspas nga giayo gilimpyuhan sa DPWH Sarangani District Engineering Office ang dalan aron nga masumpay pag-usab ang maong dapit ngadto sa mga magatunol og relief assistance og alang sa pag-ayo sa mga pasilidad. Subay sa kamanduan ni President Bongbong Marcos Jr., padayon matupa ang gihimo nga 24/7 restoration o clearing operation sa DPWH-12 aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron magpabiling himsog ang panglawas taliwala sa kalamidad, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Nagayang salamat katropa niya Ivan. Kaya muli gini mga katropa ang dakong damyo sa linog nga nahitabo ni atong miyagi adlaw. O gamaton pa under na karon sa state of calamity ang lungsod sa Glan Sarangani Province tungod sa pagsaka mga katropa sa nakabsans kinabuhi. O niya napagyoy na missing niya ang mga kalsada in town mga katropa. Nagkakuan, murabag ka ng cake nga gi-slice. O nga na ang nahitabo mga katropa ditong napita. Samtang Army Reservist nga nag-viral sa pasangil nga kawatan apan bayani di ay. Naghatag kinigleksyon sa netizens. Atong balik-balikan si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM report.
7: Gihimong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang nahitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet. Human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jensan, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang hulagway, diin gipasanginlan siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain, apan ang tinuod dinalian day niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mon nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
9: Oo, na pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kayang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, mag-ampo na lang siya sa Ginoo. Kanang kinisingkasi nga pangayag pasaylo. Dili ingon nga sa istorya lang. Basing may tabo na pagkutro nga dili parehas ako ha. Mahimo na po di mo nga masin ni mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw ang dahil follower. Paano sa imo ang imo ha? Kay kung sakali na hindi man mukhaan, kung sa imo may tabo, siguro, mas hindi ka kapasaylo. Na mo sila kailan mong kaso.
7: Hinoon, naghatag kiniubog at nga paimangno ngadto sa mga vloggers og netizens nga huna-unaon-una ang kamaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tao nga ang bugtong tingua. Maulamang ang pagtabang nga walay bayad.
9: Tanan diya nga nag-take sa kuwa o dili maayo. Akong advice sa inyo ha. Putruhanan niyo. Ayan yung nagbuhatag ko. Kay makadaot mo sa akong mga anak, sa akong mga kaparintihan, na ako sa galagad sa Ginoo, tapos makita niyo na isyuhan ko nga sa katuwatan. So dili maayo. So akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang gid mo o pataka o ticks. Kay isod ka ayaw, madagal yung masakitan. Kamu, inyo ha, naglagot mo nga huwag mo kabalo sa inuktan. Samtang ako nga nagtabang na nakakita sa inyo mga content, sakit para sa kwa.
7: Para sa atong bagong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunthon Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Mga katropang, naglangkob sa ato ang regional ng mga balita gikan sa mga nagkalain-laing lugar sa ato ang mga kaubanang istasyonan. Mosunod na tataon mga katropa ang Secretary of Health. Pagkasundan kini sa Express Balita sa Buntag, Balls Eye Centro, guban pa ang mga programa sa kamuntagon pengon sa kapuno ng ngayon atong paminawan din lang sa XFM Agusan. Wala tayong oras sa pagpadayon sa unahan mga katropa. Sa gala na lang sa kinatbuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Sa atong kaubanan sa kontrol si katropang Harvey Jaramez. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kininilang si katropang Alva Sende sa Gapon Magingon. Amting tama mga katropa ni Adlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye. Pag-ayo-ayo. Happy weekend.
3: Exciting Pilipinas.
10: XFM. XFM.
11: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunthon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Sunthon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
12: Sunthon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
13: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong lughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Sunthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
12: Sunthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpacheck up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc. Ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, eh, maagapan, paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin, yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so, on top of that kidney, mayroon doon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So, nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So, itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So, tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So, yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos
1: di
0: na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito 'yung nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun 'yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase Eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin. So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. Mm-hmm. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila lang na natin. Ano? Mm-hmm. Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Mm-hmm. Ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Mm-hmm. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung sarili nating
1: immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Mm. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. Mm-hmm. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. Mm-hmm. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Mm-hmm. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. Oh. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Kaya bibigyan ng imbalances dun sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya kailangan maging mapagsuri po tayo pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos. So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa, O yan. Tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din. Pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingiting ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
0: talaga.
1: Yung
0: unusual talaga. Oh.
1: Hindi ka naman maitim. Mm-hmm. Pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyo pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint kaagad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinaan gawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach.
0: Yun.
1: Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyo inumin at kainin ang dapat niyo kaining masustansya.
0: Na yun, no? So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, eh, no.
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na, ready made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
1: Saka isang ano partner, yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, nako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
0: wala
1: makatulog.
0: Na,
1: kasi yung katawan nila, pinersa na nila. Mm. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm. Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for ano,
1: a specific purpose.
0: Emergency purposes.
1: Yes,
0: ganun,
1: so.
0: No? Yung mga kinakailangan lang talaga na panahon. Ano?
1: Mm.
0: Pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. Sa mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, dok, ano, okay na kailangan, eh alam natin kung paano
1: hindi
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Oh, yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa, walang stress eh. Hindi normal. Oo. So a body which is a normal body, may stress 'yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: Oh. So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinanay eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis. Na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Tama
1: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo-lalo na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, eh maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, eh sundin po natin yung mga payo ng doktor natin o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, eh sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano? Regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan, eh dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung ultimate trio natin mga kaibigan, ha? Pwede mo ibili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero at mag text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sunflame Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sunflame Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
6: Sunflame Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Sunflame Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunflame Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sunflame Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatang malapit butika sa inyong lugar.
8: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zan Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zan Zone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zan Zone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
9: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
12: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaraas ang

0: yung iba daw maulap yung paningin ano, tapos hindi masyado nakakaini, nakakaaninag.
1: Actually yun na yung simula ng ano eh, ng yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng nakapagmalapit saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita
0: mo pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high, katulad ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes.
1: So kaya yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. So mga kabayan po natin ha, na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no, sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin. Ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, pwede nyo na lang idagdag ang one capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. So mga kabayan natin, gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. No? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansama talaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ora,
4: Kapitan!
3: Kung gwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
4: Kiligon! Ah!
3: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
4: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong

0: Ang inahanglanon sa kwarta, mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
2: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline. X. X. F. M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katropa, atong oras, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, niya na ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, armas sa NPA na recovers militars Bayugan City human gitudlo sa kanhi rebelde.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, babay sa Davao City na datugan og na disgrasyang truck samtang nagluto patay.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, 16 ka boto sa Senado gikinahanglan aron ma-convict si VP Sara sa impeachment trial sigon kana ni Senador Gatchalian.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, 12 patay sa pagpamusil sa Johannesburg, South Africa. Manhunt operation sa otoridad nagpadayon.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, lockout bulletin bato kang coach Ta Baldwin girequest sa kampo sa nalumos nga basketbolista.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Brandon Espiritu nangayo pasaylo human sa kontrobersyal nga komento kabahina sa half face sa beauty pageant.
2: Headlines. Express Balita. Express.

0: Express Petita. Express Petita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw nga Biyernes, mga katropa, Happy Independence Day. No, it's holiday karon mga katropa. Sumunang, murag ubay-ubay sa atong mga katropa karon. No, nga medyo wapaya kabangon. No, hinahinay sa kaginod mga katropa. No, kay karong adlaw mga katropa, syempre ang muna ni mga katropa ang adlaw sa pagsugod sa Naliyagan Festival mga katropa diri mismo na sa probinsya sa Agusan del Sur. No, good morning sa mga no nakalantaw na karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. Inyong malantaw karon sa atong mga Facebook pages sa pinagi na sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3. Good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw no sa tuang mga hookup stations mga katropa. No, labi pa diha sa may Metro FM Trento, Metro FM Bayugan City. Ingon man mga katropa ang Metro FM Rosario. Og syempre, good morning usab sa tuang nakantabay mga katropa sa tuang YouTube. No, live ta malantaw mga katropa pinaagi na sa XFM Agusan. Atong programa mga katropa gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, mo ni ang kapsula nga aduna extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og espirulina. Mo ni mga katropa ang mga iladong herba nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang na sa mga nagkadaiyang mga balatian. Mo ni mga katropa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga mapalit na mga katropa sa inyong mga sukig parmasyag butika sa inyohang lugar. Ang produkto mga katropa ng Santon Plus Gold Herbal Capsule og ang Santon Plus Coffee Mix mapalit na ninyo mga katropa nationwide sa Mercury Drug. Available sad na mga katropa sa South Star Drug, TGP og generika mga katropa. Atong oras, 13 minutos ang nilabay sa alasay sa buntag. Mga katropa, di ta maglangay niya na ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Unang detalye sa tuang balitas lokal. DNR Pedro Agusan del Sur nagbawal na sa single-use plastic sulod sa ilang mga opisina. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
3: XFM Report. Poligon sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resource Office, kona DENR Penro sa Agusan del Sur, ang ilang kampanya batok sa pollution, pinaagi sa hingpit nga pagdili sa paggamit sa single-use plastic, sulod sa tanan nilang nga opisina. Ini ang direktiba subay sa pagpatuman sa memorandum circular gikan sa kagamhanang provincial sa Agusan del Sur, nagtumong sa pagpakunhod sa mga basura ug pagpalipod sa kinaiyahan. Ubo sa mga palisiya, hingpit nga gidili ang paggamit sa mga disposable nga plastic. Ilabi na panahon sa mga opisyal nga kalihukan og tigom sama sa disposable plastic bags, kon sando bags, plastic nga mga baso, straw og kutsarag tinidor, kon nga utensils, mga plastic nga food containers, kon sudlanan sa pagkaon. Giauhag ang tanan nga mga membro sa mga ahensya nga mogamit sa mga reusable og eco-friendly nga mga alternatibo isip kabahin sa responsabling pagdumala sa basura. Aron ba siguro ang malampusong implementasyon ni ini, gimanduan usab ang tanang Community Environment and Natural Resources Offices kon CENROSS, Protected Area Management Offices kon PAMOS og mga partner services provider. Pinaagi ni ini nga inisyatibo nagpadayon ang DENR Penro sa pagpakita sa ilang ligon nga paningkamot og ehemplo alang sa pagpadalipod sa kinaiyahan og kaayuhan sa tibuok komunidad.
4: Sir, kung balikan na ito ang Republic Act 900,
2: 3 katong ato ang solid waste management. Dugay ni kini nga balaod since nga ang kami nga nasa DNR kami gyud ang magpatuman ug mosunod ani nga balaod pod. So nagpagawas ko kamanduan sir sa ato ang opisina ug ang ato ang mga sinros nga gibawal na gyud ang paggamit labi na sa tanan ng mga activities kung naay trainings, naay mga workshops ug lain pa nga mga activities nga nag-involve og mga catering ug mga snacks. So gibawal na gyud nato ang paggamit og mga single use plastic, no. Even sa muang opisina, amuha nang gimanduan ang mga empleyado po na to na dili na gid mo gamit. In relation po ni sa ato ang kamanduan sa ato ang Gobernador diri si Gobernador Santiago Cani Jr. sa Tibuok Agusan Sur.
4: Mga katropa, aron kanunay limpyo ang atong kalawasan gamit kanunay sa Clerskin Herbal Shop. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, isip pagpangandam sa usa ka labing dako o gipaabot nga tinuig nga selebrasyon. Nagpahigayon og usa ka coordination meeting ang lokal nga panggamhanan sa Rosario Agusan del Sur. Dito na mga katropa sa Exhibition Hall sa Municipal Building sa Maong Lungsod. Ang Maong Tigom gipatawag aron hisgutan ang mga plano, programa o mga importanteng lakang alang sa malampuson o hapsay nga dagan sa maabot nga Buyawan Festival. Gitamungan na maong meeting sa mga municipal officials, mga committee heads o uban pang mga hingtungdan nga adunay papel sa selebrasyon. Tumong niini nga masiguro nga organisado ang matag aktibidad o malikayan ang bisan unsang kakulian sa adlaw sa kapistahan. Gipas sa iugda ni Mayor Jupiter Cervantes Abulog ngadto sa mga mitambong ang kamahinungdanon sa panaghiusa, koordinasyon o dedikasyon. Pinaginining sayo o padayon nga pagpangandam, nagtinguha ang lokal nga panggamhanan nga makahatag og usa ka mas makahuluganon, luwas o malipayong kasinatian alang sa tibuok komunidad o sa mga muabotay nga mga bisita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, Barangay New Visayas, kampiyon sa Agribolt Contest sa Magdiwata Festival. Detalyes report ni katropa ang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
5: Dako nga kalipay ang gibati karon sa mga opisyal o mga residente sa Barangay New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur. Human sila ang gideklara nga kampiyon sa Agribolt Contest sa tinuig nga pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026. Sa usa ka pakighinabi sa XFM Agusan, gipadayag ni Barangay Kapitan na Jerry T. Donasco ang iyang dakong garbo o kahingangha sa maoga kalampusan. Sumala ni Kapitan Donasco, wala sila magdahom nga sila ang mugawas nga mananaog tungod kay dako og lisod ang maong kompetisyon. Lakip na sa mga hagit nga ilang giatubang sa maong kontesta. Daghan karibala diin muabot ngadto sa 20 city ka barangay ang misalmot og nagpasundayag sa ilang tagsa-tagsa ka mga bots. Nindot nga mga display diin grabing pagpanindotay og pasundayag sa nagkadayang prisko nga mga prutas og mga utanon nga gihimo sa matag partisipante. Bisan pa man ini gitan-aw sa kapitan nga dako ang iyang patuo nga ang ilang pagkatalagsaon na maoy tinguha sa kasing-kasing sa mga horado ang rason sa ilang pagdaog. Ang mga materialis diin na pulos kawayan nga usa sa mga nag-unang produkto sa ilang barangay ang gigamit nga pagtukod sa ilahag agribot. Lakip na usab diin eh ang agri-products sa mga mag-uuma diin ang mga display nga magautanon. Wala gipalit sa gawas kundili abot sa singot o kahago sa ilang kaugalingong mga lokal nga mag-uuma o ang pagtinabangay sa tibuok komunidad samtang andam sa maoga pagtukod tungod sa ilang pagkakampyon na dawat sa New Visayas ang ganting nga nagakantidad sa 15,000 kapisos. Gisiguro sa opisyal nga ang maong premyo dili basta-basta gastuhon dadon pa kini sa ilang sunod nga barangay sisyon aron hisgutan og planuhon og maayoh kon asa kini idapat nga proyekto o programa aron mapahimuslan og makahatag og kayuhan sa tibuok katawhan sa ilang barangay.
6: Ako ang gibati sa panahon na kami ang nakadaog gibati. Di pa yun, di pa kayo. ibali among display wala yung ipalit ato. So product na mo to, product na mo to, sobrang ganyan sa yad niya. Tapos ang tanong niya mga hima no kagamitan sa atibali sa mga boat, pinagigit sa mga material katong injection material, wala yung menu niya na tayong ipampalit. So makita mo yun niya among mga tang hima no itong gamit to pinagigit sa mga sa COVID ibali kahit kung man to halos bamboo o kawayan ang among gamit niya. Ang mga decoration ibali pinagigit sa kawayan na
5: ang tipik ga nga pamahayag ni Kapitan Jerity Donasco sa Barangay New Visayas, San Francisco, Lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon ang atong panglawas ug mahilayo sa balatian, mag-premium D3 kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Nagpabiling naguna sa listahan ni Police Major Carmelo Malumay ang pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa tibuok lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Pinagi na sa walay hunong nga pagmonitor sa tanang barangay ubos sa iyang area of responsibility. Sumala ni Police Major Malumay ang kanunay nga presensya sa kapulisan o regular nga pagpatrolya dakong tabang aron mapugngan ang kriminalidad o guban pang matang sa hulga sa seguridad sa komunidad. Gipasabot sa mga opisyal nga ang pagkabot sa malinaon nga lungsod dili lamang sa kapulisan kundili nagkinahanglan kini o giniusang pagpaningkamot sa tanang sektor sa Katilingban. Tugod diini padayong gipaligon sa San Francisco Municipal Police Station ang ilang relasyon ngadto na sa mga residente aron mapadali ang pagresponde pinagi na sa mas paspas nga pagreport o pag-aksyon sa bisan unsang krimen o insidente o mapalambo ang pagsalig o aktibong partisipasyon sa katauhan dako kay katampo sa pagsulba sa mga kaso.
7: Ang akong kuan, personally, ako lang ginapa-emphasize sa ilang, i-maintain lang nato ang atong integridad, ang atong maayong relasyon sa komunidad. Kay kitang kapulisan, wala tayo mahimo kung wala'y tabang sa community. So, ang pagsulbag mga sa krimen, hindi maningo nga polis lang, hindi shared, shared responsibility. Tabang-tabangan na to, kay para makapot na to ang hapsay kalinaw sa atong buwan, munisipyo.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malumay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa ads PPO, gisugda na ang hugot nga seguridad alang sa 4th Naliagan Festival o 59th Founding Anniversary sa Agusan del Sur. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
8: Formal nang gipahigayon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang usa ka send-off ceremony alang sa mga personnel nga maoy magtinabangay sa pagmintinar sa seguridad o kaluwasan sa tibuok dagan sa ika-34th Naliagan Festival o 59th Founding Anniversary sa probinsya. Ang maong seremonya gipahigayon dito sa Demokrito o Plaza Government Center sa Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur tumong sa mong kalihukan nga i-deploy ang gatusan ka mga membro sa kapulisan, emergency responder o medical team, Bureau of Fire Protection o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, diin gipresentar usab sa mga nahisgutang ahensya ang ilang nga komprehensibong plano alang sa seguridad, fire safety, emergency evacuation o medical response aron masiguro ang hapsay nga selebrasyon. Personal nga mitambong si Governor Santiago Cani Jr., diin iyang gibutyag ang iyang mensahe, ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa, kooperasyon o pagkamabinantayon sa ng sektor aron mapadayon ang kaluwasan sa publiko og sa mga musaksi sa maong festival. Gipasalig usab ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop nga hingpit nang andam ang tanang contingent og puwersa sa gobyerno alang sa ilang misyon. Pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa Provincial Government of Agusan del Sur ang mga otoridad gilauman ang usa ka mabulukon og malinaon nga pagsaulog sa tinuig nga kapistahan sa probinsya.
9: So nagkaroon po tayo ng scent of ceremony sa around 1,300 po ang ating i-deploy for the whole duration ng ating festival. Starting po yan today po, nagkaroon na po ng soft opening and it will last until June 17.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop. Mga katropa, aduna kabay gibatong balatian sa imong kalawasan inom kanunay sa sisdapin. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Malang pusong na-recover si Niusang Puwersa sa Militar ang usa ka taguanag armas sa New People's Army kon NPA sa Kabukiran sa Mount Ararat, Bayugan City, Agusan del Sur. Niantong Hunyo 9, 2026, ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga tropa sa 30th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion ubos sa 4th Infantry Division. Nalihok sa militar ang operasyon human usa ka kanhi rebelde ang mibutyag sa eksaktong lokasyon diin gilubong ang maong mga kahimanan sa gubat. Sa pagkubkub sa mga sundalo na kuhagikan sa dapit, ang usa ka M16 rifle o duha ka magazine. Nasairan nga gilubong kini sa maong kanhi rebelde sukad pa ni atong tuig 2022 sa wala pa siya mibiya sa maong kalihukan. Sumala ni Lieutenant Colonel Ray Verhill Anugi. Dakong tabang ang padayong kooperasyon sa mga former rebels aron hingpit nga makuha ang mga armas nga mamahimong magamit sa mga daotang kalihukan. Di pasabot usab niya nga kini nga kalampusan nagpakita lamang sa epektibo or sa kaepektibo sa nagpadayong kampanya sa gobyerno batok sa armadong insurhensiyas probinsya. Dako usab ang pagdangayig nga gipaabot ni Major General Marion Angkaw ngadto sa mga tropa sa kagamhanan ug sa kanhi rebelde nga mikooperar aron mapaligon ang tinguha alang sa usa ka malinawon ug luwas nga komunidad.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gibutyag ug gitin-aw sa Municipal Tourism Office sa San Francisco, Agusan del Sur nga ang mga mulo ug isyu kalabot na sa dagang mga fans nga wala gi pasulod sa nahitabong live concert sa sikat nga grupong Sweet Notes sa baguhay lamang na human nga Magdiwata Festival. Sumala ni Tourism Officer Helmore Gimari ang pagdili sa uban nga makasulod sa dapit kalingawan o sa ka-opisyal nga protocol nga gipatuman sa mga personnel sa Incident Management Team. Gihimo kini aron masiguro nga walay daotang mahitabo sa publiko tungod sa grabing kasikat sa maong banda nga daling nakadani sa bagang duot sa katawan. Hugot nga gipatuman ang seguridad aron malikayan ang peligro sa stampede o ang pagtinukmaray or panig or pagtinukmaray o pagtinag or ang bagang duot sa katawhan mga katropa. Gipasabot sa mga opisyal nga mas maayong magbabinantayon sa sayo pa. Aron muliho kun aduna may mabulilyaso o madaot.
10: Kanang naiuban na grant ito sa Facebook due to the reason nga wala daw sa gipasulod. Actually, ang amuha adto is as per advice sa katong amuang EOC no sa IMT namo ba nga ang nag-crowd ano gid mi kay murag na reflect sa management karon nga ang previous bitaw ko tukang Elias nga daghan kaayo gid sir nag-overcrowd crowding gid to siya nya motong to escape sa mga mahitabo no murag managang namidaan motong na mi crowd control nga gihimo so motong gisaradan siya pagka puno-puno natong kay gawas sa mga barangayan kay daghan na magitudaan kay 27 ka barangay sa nag-attend niya napay mga pila na daan ang ilahang council and ako ano so puno-puno na gid siya niya maotong napaginaduga nga mga katug yung mga expectators gid niya gusto gyud man tan-aw atong Sweet Notes sige kay ilado man gid sila pero unfortunately maulo gito no so ako maayo akong pasensya sa tanan niya to makasabot sa sitwasyon ba kay ani magud siya alam magka ng usap pa may managang kung ano yung mga nahitabo sa ba nagka-stampede na hindi nakaginhawa na na niya. Kung
1: so mo ito mga tropa, ang tipik sa pamahayag ni Tourism Officer Helmore Gimari sa San Francisco, Agusan del Sur.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga tropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional! Balita sa regional!
1: San Miguel PNP Chief Surigao Sur gipasidunggan human madakpan ang usa ka top wanted sa rape. Ang detalyes report kay tropang Ali Vicente. XFM
11: report. Gipasidunggan sa Surigao del Sur Provincial Police Office si Police Major Jumel L. Makiling, ang Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station, tungod sa iyahang talagsaong liderato sa kampanya batok sa kriminalidad. Nadawat ni Police Major Makiling ang maong pasidungog human niya gipangunahan ang usa ka malamposong operasyon nga misangpod sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga giila isip top 5 regional level og top 3 provincial level most wanted person. Ang nadakpan nga suspect dugay nang gipangita sa balaod og nagatubang sa mga seryosong kaso nga rape by sexual assault og qualified rape of a minor kon pagpanglugos sa usa ka minor de edad. Kini nga operasyon kabayan sa serye sa padayon nga kampanya sa kapulisan sa probinsya batok sa mga wanted person nga nagtago sa balaod. Ubos sa liderato ni Police Major Makiling, mas gipakusgan pa sa San Miguel Municipal Police Station ang ilang mga operasyon nga may resulta sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga tao nga adunay outstanding warrant of arrest. Dako usab ang pasalamat sa mga opisyal nga do sa publiko. Sumala niya ang suporta og kooperasyon sa komunidad maoy usa sa mga nag-unang yawi sa kalampusan sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaron, ang San Miguel Municipal Police Station padayon nga nag-double time sa maong pagningkamot sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay pinaagi sa aktibong pakiguban sa komunidad ug tiunay nga serbisyo publiko. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Agusan del Sur o Agusan del Norte, dungan nga gideklarang ubos sa stable internal peace and security status. Detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM report.
5: Usa ka makasaysayong lakang padulong sa hingpit nga kalinaw ang nakabuot human sa dungan nga gideklara sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte ubos sa stable internal peace and security status. Ang maong opisyal nga deklarasyon gihimo pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga provincial peace and order council sa duha ka lalawigan. Nahitabo ang deklarasyon human ang tanang munisipyo ug syudad sa Agusan del Sur o Agusan del Norte naggahiusa o nagmando sa pagpasar o resolusyon aron ipaubos sa SIPS status ang tibuok dapit sa duha ka probinsya. Kini nagpasabot nga hapsay o kontrolado na sa panggamhanan ang seguridad o wala na dagkong hulga sa armadong grupo sa baoga bagadapit. Nasairan nga nagsumikad ang maong deklarasyon human sa malampusong operasyon sa kasandaluhan ubos sa 401st Infantry Brigade Philippine Army sa pagdumala ni Colonel Glenn Joy Aynera. Milampus ang military sa pagpukan o pagbungkag sa Northeastern Regional Committee ang giila nga labing dako o impluensyal nga grupo sa Rebuilding New People's Army kon NPA nga naglihok sa rehiyon Skaraga. Tungod ni ini nga kalampusan na nakatakda usab nga ideklara ang tibok rehiyon Skaraga isip insurgency free. Kini nagdala og dakong kadasig sa mga lumulupyo tungod kay opisyal ng luwas ang rehiyon gikan sa armadong pakigbisog nga gilaumang mas mulambo pa ang ekonomiya og turismo sa maong dapit. Mga katropa, ligonon ta ag atong panglawas, adlaw-adlaw natong imnon ang Santhon Plus Gold ug Santhon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, 136,000 pesos nga nabilin sa tricycle na uli sa tag-iya tungod sa matinud-anong driver sa Surigao City. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM report.
12: Malampusong nabalik nga to sa iyang hustong tag-iya ang kwarta nga nagkantidad og 136,000 pesos human kini mabilin sa usa ka tricycle sa Surigao City sa miaging buntag. Ang tag-iya sa mong kwarta giila nga si Judalen L. Palen, usa ka residente sa Socorro, Surigao del Norte. Base sa taho, namatikda ni Palen nga wala na ang iyang kwarta human siya may kanaog sa iyang gisakyan nga tricycle. Tungod sa kabalaka, dali siyang midangop sa Surigao City Police Station aron mangayo og tabang. Diha-diha dayon, milihon ang mga kapulisan ubos sa Theft and Robbery Unit aron subayon ang mga dapit nga posibleng kabilinan or kahulugan sa mga kwarta. samtang nagpahigayon og pakisusi ang mga otoridad. Miduol sa istasyon sa pulis si Jose Conte, lumad nga taga barangay San Juan, Surigao City. Gitugan ni Conte nga iya nakitaan ang usa ka brown envelope human sa gihimong verifikasyon sa mga pulis na kumpirma nga kini mao gayod ang envelope nga adunay sulod nga 136,000 pesos nga gipanag-iya ni Palen. Nagpaabot usab og dako nga pasalamat og pagdaig ang Surigao City Police Station ngadto kang Mr. Conte sumala sa pamahayag sa kapulisan. Ang gipakitang ehemplo ni Conte nagpamatuod nga ang pagkamatinud-anon, responsibilidad og kooperasyon sa komunidad mao'y yawi aron mapalig-on ang pagsalig og kalinaw sa katilingban. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Well, pasalamat gihapon ta katropa no kay napay ingon ana no nga netizen sa kapito sa panahon karon mga katropa. 136,000 pesos dako-dako na na nga kwarta mga katropa pat gipili sa maong driver mga katropa nga ibalik ug uli dito na sa hingtungdan kun tag-iya mga katropa sa maong salapi. Alright, mga katropa, padayon ta sa laing detalye sa tong Bulitas Regional. Babay sa Davao City na datugan og na disgrasyang truck samtang nagluto. Nakabsan ni mga katropa sa kinabuhi. At ni Siron, nanukad sa XFM Davao, pinagina ni katropa ang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
13: Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini na datugan sa na disgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabay adlaw. Biktima, giilang usaka Jane Ayup Eyas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasairan sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag Bunawan District dihang aligasyong ni palya ang brake niini pag-abot sa kurbada ug bakilig gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasa. Sa pikasbahin, giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital. Pan wala na kininatabang pa o gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos nga taga Marbel Matalam North Cotabato, human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 1 million nga balor sa shabu nasakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental. Suspect arestado. Detalyes report ni katropa ang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
14: Arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nailan si alias Mando, high value individual. Human kini nakuhaan sa gibanabanang 160 gramos sa gituhang shabu nga mobalor sa kapin 1.08 million pesos atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Barangay Pines sa Oroquita City, Misamis Occidental nitong Hunyo 9 sa gabi. Matod sa Oroquita City Police Station, nabantayan nga ng labay og mga butang ang suspek samtang nagpadulong sa checkpoint sa pag-verify sa mga operatiba. Nasuta nga doon na kinigidudahang shabu hinungdan sa pagpahigayon o inspeksyon. Nakuha gikan sa operasyon ang nagkaryang sachet sa gituang shabu, drug paraphernalia, bag o sakyanan nga gimaniho sa suspek. Giandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspek sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan alang sa nagkahiwusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Usa ka pamilya sa Aurora, Zamboanga del Sur, kaupat na sunugan. Ang detalyes report nanukad sa XFM Pagadian, pinagin ni katropa ang Jen Escalante.
0: XFM Report.
15: Nagatubang karon og dakong kalisod ang pamilya Cuevas sa barangay Tagulalo, Aurora, Sambuanga del Sur. Human sila makasinati og upat ka insidente sa sunog-sunod sa upat ka tuig. Base sa impormasyon nga itong nakalap sa mundapit mga katropa, nasunog ang ilang landahan kaniadtong 2023. Gisundan kinis pagkasunog silang balay kaniadtong 2024 o kaniadtong 2025 mga katropa, nasunog na usab ang ilang landahan og ninimbulan sa Hunyo, tuig 2026. Nasunog pag-usab ang ilang Pinoy anan. Ang pamilya mga katropa gilangkuban sa magtiayon nga sila si Iris og Pilasio Cuevas. Lakip na ang ilang anak na usa ka PWD. Tungod sa sunod-sunod nga trahedya mga katropa, nanginahanglan sila karon og tabang aron makabangon og makasugod pag-usab sa ilang kinabuhi. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Alam sa nikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenis Calante, XFM News.
16: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Ulahing biktima sa nahugno nga supermarket na recover na death toll sa Jansan, Misaka. Detalye sa report ni Katropang Philip Oligario.
16: XFM Report.
17: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kung asa gipangita ang posibleng lokasyon ni ini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis, ang biktima human sa mga pipila ka oras katabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi, ang gihimong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae ug nagpuyo sa Cotabato City. Nagituhang katapusang natrap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing, ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod ini, anaa sa duha ang napabiling missing. 17 ang patay, 94 ang injured admitted, og 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang nga magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya, inubanan sa pagtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario, XFM News.
16: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, eskwilahan sa Tagum City diin nakasulod ang nagurimintadong lalaki. Gikatakdang magpahigayon o debriefing sa mga estudyante. Nanukad sa XFM Tagum. Doon ay detalyes report si Katropang Larsa Nyol.
16: XFM Report.
18: Gikatakdang ipailalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo o mga stakeholder. Kansang labing napituan, human sa paghurimintado sa usakalalaki, bitbit ang sundang o nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City netong Hunyo 10 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Ma'am Lionela C. Anunevo, School Principal 4, sa nasangpit ng eskwilahan, human sa estudyante, gilayon sila nakihimo og incident report dugan sa pagigalayon sa botan sa mayor, ingon man kang school division superintendent of DepEd Tagum City nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit na katuyuan aron mahimasmasan matud pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa bang panghitabo.
19: So ang amo ways forward ana is magkandak yun mi og debriefing sa atong mga kabataan.
20: Okay.
19: Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit.
20: Mm-hmm.
19: And then our school division superintendent nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during that time, no?
18: Matod ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atur sa mga panghitabo, kung dili lagip na ang sobrang kahadlok sang liti atong orasa, pasado alas 3 ang taklas hapon, at doon pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak. Kung din tungkol sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gisifty ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina.
19: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers kay labi na itong nagklase pag yun, kay focus pa sa ilahang klase.
20: Okay.
19: Na dili masukod, dili masukod ang ilahang kahadlok o nasyak yun sila.
18: Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskwelahan ang nag-amok kalalaki, anana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata o walay natalang ang nasakitan. Humanla na bati ang warning shot sa kapulisan.
19: Okay. Ay, kato pa lang pag warning shot, pag putok pa lang, wala pa gari ang tao dito pa lang sa gawas, no? So secured na ang mga bata, gisecured na sa mga teacher.
18: Kahinlumluman nga nagikan sa Ruas Public Market ang suspitsado. Ngayon lang si Alias Pupoy, hinggod ang pagidron, kansa nagwarawara sa kadalanan, gamit ang sundang, hangtod sa niabot og nakasunod sa nasangpit katuhan, nga miagi sa gitrabahong gate, og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihang nyo ang maong eskwilahan og dugang school guard aro masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mi pasalig usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskwilahan samtang nagpadayon pa ang konstruksyon sa ilahang gate.
19: And then nagreply na gyud ayon ang atong city mayor nga mag-provide siya og police officer diri.
20: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
19: Murag diha na gyud sila ma-station na gyud siya diha.
18: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa Digayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
16: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa National.
16: Balitang National. Balita sa National.
1: Gikumpirma ni Acting Senate President og Senate Pro or Senate President Pro Tempore Win Gatchalian nga kinahanglan og eksaktong 16 ka boto gikan sa mga senador aron ma-convict si Vice Presidente Sara Duterte sa nagkadaol nga impeachment trial. Sumala ni Gatchalian kini nga kamanduan subay sa Article 11 Section 3 sa 1987 Constitution. Diin gisgutan nga walay opisyal sa gobyerno ang mahukman sa impeachment proceedings kun walay pag-uyon sa two-thirds sa tanang miyembro sa Senado. Gihan ay na sa Senate Impeachment Court ubos sa pamunuan ni Gatchalian ang mga importanteng petsa alang sa pagsugod sa proseso karong tuiga. Diin ang Hunyo 15 katapos ang adlaw sa pagsumiti sa pre-trial briefing or briefs gikan sa kampo ni VP Sara o sa House Prosecution Panel. Hunyo 18 mga katropa pag-isgutan ang pre-trial conference. Hunyo 6 sa 2026, opisyal nga pagsugod sa trial proper. Ubos sa kasamtangang reglamento sa Senado, ang Senate President ang kinahanglang mangulo sa tanang impeachment trial. Tungod niini isip acting Senate President, gipahayag ni Gatchalian nga siya ang mudumala sa pag-trial batok sa Vice Presidente. Gidugang usab sa opisyal nga adunay posibilidad nga ang mga lawyer ni or lawyer senators sa iyang block sama nila Senator Francis Kiko Pangilinan og Senator Francis Cheese Escudero makabaton og mahinungdanong papel sa dagan sa maong makasaysayanong trial.
16: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa international.
16: Balita sa international. Balita sa international.
1: Naglunsa daw sa kalapad ng manhunt operation ang mga kapulisan sa Johannesburg, South Africa batok sa grupo sa mga armadong lalaki nga responsable sa pagpamusil nga may kalas sa kinabuhi sa 12 ka tawo. Gibutyag sa mga otoridad nga ang maong insidente na hitabo sulod sa Jumpers Informal Settlement sa maong dapit. Base sa initial nga report sa kapulisan na hitabo ang insidente pinagi na sa dili muminos na pulo ka armadong lalaki ang kalit nga misulod sa Jumpers Informal Settlement. Sa pagsulod sa maong grupo, paspas og walay kaka or kukaluoy nilang gipaulanan og bala ang mga biktima sa dapit. Gikundina sa lokal nga kapulisan ang maong krimen o gihulagway kini nga usa ka barbaric o walay kinasingkasing nga binuhatan. Samtang nagpadayon pa ang laom nga imbestigasyon sa mga otoridad aron sayron ang tinuod nga rason sa pagpamusil. Dako ang pagtuo sa pipila ka miyembro sa komunidad sa Jumpers nga dunay kalambigitan ang insidente sa away sa mga grupo diing gituuhan ang mga nagkadaghang operasyon sa illegal nga pagmina ang hinungdan. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang paggukod sa mga otoridad sa mga misibat nga suspect aron mahatag og hustisya ang mga biktima.
16: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Tinguha karon sa kampo sa pamilya sa Mitaliwan nga Ateneo basketball player nga si Rene Baterbonia nga muhangyo sa Department of Justice kung DOJ alang sa pagpagawas og immigration lockout bulletin. Order batok na sa head coach sa Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Sumala sa abogado sa pamilya nga si Attorney Israelito Torion tumong niini nga masiguro nga magpadayon og hapsay ang gihimong imbestigasyon kalabot na sa kamatayon sa duha ka magduduwa sa maong tunghaan. Gidugang sa abogado nga sa pagkakaroon wala pa sila'y direktang gitudlo o gipasanginlan nga responsable sa trahedya. Kainom duman nga dungan nga nakabsan sa kinabuhi si Rene Baterbonia o Divine Adili. Human sila malumos sa kadagatan sa Dipakulaw, Aurora. Niadtong adlong Lunes samtang nagpahigayon og usa ka team building activity sa ilang team. Tungod sa kabugat sa insidente, gimanduan na sa DOJ. National Bureau of Investigation kon NBI nga magtukod og usa ka task force nga maoy mohimo og masusing komprehensibo og patas nga imbestigasyon. Pinaagi ini masuta kon aduna bay iyang or igong basihan aron pasakahan og kasong kriminal ang mga nagpasiog da sa kalihukan. Bisan pa man ini sa pasiunang pakisusi sa kapulisan sa Aurora nagpabiling zero o walay nakita ang tima Ilhan sa foul play.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Brandon Espiritu nangayo pasaylo human sa kontrobersiyal nga komento bahay na sa half piece sa beauty pageant. Showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
3: XFM Report.
21: Formal nga nangayo pasaylo pinaagi sa iyang social media si kanhi Mr. Supranational Philippines 2024 Brandon Espiritu human miani og daghang pagsaway ang iyang kontrobersiyal nga pamahayag kalabot sa mga pageant contestants nga dunay sagol nga dugo og itawag nga half piece. Nagugat ang maong kontrobersiyal sa viral nga binaylo ay o komento sa Instagram tali ni Espiritu og sa Filipino-American model nga si Jeffer Palomo ang Mr. Pilipinas Global 2025. Adunay usa ka netizen nga nangutana kun ngano wala migamit sa pinulungang Tagalog sa usa ka bahin sa pageant diin gipakanta ang mga kandidato gamit ang ilang kaugalingong lingwahe bisan pa nga nagrepresentar sila sa Pilipinas. Gitubag ni Espiritu pinagi sa pag-ingon nga dili man nagpuyo sa Pilipinas ang maong kandidato sa dihang miingon ang netizen nga mas maayo kun laing nasod na lang ang ilang girepresent. Tungod kay natunong ang isyu sa buwan sa kagawasan sa nasod, daghang mga netizen ang nadismaya ug mibati og gikaminusan Espiritu ang katakos sa mga pure nga mga Pilipino na makadaog sa mga international nga patimpala. Lakip sa mga mipadayag sa ilang pagsaway, mao sila Stacy Gabriel ang Miss Universe Philippines 2024 first runner up. Diin matud niya ang paggamit sa terminong hafis makapasamot lang sa pagkabahin-bahin sa mga Pilipino. Ug matud usab ni Michael Cinco, ang iladong fashion designer, diin iyang gipunting ang batasan sa pipila ka personalidad nga nagpakita og kahambog nga to sa uban luyo sa ilang gigikanan. Tungod sa nagkagrabe nga reaksyon sa publiko, daling mipagawas og pamahayag si Espiritu aron mangayo og pasaylo og tin-aw ng iyang baruganan. Nihangyo usab ang kanhi pageant king sa publiko nga kon mahimo dili idamay ang iyang mga negosyo, mga empleyado og mga organisasyon nga konektado kaniya kay wala silay kalabutan sa maong kontrobersya. Katropa, panuhot sa kalawasan, haplas ang katapat. Magsanton herbal oil, wag tangang pamao nga makasanaol. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, dagan kayong salamat katropang Melanie Duran. Na mga katropa, no, nga, usahay ni mga netizens mo'y mag-buot sa mga contestant. No, pag mayingon nga katropa, kung half fish bitaw, kung half British, half Filipino, half Spanish. Yung di mag-Tagalog, mayingon, ato na lang, represent ito sa kuan. Inana. So, inana gina mga netizens, mga katropa, kontrobersiya gyud ang kuan si tawag ani puntohon pastilan. Alright, mga katropa, so mao tutong mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, regional, national, international. Ato ang balita mga katropa sa sports, ingon man ato ang balita sa showbiz. Karong adlaw nga Biyernes mga katropa, it's Friday. Naigingon mga katropa, ting lupad ron. Manglupad ang nay mga luparonon mga katropa, especially karon mga katropa, o gasiyo unya sa Naliyagan ground. No, Kay siyempre kung adlaw mga katropa mo na karon ang formal nga pag-abli sa to ang ika 34 nga Naliyagan Festival og ika 44 ka tuig no sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur og wa ko masayop mga katropa. Alright, good morning sa ato mga katropa nga naka-standby karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. Good morning katropang Tristan Wyatt V. Gulay. Rizel Agrade Gaviola. Oy, naka-standby akong amiga. Oh. Good morning, dai. Pa-shoutout ko sa akong mga kauban sa tindahan og paki-greet kay... Oy, nai nag-birthday karon. Ati Lablab, happy birthday ni Modiha. Sure nang paniud to ani, guy. Oh, na may kuanan diha. Ang say tawag ani, nai... Bisag dili paniud to, isnak-isnak lang. No, kay Pitos. Oy, good morning sa tindahan diha. Unsa pa nga tindahan diha? Unsa pa pangalan ana kay mom nay tindahan nga palitanan na muglamas dias bayugan. Okay, mga tindira di maka

0: Agusan del Sur. Daghan kayong salamat. Katropang Dai Chavez, good morning, Ma'am CJ. Watching live and happy blessed Friday sa tanang tig Paminaw. And God bless from Alegria. Mar Datuin Matignaw, good morning. Katropang Lina, si Pataho Maing Buntag. Gloria Malala Apilo, good morning, Ma'am CJ. Always listening sa Express Balita. Have a blessed Friday from Bayugan City. Katropang Aning Liliba, good morning. Shoutout Balili family sa Hubang o sa tanang taga-barangay Hubang. Happy Naliyagan Festival, mga katropa. No, magkita-kita ta dito, mga katropa. Unya, sa katong gusto mo laag, mga katropa, sa ato ang unang adlaw sa Naliyagan Festival. No, good morning, usab kang katropang yun, Ate Grace Apolinaria Vivero, may buntag ni Mudiha sa may barangay Bukak. Kapaminaw po, mga katropa, ga-tune in permi sa to ang mga programa sa XFM. No, labi na sa 95.7 XFM Bayugan City. Katropang Jaime Balili, good morning. Naman ni Dries sa Picas nga page na to. And then, shout out sa tanang, og Happy Independence Day. Ma'am, ading Granaderos Dapar, may buntag ni mo diya, ma'am. Uban, ay, nagbuwag pa mo dahil mo sa ibang kapikason. Kaya naamang kadiya, neg, bakasyon-bakasyon sa Manila. Yan, good morning. O, syempre, good morning, usap kang Tatay Ramil Rizaba. Sir Rosalio Dumapi, good morning. Sir Winnie Acampado, may buntag. Ati Bibi Mahilom, good morning. Mr. and Mrs. Sincil sa may purukot sa Alegria, dagang kayong salamat. Bulad Manlangit, yes, may barangay Bourbon. Good morning, og dagang salamat sa paglanog-lanog sa XFM, mga katropa. Wala ko igo oras, nga mupadayin pa sa unahan. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM News, sa gusan sa pagpanguna sa mong station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa mong news desk, katropang Limuel Ukay. Sa itong mga anchors o reporters, dagang kayong salamat. Og syempre sa ato ang mga hookup station sa Metro FM Trento, Madiri sa Gutierrez, dagang kayong salamat. Metro FM Rosario pinagina ni Papa Franz og Mami Rosel. Metro FM Bayugan City pinagina ni JJ Ella. Og syempre mga katropa sa kong sparring partner karon sa technical department. Atong technical head katropang Melanie Duran. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, kini yung katropa CJ Salvan Luy. Kini ang Express Balita. Happy weekend mga katropa og Happy Independence Day.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Okay, good morning, class.
2: Good morning, sir.
1: Our subject for today, yours among in a sentence.
2: Ako.
1: O sige, orak, ikaw.
2: Abunda is coconut is the best.
1: Yay! Okay, very good. Usapa.
2: Ako kap.
1: O sige, budoy, ikaw.
2: Among kaldero, ikaw what? Exciting!
3: La la la la la la la la la.
4: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold bay.
4: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa day ng Crap Gold bay?
5: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
4: Mao di na ang Crap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: XFM

0: 7 o'clock, time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ahora es Catrupa a las 7 y 8.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
0: Veritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag sa kanatong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: All right, good morning.
0: Good morning.
1: All right, then, kumusta mga katrupa? Happy Philippine Independence Day.
0: Karon yon. Okay. Kaarawan gid karong adlawa.
1: Oo, mataga tuig magsilibrar magunta katrupa nga dyan sa kagawasan.
0: Oo, aging pag-ila nga kana bang nakalingkawas lagi kamot sa mga banyaga.
1: Oo.
0: Mga Kastila.
1: Yes. Ang pangutaan na ani katrupang Junji, tinuod ba yung kahangan na kalingkawas na taani?
0: Oo, kana yun. Kay, oo, nakalingkawas man tuod tas physical nga pagpangabuso, mga pagpatay, pero murag mas pinakasakit man yun po hinoon kayo ning mga emosyon hinoon.
1: Maglantaw tas sitwasyon na to karon.
0: Oo. Para mag sobra pa mas napa ang katsila sa unas Pilipinas.
1: But anyway, mga katrupa, Happy Philippine Independence Day. 128 celebrations, mga katrupa. Right pizza, 12 ning bulan sa Hunyo de Smell 26. Mga katrupa, welcome kamo. Kami na usab, inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Sorobascas.
0: Ako usab, si katrupang Junji Librias.
1: Mag-uban-ubanta mga katrupa, hangtod alas sa 9 ng buntag. Din kini atong tulumanon mga katrupa, hangtod gris maayong nga kabutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadog lahutay mga katrupa. Usanin ni ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, protektahi ang lawas batok sa mga banatian. Din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule usa ka food supplement nga nagpalig-on sa atong kalawasan mga katrupa. Mauna nga ang mga sakit-sakit sa atong kalawasan. Lagpot na mga katrupa o palagputon ang mga balatian na anang atong gibatis lawas. Pinaagi sa Santon Plus Gold Herbal Capsule usa ka maayong antioxidant mga katrupa. Now, mauna nga gamitin kini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ato kini mangkon. Ina sa mga nagkadayang parmasya, usan ini mga katrupa mga parmasya. National Pharmacy ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Usabang atong mga butika diri sa atong mga lugar, mga katrupa, pangutana ka mo, kay naa ka na, halos mga butika naa ka na, no? O diri sa atong Sibiyaan, kung maka-agay mo diri, ah, pwede mo musaka sa second floor, Sugano Building, Puroka 1, Lizaan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Bullseye!
1: Mga katrupa, ang atong tulumanon, gihatod usab kinis, mayong nga kabutoon sa Crop Gold Fertilizer. Mga katrupa, ang Crop Gold Fertilizer, inumdumi mauni ang nagtabang sa itong mga farmers o kini mga mag-uuma. Parang mga ani mas mapadaghan pa, gumikan kay adunay himsog na pananom, pinaagi ni ining Crop Gold Fertilizer. Basta fertilizer inyong pangita mga katrupa, ala pangita akini, anakinis mga agro-store.
0: Bullseye!
1: Of course, atong tulumanon mga katrupa, gipaluyuhan kita sa Agusan Linding Corporation. Unsa man ang Agusan Linding Corporation mga katrupa, mao kini karon ang naghatag og kahigayunan katong atong mga kaigsoonan nga gustong mangutang, gusto nang inhanglag kwarta. Agusan Linding Corporation mga katrupa, basin og naghunauna kang mangutang og kwarta, ala sulbara ang imong panginahanglanon sa kwarta mga katrupa, kay sila nagatanyag nining mga loan sama nining salary loan, kining pension loan, allotment loan, business loan, chatty loan, real estate loan. Mga katrupa, kani sila nag-offer, matod pa, walay hassle. Ubos ang interest, muhatag og rebates. Flexible pa mga katrupa ang mga terms ni ini. No? So, normal, kitang tanan ng inahangla, magigitag kwarta eh. Kinsabay, mga tao, ang inagkwarta.
0: Oo, karong panahon na. Labi na kay murabag realidad na yun na to. Nga maka,
1: labi pa kay pitos.
0: Oo, makamotor, para amang utang, makayuta, pinagis utang.
1: Oo,
0: di ba? Nga na, realidad. So, yes, na ay pinakanindot o guabarato. Ubos sa pod kayo ang pangayo nga porsinto. Oo, kanang kuwan.
1: Ubo, natubo. Na, katropang Junji. Asa man ta pwede makautang?
0: Oo.
1: Okay, nagpahibaw na gyud ang Agusan Linding Corporation.
0: Kana.
1: Na sila mga katrupa na himutang diri sa Agusan del Sur, duha ka opisina ning ila Diri sa San Francisco mga katrupa na adiha sa Atbang sa San Francisco Gymnasium. Makita ng pangalan nga Agusan Linding Corporation. Ing na lang nakadungog mo sa XFM.
0: XFM.
1: Mm-hmm. Oo, nga doon na kamoy servisyo sama ni ini. Napod din sa Bayogan City mga katrupa. Diha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayogan City. Naapo na dool sa may terminal, no? Mm-hmm. Ina lang nga nakadungog mo sa XFM, o nang naamo diha ah. Okay, yeah. Para sayon sila, oy. Amog yun na paabot diha yung among pahibalo.
0: Okay, so, mangayo po mag mga requirements sa naras guard da pag abot ninyo mangayo lang mos guard kay para tagaan mo mga requirements.
1: Pangutan na lang mo kung sa'y mga pamaagi.
0: Sa'y pamaagi.
1: Correct. Nala alas 7:16 at orasan mga katrupa. Mayong morning sa tanan nga nagpaminaw.
0: Good morning.
1: Atong mga nag-hook up.
0: Oy,
1: ang
0: karon.
1: Metro FM Agusan.
0: Agusan na.
1: Ina sa may Bayugan City mga katrupa.
0: Pinagi di katrupang GGE La Gomez. Good morning.
1: Oga sa may Prosperidad.
0: Pinagi di katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Tixon.
1: Good morning usam diri sa San Franz.
0: Pinagi di katrupang John Lee Kiamhot.
1: Metro FM Rosario.
0: Pinagi di katrupang Chel Montañez og si Papa Franz.
1: Good morning usam sa Metro FM Trinto.
0: Pinagi di Atty. Ni Risa Gutierrez. Good morning.
1: Live kusog mga katrupa inyong madunggan. Apil nini ang mga sibiyaan sa XFM 91.3 o 95.7 mga katrupa. Lano kusog inyong madungog. Nya ang atong mga Facebook pages mga katrupa. Inyo sa makita sa itong mga Facebook page. Abliha kung naka-online mo karon XFM 91.3 San Francisco. Ang usan niya na XFM San Francisco 91.3. YouTube po mga katrupa, good morning sa itong mga viewers sa YouTube. No, pwede mo maka-abli sa inyong YouTube. Ablihan naman ang XFM San Francisco.
0: Bullseye! Siyempre, mga katrupa, ayaw mo kalimot pag-follow, pag-share o pag-like.
1: Yes.
0: Kaya itong tagaag pagtaga.
1: Correct, oh. Sige, kumpatihin na mga katrupa.
0: Kumpatihin, katong mga nag-birthday po, sige, paabot lang po gahapon sa inyo ha, mga mensahe din hiya.
1: Correct. Kuan message yun mga mensahe para ma... Tugtugan na to itong mga nag-birthday.
0: Na to, ha? Itong mga nag-celebrar sa adlawng natawhan.
1: Correct. Okay. Ato nang itimbaya kini mga... Nagpaabot siya lang minsan, ikadlupa nga, Junji, ha?
0: Okay, good morning kang Gloria Malala Apilo.
1: Good morning.
0: Good morning, and katrupang Razor Vasquez, so katrupang Junji, have a blaze Friday morning.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Good morning. Yan si katrupang ma'am, ading Granaderos Dapar. Good morning,
0: ni mo niya. Good morning, ni mo, madam. Ading Granaderos Dapar.
1: Diapon si katrupang Wilma Wagen. Good morning.
0: Good morning.
1: Katrupang Jason Canicon Pataha. Good morning,
0: good morning, good morning.
1: Randy Chega Santisas. Good morning. Diyasam, si Kagawad Jeremias Moralde, good morning.
0: Good morning, katrupang Kagawad Moralde, das may Hubang.
1: Hubang. Yang ni siya, minaw ko da.
0: Oo, minaw ka si Ma'am Merasul.
1: Apil lang, ingon na ba nga?
0: Si Kagawad na mainyo hang piminti, ikuan ito, niya, ako na ba may commander des balay?
1: Bita, Ma'am Merasul, good morning.
0: Niya, siya raman hinoon ang kuan hinoon. Inyong ikuan i-greet ninyo din na.
1: Katropang Gloria Malala Pilo, good morning.
0: Good morning, ha?
1: Isa pa din, ha? Isa pa present din, ha?
0: Ang present din, ha, baga katropa?
1: Katropang Gina Rocio Amaro, good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Dari sa text line, ba itong tanahon, ginsan eh, good morning, usam. By the way, si katropang Yuan Vegetarian, good morning, usam, di ba, katropa?
0: Good morning,
1: kamusta ang morning na to, di ha?
0: Niya.
1: Diya si katrupang ko, ano, nagpabot sa mensahe, usab. May buntag, katrupang John, katrupang Ray. Happy Independence Day, katrupa.
0: Aha. Oy.
1: Wala, Jud, may putol maminaw sa inyong programa. Kami dire sa Aspicha. XFM kayon.
0: Wow. Oy, thank you kaayo, ha?
1: Pwede di ay ila paborito, lanog-lanog mo, matagbuntag. Basta-basta
0: niyo. Thank you kaayo.
1: Matod pa nila, ganahan sila sa mga balita ninyo. Shout out po ko sa akong dalaga na nag-school sa university, Butuan, o sa akong bana, busy kanunay sa trabaho, gikan kini ni katupang Julina Turalba Pacumios.
0: Pacumios. So, mga Pacumios, ha, family?
1: Oo, oo kanunay
0: oh, nag-abulsay siya. Aspitya.
1: Katropang Julina is my speech, ha?
0: Oo, kusog niyo daw dito, eh. Lanog-lanog
1: dito
0: ang program na to.
1: Pacumios family, good morning.
0: Good morning dihan ninyo, ha?
1: Idol sa Ray, Sir John. Good morning, have a blessed day. Gika ni Katropang Nelly Mapute.
0: Good morning, good morning.
1: Parihoran ni sila ni Katropang Mario, kaya maingon po siya, I love you. Sige. Thank you so much.
0: Keng Rinsley Pataho, maing morning, maing buntag po dihan ni mo, ha?
1: Katropang Rinsley. Sili, good morning.
0: Maing guntag po ni mo.
1: Si katropang Eleanor Canyete.
0: Ay, diyas may barangay Bukak, ha?
1: Oh, good morning, Usam.
0: Mga taga Bukak, good morning, good morning.
1: Ala, sige, itong mga wala pa magka-comment, aturo ng balikan, ha? Doon na kita, ala, 7:21 sa itong rasan, mga katropa. Balik kita, humani itong painamdom sa Sibian, standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Kapitan Lodi!
5: Oy, Archie! Unsa man ka na?
4: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
5: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
4: Ano man?
5: Dool raman sa itlog.
4: Mga katrupa, exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Gideon Galawiyo taga anong suranda po di oro akong creatine yung taas akong ihi so kung pag ihi kung putol ay gabi yung hindi matulog
6: Zaton Plus Gold
7: creatine lami anatulog na kayo kung sa ihi o tira kayo garo na creatine 94 lang kung nakapaminaw sa kung ihi pangultikar sa kung mabalatian yun ang tulay na ang loob sa historial tibo kayo ang tabang na sa inyong panglawas
6: Zaton Plus Gold adunay malong day leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikaparak ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala nagatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kana.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, sis the pain, grabe, epektibo kayo ang sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Uy, Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si Lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, alas 7:29 mga katrupa. Og kining orasan at grato mga katrupa sa Santon. Vitamin C. Garog panahuna kay ting init. Kinahanglan mga katrupa nga ligo ng atong kalawasan, especially ang immune system. Paligo na ang lawas nga dili kita dali mataptan mga katrupa sa mga balitian. Mas maayo take kita og Santon Vitamin C. Nindot ni kay alkaline man usab kini dili hapdo sa tong kuto-kuto. No? Pangita kini sa mga butika o kadiri sa tong sibyaan. Oy, di asika trupang Attorney Torres May Altisen.
2: Good morning, Attorney.
1: Good morning ni bida katrupang Torres May Altisen. Happy Independence Day kanimo sa
2: kanimo.
1: Ni atong amigo si Tristan Yat Gulay. Good morning, boy.
2: Good morning, diha boy. Good morning.
1: Thank you so much. Ala, happy watching. Si Ma'am Daya Chavez, good morning.
2: Good morning po, Dimo Badam.
1: Sa may alegria, no? Happy holiday sa imo samba katropang Daya Chavez.
2: Good morning, good morning. Niya kang Larry Tixon, mangadlaw, mayong buntag.
1: Mayong buntag, katropang Larry.
2: Good morning, katropang Larry.
1: Happy Independence Day. Sa may... inyong masulti niini mga katrupa niini nga itong sitwasyon karon. Labi pa na kita karon sa pagsilibrar sa Independence Day.
2: Oh, grabe ning
1: gawas doon kita nga kining maalimuot.
2: Morag morag morag dili ginalayo.
1: Morag dili bugnong palibot na gawas doon. Mas maayo mo itong gawas nun, katropang DJ, nga murag na ata sa kabukiran.
2: Kabukiran.
1: Nindot ihangga bukhangin.
2: Oo, pero...
1: Pero kung gawas nun kang arga alimuot, alimuot. Niya, ang imong ginhawaon kay init, murag yapag nakas kanang pisuhan.
2: Ay! Wala yapon. Murag yapon tani guway kagawasan.
1: Sige, tagkasuko, ano ba?
2: Ay, pero, wala kagawasan.
1: Kalma lang.
2: Ay!
1: Diapos katrupang puting manok, wild chicken. Good morning, Nuria. Happy holiday, katrupa. Kisa pa ning na-adri, Aaron. Ala, kining mga nag-click, be. O kining mga nag-heart o nag-like. Diyas katrupang... Brinsley Pataho, good morning.
2: Good morning, ha, mga
1: Lina Pataho.
2: Pataho,
1: good morning.
2: Grabe, linyag yun na sila, basta ikuan.
1: Diyan si Katrupang Abdullah, good morning, usab nimo.
2: Babay-ubay sila mag-minaw sa ito, ha?
1: Way paglubad, lubad pa ibang tilis.
2: Way mga paglubad.
1: Katrupang Junji, nasayra na ito nga ang patanglawas ni Rini...
2: Batarbunya,
1: Batarbunya. Na nagkaroon sa Dabaw?
2: Oo, kay katapusan gabi dito sa Manila.
1: Dito sa Manila, no?
2: Niya gisakay ni, pinaagis pagpahilo na sa mga taga-Ateneo.
1: So, nakaabot sa Dabaw ang pating lawas ni MVP basketball player
2: kagabi.
1: Rini Batarbunya, mga katrupa, sakay sa Osaka plane, mga katrupa. Gikan sa kauluhan, o dito kini... kasamtangang ihaya una
2: sa Dabaw,
1: Ateneo,
2: no?
1: Dabaw.
2: Dabaw, dito sa gym, no?
1: Dito sa... Manidipita. Basta sa Ateneo Dabaw, mga katrupa, tagaan sa og lamay. Sa pipila ka mga adlaw, ang maong eskulahan na dihin siya, diha siya nag...
2: Dako, nabaging yun, no?
1: Nabaging din niya pagdula.
2: Nakasunod pagka-high school. Diha man sa Ateneo, nag-high school.
1: Subot, masabot, kini si Rene... ang iyang pag tungha sa pagka abtik niya ang pagka basketballista.
2: Mo'y nakakuan sa
1: sayang pagka high school diha sa Ateneo di Davao. Kay katong palarong pabansa katrupang Junji. Mabanggo to ng grabe iyang pagitang performance to.
2: Di basta-basta ang iyang kaagi katrupa o niya. Siya pa po yung nakapahiro sa Pilipinas sa dula dito sa Brunei. Gawas sa nasod, itong iyang 3 points niya.
1: Dito din ni sila sa Brunei?
2: 35 seconds. Daog ang Pilipinas. Atong panahon na,
1: High school siya?
2: High school siya. Kanto nga team niya, kanto nga line-up, motoy
1: Mao ba?
2: Gikuan sa gawa sa Brunei, itong na-encuentro nila ang Brunei sa championship.
1: Di basta-basta, no? Kaya sa high school nga kinling estado niya mga katrupa, ang iyang lihok sa Dulas basketball daw, grabe na yung taas ng namtan.
2: Mao, tinood yun na. Tinood ka katrupa gyari.
1: Makita man po na to.
2: Oo.
1: Oo, oh, katubot ang dula sa palarong pambansa, di basta-basta.
2: Di basta-basta iyahang lihok. Mura ba siya si Pacquiao katropa ba nga? Ang iyahang, ang division niya giawayan ni Pacquiao, bantam. Pero ang iyang iyahang kakusgun sa iyahang kinumo, pang featherweight na.
1: Grabe.
2: Nga na ba? Oo, nga na ang iyahang, kang kuan, kang kining Rini Baterbunia, elementarya ang iyahang, high school ang iyahang gidulaan, pero ang iyang mga ang iyang lihok ug ang iyang pagdawi sa dula gyud pang college.
1: No, correct.
2: Iyana bali iyang mo nang makuha gyud siya mga naay mga Philippine bitaw nga mga dula.
1: Miskay
2: makuha gyud siya.
1: Miskay kanabang duna nay sa agi siyang kinabuhi ba?
2: Sa iyang no? iyang kuan niya, kinabuhi niya.
1: Gikas palarong pambansa mga katrupa. Unya natagaan na pud og chance nga adto na pamanila na
2: siya. Oh, kato.
1: Kaya naapagyoy kanabang mabansiwag yun ba ang iyang sitwasyon nga pag-angat. Unya
2: nasubaybayan man gud siya pag-ayo.
1: Sentimental kaya oh. Katropang yun, in a sense nga sa iyang pag-angat padung sa Manila. Naapoy itong makita dito sa kining video footages nga gihatod siya sa iyang inahan. Oh, sentimental paghatod kay normal, magabulag na sab sila.
2: Lagi?
1: No, ang siya pamanila na mga katrupa. Anyway, dili lang ang iyang kuan ba, ang iyang naabot kumbaga nga kalampusan. Maka-proud dili lang pudriya sa Agusan del Sur, dili lang taga Talakugon. Apil ni ang Caraga, ang Davao kay dili mas Davao po siya na baging.
2: Grabe gyud ang iyang kuan lagi, grabe gyud ang iyang.
1: So, arang kadako ang iyang spread sa
2: iyang pagka-basketballista.
1: Mayong agi sa basketballista. Oh, pero ang amahan ani no, basketballista ba pod?
2: Oh, maoy ang history pod sa iyang kuan, iyang amahan kini pamangyud lagi masikat gud sa una ang og natunong lang pod siguro na imong mga social media na karon pais ani mga reels.
1: Oo.
2: Mo man ni nakapasugod gyud og sikat pod ani niya.
1: So kini, kung pag kining
2: kaniadto man gud wa may mga cellphone panahon sa iyang amahan pero sa history gyud na may ato ang mga kaubanan nga makaprove nga taga didto gyud silingan.
1: Oh, maayo gyud modula ang amahan.
2: Kapig gyud ko no kamaayo modula.
1: Oh,
2: ang amahan ani mo siguro so, ning naagi mga anak.
1: Kay anak ka naka
2: muson makasunod gyud. Oh, makasunod gyud unsay abilidad sa amahan.
1: Nakita nako sa family pictures nila murag naay nakahilaki.
2: Daghan kay sila murag duha ray bae gani
1: mga sa tagas.
2: Pito. Sa pito sila kabuok. Duha ray bae. Oh. Pero naagi nagsunod sa iyang nga mga igsuon nga dula gihapon ang
1: so, WhatsApp. Dakog posibilidad nga
2: posible basi na
1: napa sa iyang mga igsuon.
2: Basig na diha
1: ang gihapon sa focus sa basketball.
2: Basketball. Oh.
1: May mga tag-as man.
2: Oh, kay lalimang ka nga kuan nga nang elementary. Nya nakuha siya sa kuan ba dito? O sa pambo dito ka membro po sa
1: sila.
2: Oo, si Rini Baterbunia.
1: Oh, naningkamot lagi.
2: Oo, naningkamot gyud. Moto nakuha sa
1: lagi.
2: Varsity.
1: Ako nakita dito sa post nga kanabang ang iyang paningkamot para po ang iyang mga ginikanan mahawas
2: niya. Mamo ba ito iyang pangandoy?
1: Gireveal man to sa coach man siguro to. Pero makita man po na ito mga katrupa o sa kabuutan po nga bata.
2: No? Oo, naagay. Kuan gyud ba?
1: Niya, gani, katukaning pagdula ninis palarong pabansa, makita na ito nga na ang iyang inahan, gasunod. Makita na ito mga katrupang dool gud sa
2: supportive gud
1: ang ginikanan. Inahan,
2: no, tinuod gud siya.
1: Especially ang inahan gud, kanunay gud gakawa sa iyong anak.
2: Giabangan gud siya piminti.
1: Correct.
2: Oo, oo na...
1: Mano na nga, dili layo katrupang Junjie nga even kita nga magtanaw, masakitan ta magtanaw.
2: Oo, tinuod na.
1: How much more ang pamilya gud nga naka kuan na ba?
2: Kumbaga, nagamot
1: nagsugod na bang nakitaan ang ilang mga paningkamot bang maayong pagpundar sa mga bata niya ingana na naitabo.
2: Oo. Pastilan kung makita nimo lagi ang picture katropang re katong didto na gyud sa wapan buhi pa sila nangaon pa sila. Murag gyud og kana bang murag mabihayin gyud siya sa iyang mga kauban nga siyempre ang mga player nga kauban niya mga kwartahan ba ya? Mga kwartahan gyud na mga anak ana na sa Ateneo nga
1: yes.
2: Oo. siya ragyud mo oi ko dito marag makita gyud nimo ba murag makuan gyud siya
1: mailang gyud siya
2: nga dili niya ka kaparehas og label ba ang mga iyahang kaubanan nga mga teammates niya.
1: Okay. Oo. Kato mga bata ato nagdako man gitum.
2: Yagi gi attach pa gyud dito ang iyang message nga sa iyahang mama dito na nga aning ma kumusta nay kumusta naman kadiha yun iyang nanay nga anak kumusta naman kadiha okay ra ko diri ma basig matagaan ko nimo og allowance ma pagkaon ako diri pastilan murag yung maghuot imong dugahan magtanaw eh
1: tinuod ka to
2: na ambot lang ka ha
1: ambot lang kag tinuod ba to kaso? Pero ibot ang lang latong ka tinuod
2: kay
1: oy good morning katrupang Romel Makilang thank you so much now for watching diapos si katrupang Grace Polinaria Bebero kumusta katrupang Grace dinha sa may kining barangay Bukak, mga taga Bukak, may buntag yun ka lang.
2: Good morning, good morning.
1: Matod pa niya, good morning mga katropa. Happy Independence Day, samtang naglaba na Minaos Bulusay. Oy, mayong pag panikaisikay diyan, no? Galaba din si katropang Grace sa Pulunaria Bibero. Mga namahaw diyan, mayong pagpamahaw niyong tanan mga katropa.
2: Good morning diyan ninyo, anak. Good morning.
1: Ayaw mong kalimot sa pagpangaping kaping healthy mga katropa. Ayaw nang magsigi mong pangaping sa kadugayan, madaot ng lawas, pinaagi sa madabitis baka mo o madabitik. O ka, magpalpitit nung kasing-kasing, no? Bantayin ninyo na, no? Mas maayo, kining atong Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o ka, kining Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, kaya mga ang mga healthy coffee. Alas 7:41 sa itong orasan, kajut lang una. Mag-break una ta, mga katrupa, ha? Sama sa Gyapon, balik na kami, human sa itong painom-dom.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, sa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Hindi pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix pa katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang ko karong mga panahon. Lami gid sa kanang lami sa plaza yon. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pa kondisyon imong lawas.
4: Nagapin ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bueno, va, que trupa a las 7:47.
1: Bullseye!
0: Kining ora sa na sa hatod kinis, maayo nga kabubutan sa mga katrupa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Pagkatrupa ang Premium D3 Soft Gel Capsule sa kapsula sa nga diin nagpaligon sa kalawasan, labi pa sa kabukugan mga katrupa tungod diin ng vitamin D3. Aside yan, kining VCO, malunggay mga katrupa, o sani nga nag proteksyon, nagapaligon sa panglawas. O na nga kung galawyagan itong lawas, mga katrupa, mas tinguha nga makainom kita ni ining Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Bullseye!
0: Shout out usab sa o ba na itong mga kaigsunan din ha nga nagpaminaw? Asa man ka mo nagpahiluna karon? Karon mga orasa. Katrupang Junji, kung nag-gool, nasakitan ang pamilya ni kining Rini Baterbonya katrupang Junji. Dibaduhani sila.
2: Oo, si Divine, no?
0: Katong si Divine sa adili mga katrupang taga Nigeria.
2: Nigeria, pastilan.
0: Ang inahan in taon mga katrupa, matod pa niya sa iyang mensahe na gaingon nga it's not easy for us.
2: Tinood yun.
0: He's the only hope of this family. He's our hope. He's too hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from Philippines, from Ateneo Blue Eagle. The coach, just please, just need an answer. Tell me what happened to my son. Their stories are not the same. So, usa din ni naningkamot po ning taga Nigeria nga
2: way kalainas papel ni Baterbonya. Nga naningkamot po, mara hawas po ng pamilya. Okay. Mora biya po ning Pilipinas ang Nigeria katropa nga riba nga dili po tanan kwartahan.
0: Ang Nigeria nga.
2: Samot yun ang Nigeria. Mas arang-arang pata.
0: Arang-arang pata ang katropa nga Junji.
2: Ano, tayo na kong suba ang Nigeria. Ang taon, tubig yun to, deserto yan ang dapita. So, siya po, naningkamot po dito iyang anak, mahawas po diyang pamilya, pero karon naunsa na.
0: So, anyway.
2: Still an in town, eh.
0: Ang mga nasampit bitaw nga, kanabang ang kahimtang bitaw nga, gusto ta na nga makalingkawas bitaw sa kapitos, niya naagoy dako nga chance yun katulupang yun dyan, ikan sa ilang pagkabata. Mahibog yung progresibo nga mga kining ihimplong tao.
2: Pagyong morang mahugno.
0: Mapagyong nawala, gininoon, no? Doon na bitong giingon bitaw nga. Sa kadaghanan niya nga angay.
2: Oo, oh, angay. Ang tana, giyod nga.
0: Walaon.
2: Oo, oh, dagan biya gigapost, giyod. Nagpost nga, masakitan lang giyod, ugwan. Dagan gigapost nga nung kana pamang giyod unta nga tao nga nangandoy. Sa iyahang kapubrihon, mahawas ang pamilya.
0: Correct.
2: Na ay mga tao nga kwartahan na daan, nangandoy pag yun nga magpakakwartahan o samot nga nung waman na pang bigti. Pero,
0: wah. Ingon na ba sila nga?
2: Itong ingon nga.
0: Kini ko nung, anyway, kini mga buutan, good ko nung hinoon, mas dali, good ko nung kwaon.
2: Abi na mo katropa nga rin, biblical yun na siya.
0: Biblical na?
2: Oh, biblical na siya. Dili lang nako mahatag largo ang teksto kaya kalimot nako, pero tinood yun na. Ang ingon yun sa Ginoo nga, wala siya mo anhi sa kalibutan alang sa matarong. Ni anhi siya diri alang sa mga daotan. Kaya ang matarong mga pasabot manggod niya, ang matarong save na manggodaan.
0: Ah, okay.
2: O, muna ang iyan na lang ato, nga siliko na po niya, nga pabag-uhon itong mga daotan.
0: So,
2: muna matingalag yung ka nga, daghan magyug ka yung mga bosado, gini, nga nung buhi pa man in taon, katong mga matarong nga, na ay mga programa manggodaan, katropa nga rin. Basahing ano nga sitwasyon, pero gumikan lagi kay tawhanon ramanta.
0: Apod.
2: Oo.
0: Well, anyway, mga katrupa, no? Normal, masubo tani nga.
2: Oo, tinood.
0: Mangita bulo, bisan to. Kung nagsubay lang kita, ba?
2: Oo, masubay ba yan yun mga katrupa?
0: Ma-feel na to mga katrupa ang mga kasakit, bitaw. Mga kasakit, mga pag-antos. No? Kung nakasunod tas balita, niya, nakasunod tas sa istorya aning bata,
2: maugan eh.
0: Niya, na kaniyang kaubanan day, dito po sa kining Nigeria, di po di maayong kahimtang ani, naningkamot po dahil.
2: Oo, naningkamot po nga, makasugakod po nga mahawas po na yung pamilya.
0: Naamay, nakitaan mo po dito si kining Divine Ali o ganang maayong potential sa basketball.
2: Lalimang ka ng size 8 ang height ka tropa, 21 pa edad. Lalimang ka na.
0: So,
2: duha ra ka tuig ang labaw ng edad kang Butterbone niya unya. Size 8 ang height, 21 pa edad, lalimang ka.
0: Kato, kato si Ali.
2: Kato si Ali.
0: Grabe po.
2: Pinting pang bataa lagi.
0: Ang taas ha?
2: Nah, pinting taaga. Tagaas ba igay ng mga Nigeria, mga Negro.
0: Sumoto nga, usap nung nga gibagging nila nga.
2: Bagging nila, kay potential man, ang mga height.
0: Oo.
2: Muna nandako kayong kawala yun sa Ateneo Blue Eagle, ang katang kana nga mga player nga nawala karon. Kay moon ta toy, moon ta toy pangdusin nila lagi. Halimang kagnaan na ang uniform daan. Igo na lang yun sila pa-survive na itong 1 week lagi. Kung naka-survive sila sa 1 week, wala na.
0: Disgrasya na.
2: Kung up-cabot na ni, cabot na ni, kuan ni Butterbone niya ang iyahang pangandoy.
0: Oo.
2: Kay moon naman toy dalan.
0: Moon naman to.
2: Susi naman to.
0: Moon na to.
2: Oh, nga maangko na niya, mahimo na siyang UEP. Ano ba na, mo ba na nga kuan?
0: UEP.
2: Oo, UEP. So, moon na to yung dalan. Mo na to'y dalan niya. Diha mo din mo silik ang taga PBA, anak.
0: Oh, diha na ko.
2: Oh, pag humana na nga season, magdula to sila, humana na season, diha na po mo silik ang taga PBA nga ibang dugang na po sa ilang mga player, anak, itong mahitabo.
0: Mo naman to kay...
2: Superting si Katas.
0: While nag-skwila siya, mas muhanas pag
2: mas muhanas, kay baging ram, dula na may kwan, dula na may kwan ato.
0: Hantod nga mo graduate.
2: PBA na dayon largo.
0: Oh, PBA na.
2: Ana siya ang mahitabo alto. So diha na samot na sa PBA dayon kay diha naman ka hayron og mao ni imo ang kontrata sa katuig. Duha ka tuig. Ana naman dayon to. So how as gyud ni ang pamilya kay milyon-milyon na may income plus na apay panalay.
0: Kani.
2: Oh, di ba nga na ang ngana unta na to step by step pero saon man lagi.
0: Pero di po ni basta-basta ilang apelyido, no? In English po ni Butterbone.
2: Oh, Butterbone niya. Apelyido
0: niya. Talaga saon po nga apelyido? Oh.
2: Ay kasagaran mga kuan mga kuan mga kasagaran Gonzales mo man mga common kay mga
0: Butterbone. So namurag mga Espanyol gyapon no?
2: Oh murag mga ingana ba
0: dili gyud siya pilidong pagmugbo ba
2: kunya ang mga side pod niya mga katrupa katrupang re mugbo ra man gyud
0: mugbo
2: na mugbo ra gyud kayo ay tanaw nimo mga head bisag ang amahan dili man kita as ang amahan
0: pero ang inahan
2: taas inahan taas po dinon ang inahan pero lahi gyud lahi niya mga anak ko piting tag asa gyud oy
0: abi nimo
2: mambot sig bagan asa
0: kining kung ang inahan gani taas ka tropa nga Junji mas kusog ang jeans sa babae
2: mo lagi oo
0: oh siguro di ang iya nga ba di po di mugbo
2: siguro di wa ta kabalo po no nga
0: basa nang ang inahan taas man gito
2: oh
0: so, normally amo prepil gyud ang kining jeans ay nahan.
2: Di ba kaha?
0: O na, niya, ang iyang kinibang na-adapt ang skill sa amahan niya pagka basketbolista.
2: Oo, samot.
0: So ang mamahimo nining pag-asa kay

0: swimming pool na siguro.
1: Pero nagtuo ko ang nakatrupang dyan nga mahimo po ni siyang basihan sa uban ng mga universities.
0: Ana, isa po, tama. Oo, nga di na po angay nila i-apply.
1: Oo.
0: Sa pa may pangitaong hangin nga di man abaksing.
1: Kay ang PSC or kining Philippine Sports Commission, mga katrupa, nang inlabot naman siya manini para tanaon o mahimong kabahin sa investigasyon, no? Para makita yun sa gyoy. Ang sige tinuod.
0: Oo.
1: Kay sa mga explanation, mga katrupa, ganit na pa yung drone at katrupang dyan ang ipakita.
0: Oo, naagan eh. Unya, nagpagawas po ang MDRR mo katrupang eri nga nilapas na yun sila sa 300 meters sa danger zone ang kantong kanya sila, kanang nag-team building.
1: Oo,
0: muna sa investigasyon karon sa na-update na sa NBI o sa ADJ.
1: Nilapas sila.
0: Oo.
1: So dapat dili na to sila mulapas ito kay danger zone na to.
0: Kulalom na kanabang dili patag ang pagkalalom katropang limo, mabaw mulaw mulabaw mulalom. Ana bali ang hitabo. Mao ni kabantay kada Slyanga. Na may ligo anan di Slyanga katropa garinga. Na IPC. Galibot gyud ang PC gaana og gatuyok. Ayaw na gyud ka pwedeng lapas dito kay lapas kito lawom na gyud kay siya kadlok delikado na. Ngan asya bali. Nasay kanabang timailhan nga kinadiha lalong na diha nga side. Ana ba?
1: So kato sila lapas
0: ato. Kato nilapas na sila. Taas kag nilapasan limang kag 300 meters gikan sa katong gikural. So kuan gyud ana bang pastilan.
1: Well, anyway, actually ang CIDJ giimbitahan na pod, no? Alang sa dugang investigasyon ang katog yung mga involved.
0: Oo.
1: Ang kuching staff and players.
0: Nya katong
1: mapangutan na magyud niyon sa interrogate na gini.
0: Ang katong mga player pod, itong mga
1: teammates niya.
0: Oo. Nya,
1: nga nung sila raman itong duhara.
0: Tag-iya sa kuan. Tag-iya sa beach.
1: Sila raba ang nag-istoryahay nga mating makasugakod baka na itong mga kuan nga dato man itong mga kaubanan.
0: Oo. Ana ba, liba? Base og
1: kay sila raman nagpartner.
0: Oo, sila raman duha kay base ang nahitabo ana ba nga sige kamoy una. Ana ba kamo duha Paris dito mo. Unya ana ang mga kaubanan na aradis dapli na aura. Aba mo ra gingana ba? Base gingana ba guy, may bawaan man gyud ni kay was mo lagi.
1: Anyway. Actually, di man gyud sayon function nga himuong makasala ang moy sala. Pero mas maayo mang good pod. Kanagyong
0: seryoso.
1: Kung mahimo, dili lang usa ang mag-imbestiga. O taba na. Bisan si Kinsha di ang mag-imbestiga. Kaya mo lutaw, magyuda.
0: Lutaw, magyuda. Namang yun ay mukanta, anak katropari. Sa kadaghan-daghan na naag yun ay makonsensya na og una amang galing foul play. Og na amang galing yun foul play. Og na ika na bang dili yun maayong gihimo, naag yun ay mukanta.
1: Correct.
0: Naag yun na. Di yun na mahitabo nga way mutugan anas tinuod. Unsa yun ay hitabo, anak katropa.
1: Alas 7:59 mga katropa sa itong orasan. Of course, dugang na itong paragisigot mga katropa. Okay, balik lang yapon ta sa humani atong pahinomdom sa Sibiyaan. Please standby.
2: XFM.
3: Gikan makang Japan?
4: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagan ko nga uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
3: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
4: Kukara.
3: Kanang lubi?
4: Kagura.
3: Kanang cute?
4: Aw, akura.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta sa pamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan.